You're listening to K5 News FM. K5 News FM. We were

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio,
3: ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na.

0: Nakadetox ka ba?
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong TTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo. Baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatanas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong na lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Entry bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika. D3.

0: Clinica D3 Bio
1: TTX 500
2: ako Desi Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar, nagtumar ko DTX 500 kaya akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500 2 kakapsul buntag sa gabi after 3 weeks lang 100 na lang akong sugar active wujud kayong DTX 500
1: TTX 500
3: umalis sa mga butika
1: TTX 500
4: ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day maintain lang na ako nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumalis sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
2: Relax, God.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka na, ha?
8: Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
9: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
7: BTX

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayunom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pariyosang amarkuso, chia seeds, disugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ako sa inyo.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: Ankampion nesta show K5 News FM.
1: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balis sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Atong pag-aisgutan ka ron kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
2: Yes.
3: Dako jud kayo nagtabang sa ato ang brain. Mayon ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's, gawa sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga naa sa aton brain.
2: Nga maoy hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain. Padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
3: Mojo nakanindot anang o nakamayo anang D3 Bio Sir GP kumpara mo sa plain D3.
2: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral, antibacterial special.
3: Wow.
2: Kung ikaw gisubawan, giubo,
3: may plimas.
2: Adunay plima. Walay undang paghilanat. On and off.
3: Yes.
2: Trangkaso na na.
3: Inom nag D3 Bio.
2: Husto. Kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
3: Nya na kay hipa B, napuka hipa C, tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung na kay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio. Kung matag adlaw adunay virus sa imong lawas, matag adlaw pud ni patyon sa D3 Bio.
2: Very effective.
3: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio Sir GP.
2: Nindot jud kaayong point ni mo Doc.
3: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin og monocaprin naa na tanan sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
3: Correct. That is because of the thermogenic effects or GP.
2: Correct, John. Ingon ni Doc ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta, aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila kwarta yanto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero, kung moinom kag natural ng antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio, wa jud ni side effects.
3: Wala yun. So, muna na lang importante Sir GP. Ang nakaayo jud Sir GP, kay wala ni resistance. Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag dayon ang kagaw, Sir GP.
2: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamaton, ana? Monolaurin na sa breast milk in the form of lauric acid.
3: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 Bio, Sir GP, kay natural antibiotic. Kini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
2: Very safe.
3: O dili mamatay ang mga good bacteria.
2: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 Bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
3: Mona na, Sir GP, ang monolaurin. Hilo sa tanan nga kagaw.
2: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
3: correct.
2: Imunolaurin na nimo, ana-ana sa D3 Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imo ang immune system o sa D3 Bio?
3: Aw, mag D3 Bio jud ko, Sir GP. Aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
2: Kana!
3: Pero kung plain D3 na ka,
2: awa ra.
3: Police station ra imo ha.
2: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3 Bayo over plane D3. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
2: Dili abusuhon.
0: D3 Bayo.
4: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bayo nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo. Health News.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lie.

0: News, K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga. Ah, sa pulmo, baby.
0: Extend!

0: kapsula.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilance.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
3: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Sunod sa isa ka bulan.
3: Normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Uy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Hisgutan na to kung asa ba ang mga lugar sa tibuok kalibutan nga may pinaka-healthy nga lifestyle o gamay ra ang porsyento sa mga dunay balatian.
5: Kung kumpanya ra ang gipangita ni mo, Sir JP, sigurado jud ko nga ang atong kumpanya, ang Klinika de Alternativo o ang Rayo Foundation, ang may pinakadaghang healthy nga empleyado. Simple lang man ang tubag nga, no? Matag-adlaw, gainom og DTX 500 o Mighty C. Ang mga empleyado, Sir JP, ang matag-adlaw nga pag-inom aning mga powerful antioxidants combination sa DTX 500 ug Mighty C, makapugong jud sa kasagaran nga sakit sa mga tao. Diabetes, high blood pressure, heart disease, kidney ug liver disease, lung disease, arthritis, impotence ug uban pa, daghan pang mga sakit, Sir JP, ang malikayan jud kun ikaw adlaw-adlaw gainom og DTX 500 ug Mighty C.
4: So siyo na to ang mga sekreto sa mga nasod nga dunay pinakadaghang healthy nga population. Sa top 10 mao ang Israel. Ang ilang diet primarily rich in vegetables, fish, unsaturated fat. Ang Israel, natala nga mo'y pinakaubos sa mga diet-related deaths. High cholesterol o type 2 diabetes.
5: Wow, number 9, ang Norway. Limpyong hangin, nya mineral-filled water ang ilang sikrito. Og sila ang naay pinakataas nga life expectancy sa edad nga 83. Wala pa na gainom DTX 500 o Mighty C, ha? Abot na jud og 100 years old kung gainom sila o DTX 500 o Mighty C, Sir GP.
1: DTX 500.
6: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doha kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
4: Singapore, Doc. Number 8. Tungod kini sa disiplina sa mga katawan o ekstrikto ng gobyerno, bawal ang pagpanigarilyo o pagpamaligya sigarilyo dito. Bawal po ang pagdaob. Or bisan pa, magsugba. Nagpakabana jod sila bahin sa kalidad sa ilang hangin.
5: Kinahanglan jud. Ang Sweden, Sir JP, mo ang number 6. Sa sekreto nga nung daghang healthy sa Sweden.
4: Unsa ba, Doc?
5: Low carbohydrate diet. No? O right kind of fats.
4: Dili pala kaugugas.
5: 82 years old ang average sa ilahang life expectancy. Layo ra gid sa Pilipinas kay puro kanon. Mao na ato ang target, Sir JP. Kung matag-adlaw ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C, gakaon utan og prutas, likay sa mga matamis nga pagkaon, unya ga-intermittent fasting ka, nya ga-diet padyog ka, nganong ititura man nga kayang-kaya man mabuhi hangtod 100 years old o labaw pa na, Sir JP. Pero gusto jud ako ang healthy habits sa mga lumulupyo sa Japan. Anaa sila sa number 4 og sila ang may oldest population sa tibuok kalibutan. Ang Japan ang may pinakadaghang mga 100 years old nga edad og healthy pa. Ilang sekreto, simple ra. Exercise og diet. Diet nga naglabi ang antioxidants.
4: Number 2 ang Italy, Doc, with their olive oil diet.
5: Og pinakauna ang Spain sa pinakadaghang healthy nga tao. Presko nga gulay, og olive oils, grape wine ang steady part sa ilang diet. Ang sekreto sa good health, aning napulo ka mga nasod mao ni. Fresh air, pure nga fresh air, isda, vegetables, fruits, unhealthy fats, og exercise. Kung ato pa jud isummarize, ang nagpataas atong kinabuhi mao ang less pollution, less meat, less sweets, quality air, exercise og daghang antioxidants gikan sa mga prutas ug utan. Ang dakong pangutana kay Pinoy man ta. Dili mga Kastila, dili pug kahapon. Gakaon ba kag daghang prutas ug utan? Good fats ba ang imong gamit? Dili ba kasigig ka og baboy, matambok og matamis nga mga pagkaon? Usa ra jud ang solusyon ana. DTX 500 ug Mighty C jud kada adlaw, Sir JP. Kaya nga naman, ang DTX 500 ug Mighty C taas kaayo og antioxidant. Himsog ka na, batan-on pa jud ka.
4: Pagkalami. Wa na jud tay igong oras, Dr. Ramil. Gold. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy sing mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: TTX 500.
7: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: TTX 500. Mabalisa mga butika. DTX 500 Health Alert.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangkap, pariyo sang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Junie taga Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Spore Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tanjud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
4: Ako nasab si Doc Ramiloy. Mm. Ako naginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
3: Uh-huh.
4: Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones.
3: Mm.
4: Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
3: Yes.
4: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain.
3: Mm.
4: Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, mm-hmm. Parkinson's. Gawas sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga nasa aton brain.
3: Nga maoy hinungdan sa migraine,
4: mm.
3: usahay, sakit ulo,
4: mm.
3: kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain, padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
4: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP mm. kumpara mo sa plain D3.
3: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pagregulate sa ato ang blood sugar, layo jud ta sa diabetes,
4: mm.
3: healthy ang liver, healthy pud ang kidney.
4: Kidney.
3: Unsa pa man jud ang D3 Bio? First and foremost, kini nagama tungod sa iyang antiviral,
4: mm.
3: antibacterial specialty.
4: Wow.
3: Kung ikaw gisubawan,
4: oh,
3: giubo,
4: may plimas.
3: Adunay plima.
4: Mm.
3: Walay undang paghilanat.
4: Mm.
3: On and off.
4: Yes.
3: Trangkaso na na.
4: Inom nag D3 Bio.
3: Husto.
4: Mm.
3: Kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
4: Nya na kay hipabi,
3: mm.
4: na pukay hipasi.
3: Oh.
4: Tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up.
3: Uh-huh.
4: Kung na kay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio.
3: Mm.
4: Kung matag-adlaw adunay virus sa imong lawas,
3: uh-huh.
4: matag-adlaw pud ni patyon sa D3 Bio.
3: Very effective.
4: Kina tungod sa MCT mm-hmm. nga naa sa D3 Bio Sir GP.
3: Nindot jud kaayong point ni mo Doc.
4: Mm. Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin og monocaprin naa na tanan sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides
4: mm.
3: o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
4: Correct. That is because of the thermogenic effect, Sir GP.
3: Correct, John. Ingon ni Doc ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos,
4: mm.
3: wala joy kwarta, aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin
4: mm.
3: bacteria ni. Kay man, wala sila'y kwarta iadto sa laboratory aron magpa-check up.
4: Mm.
3: O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na.
4: Oh.
3: Oo, kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero, kung moinom kag natural ng antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio,
4: mm.
3: wa jud ni side effects.
4: Wala yun. So, muna na lang importante, Sir GP.
3: Oh.
4: Ang nakaayo jud Sir GP, kay wala ni resistance.
3: Oo.
4: Siyempre, kanay monolaurin.
3: Mm.
4: Wala na'y mahimo kay wala naman siya'y resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
3: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana, monolaurin ana sa breast milk in the form of lauric acid.
4: Correct. Ang nakalindot jud sa D3 Bio Sir GP
3: mm.
4: kay natural antibiotic
3: ini,
4: antivirus og antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
3: Very safe.
4: Og dili mamatay ang mga good bacteria.
3: Insakto jud na Doc, mao jud na. Monay nakalindot sa D3 Bio. Monay innate intelligence sa mm. monolaurin.
4: Mao na Sir GP ang monolaurin, hilo sa tanan nga kagaw.
3: Mona siya. Kung gihilantan ka,
4: mm.
3: giubo ka,
4: gisipon
3: ka, bakterya man o virus,
4: correct.
3: Imonolaurin na nimo, ana-ana sa D3 Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil,
4: mm.
3: sa plain D3 ba ka? Nag-boostra sa imo ang immune system o sa D3 Bio?
4: Aw, mag D3 Bio jud ko, Sir GP. Aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
3: Kana!
4: Pero kung plain D3 ra ka,
3: awa ra.
4: Mm, police station ra imo ha.
3: Layo, layo sa site of infection.
4: Mm.
3: Oh. So dapat na dyan mag-upgrade ha sa D3 Bio over Plain D3. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
5: Ako si Minita Gandalaw na ay Edlistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: You're listening

0: champion na radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: K5 News FM, the home of your favorite all-time

Hello mga ka-Kiva, may mga hapon. Welcome sa programang Afternoon Love Drive. Bano-bano niyo, DJ Lingi ka na launa hanggang alas 3 sa hapon. Monday to Friday itong mag-uban sa programa. Kung gipasakitan daw ka. Anya, gipasakitan ka. Ibinuangan, pagyug ka. Ano sa pailain? Basta mag-isgot agugma. No, mag-isgot agugma. Naa naman ang tanan. Na ang kalipay. Na ang kasakit. Na ang pasakitan ka. Na ang kitay mo pasakit. Pagkahuman, kamiragyan. Naging ang sabot-sabot lang ang relasyon. So, di ba na po tayo na sa programang Afternoon Love Drive, mga ka-G5. Hello and good afternoon sa Amung Station CEO, Alain Cedo from Iloy. Sa Amung Big Boss, Sir Francis Edward Ubang Gisikan, may nga po. Sa Amung mga kaubanan sa K5 News FM, may nga po. Sa Amung kauban, si Francis Juniapi. Sa Picas Lawak. Oh, Picas Lawak. sa Way Malalod, si Sir Rex. Sa itong mga solid kag-G5, mga naminausap karon sa programang Afternoon Love Drive. Dagay kayo salamat! Labi na sa mga ikipasakitan. Katong nga ay plano nga mo pasakit. Manimalos na te! Manimalos. Ayaw po, hisgo itong panimalos ha. Kung kamo may gaon na. Maulaw ta. Gawas kung kita'y giunahan. Kay manimalos dito. Pero kung kita'y gauna-una, ay daw'y maghilong ta. Sa itong mga ka-K5, nga nasa ilang tagsa-tag sa katrabaho may hapon. Sa nasa ilang tagsa-tag sa ka-duties. Duties is kila, DJ! Ama, trabaho man sad na. Ituyuan man na. Duty ta. Katod sa ilahang mga kiddos sa school. Katanan nga naminaw. Katanan nga, wapay paniud to. Makaya pa. O makaya ra, daghan na ta. Ato oras mga ka-K5, this is 6 minutos milabay, ang alaw na sa hapon. Katong oras, ginatod ka na ito sa may TC Alkaline na Vitamin C. Natudusab ka na ito sa lamian nga kapi ang DTX Coffee Mix. Mabalik lang si DJ Lynn, na umwalay biya ay...

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Irma Hardio, 16.

0: 22 years old, taga Puro Kuono, Barangay Bainte.
1: Sa imong gibati, sa ula pa ka naginuman ng Ditribayo o DTX 500?
0: Sa una, dali ra ko ubuhon, dali ra ko kapuyon, pero pag check na ko sa Ditribayo, ubuhon magaling, pero not nga paingon sa hubak-hubak na gyud o hangoso na gyud.
1: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa DTX 500 o Ditribayo?
0: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
2: DTX 500, mabilis sa mga butika. Ditribayo, mabibilis sa mga butika. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabilis sa mga butika.

0: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pang-adaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungon, Negros Oriental. Beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abli ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabhion. Domingo ala 1 sa hapon hangtod alas 6 sa kagabhion. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
1: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Plus, inom na o Mighty C! Wow!
3: Conchita Balagosa.
4: O saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana, ma'am?
3: Kailangan ko anay D3 Bio o kanang unsang sa TX500.
4: So, unsang may feel day sa imong bana day, ma'am?
3: Sa kuwan, iyong sakit. Iyong murag ni Muminor, ba akong makatumar. Kita sa state ani, ma'am. Kuwan, kanang wala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state at tumar ani?
4: So, wala pa na siya niinuman na. Unsang diyang gibati, ma'am?
3: Yung luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Kuwan niya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na gini siya sa kuwan, yung gitrabahoan ani.
4: So, unsang may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit. Ano yung magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may pising. D3 Bio o kanang TX500.
5: TX500.
6: Mabali sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa mga butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
9: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
11: Clinica Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Rekul ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
12: iCare Gold.
13: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
12: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ng lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
15: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing. Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, og Villa Amada, across Qualphone, Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
16: Let's elevate your event.
17: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw.

0: The Afternoon Love Drive. Afternoon Love Drive. On K5 News FM.
1: Oras sa K5 News FM, mga ka-K5, 42 minutos, wilabay ang alauna sa hapon. Ang katong oras, gihatod ka na ito sa lamian ng kapi ang DTX Coffee Mix. Ginatod ang saba ka na ito sa DTX 500. Balik ka sa programang Afternoon Love Drive, no? Ako na yung drive, o na hindi mo ni Jilin, magpa-drive po. Lakong uyab, si Pananghid. Sigunog pa ng hid nga mula ag niya magpadala ko ng picture nga siya rang usa nila ag pero ginamay din na sa lain wala niya masakpat ka po no love la ag ko ako rang usa asaw ka love sa Boulevard. Anya, pagkabalo ni Mao Kira, nagpadala ng picture.

afternoon love, Jerome. I don't eat. Salamat. Hello, ma. Maing hapon. Nagi ka ng Franklin. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ari sa taas ato ang pangutana. Adaling basahon. Kuya Wanta, iligan na ito basahon niya. Dito trabaho. Atong basahon para masabtan sa tanan. Naghang makakuan ini sa mag-asawa. Atong ka magagaminyo-minyo, bitaw dura. Atong galib. Makasa, makarelate pa ni ang paminaw. Ganahan mo tambag-tambag, ubon sa buhaton.

ngayong hapon. Na ako'y pangutana sa programang Afternoon Love Journey. Unsay abuhaton na sa tawong maupay nakasala, maupay masuko. Nakasala di Jilin kay dili makuntinto sa usa. Kung gulagan robani di Jilin sa iyang kachatmit, ari dayon ako ihapak ang iyang

Sa tinuod na nga di silin wa na ako matuyo, makabasa sa iyang cellphone. Siyempre, nagbasa-basa ko DJ. Oga, nakita na ako nga dili lang usa duha kababayi ang iyahang uyab. You can count on me. Dagan kay siya ka-chat ni Jilin. Nangutan ako sa iyaha. Tarungkong nangutana ni Jilin kaysa tinuod lang po. Ganahan na po kong makabuhi. Aning tawana. Just an ordinary song. Iyasad gikuha nga akong cellphone ni Jilin. Na siya nakita nga nag-chat sa ako ah. Nangutchat lang o good morning. Hi. Dako na kayong issue sa iya. Samtang sa iya ha, DJ Lynn. Uyab.

Kapay usa dito ni Jillian, kabay, naghihilasan lang po. Kay Permi daw siyang magbiti, mabitin kung magkita sila. Sa ako ang kaipon karo. Siyempre ni Jillian, nakabasa na katatanan. Ganahanak ang makigbulag. Pero dili ba kigbulag ang lalaki sa ako? Ganahanak po ko kaayo ni Jillian na makagawa sa iya. Kaysa una paglanggit siya, by door na. O siya ngayon na akong buhato na ni Dichili. Kaysa kada babae raba ngayang kachat, single siya, huwagin siya'y sabit. Nagagay salamat sa pagdagan.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Oh, Sir Shell. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500. Dua lang kakapsula. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o kamay TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog.
3: Kapina sa duha ka tuig ang milabay sukad sa pag-release sa DTX 500 sa market.
4: Mm.
3: Gikan 2019 hangtod karon, padayong gadagan ang mga testimonya sa mga tao nga naayo ang balatian tungod sa DTX 500. Unsa ba jud ang naa sa kapsula sa DTX 500 nganong kini mo'y hari sa tanang antioxidant nga available sa market? Hisgutan nato ang powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Masobra na sa usa ka dekada, Sir GP, sukad gisugdan ako og lecture sa mga katawhan ang benepisyo nga makuha nato sa pagkaon sa prutas ug utan og unsaon kini makatabang sa lawas sa tao. The more nga nibal-an ako nga ang simple phenols og polyphenols apil ang superstar nga flavonoids, the more pud ko na challenge nga mangita sa pinaka high grade nga raw materials para buhatong superfood supplement aron ampingan ang maing panglawas. Unya, naabot ning duha ka American scientists nga nakadiskubre sa panit sa tubo isip usa ka dato nga source sa polyphenols og flavonoids. Dito ko nakaingon, Sir GP, nga at last niabot na jud ang super antioxidants nga akong gipangita sa taas na nga panahon.
3: Imong gipasabot, Dok, nga ang desugared sugarcane extract o DSE nga makuha gikan sa pait nga part sang tubo. Ang DSE mao ang panguna nga ingredient sa DTX 500 nga dunay taas kayong antioxidant units nga naa sa 1.3 million sa ORAC scale.
4: Mao jud
0: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Tumog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month kape naayo na ako.
0: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika. Ang phenolic compound, Sir GP, ang makita nato sa mga utan og prutas. Mao kani ang muhatag proteksyon sa mga dahon og panit sa mga kahoy aron dili mapiktuhan ang oxidative stress nga gikan sa UV rays sa mga silak sa adlaw.
3: Correct.
4: Exogenous antioxidants nga nagikan sa mga tanom og ang atong mga gikaon. Ang mga tanom og prutas nini mahimong transfer antioxidant, Sir GP.
3: Unsa man ang matabang ani, Doc, sa atong maayong panglawas?
4: Pipila sa mga biological activities sa phenolic compounds mao ang anti-carcinogenic,
3: wow.
4: Sir GP. Nindot siya sa mga nai-cancer. Anti-mutagenic.
3: Dili ma-mutate ang genes.
4: Og anti-inflammatory. Na kay mga arthritis da, na kay prostatitis, makatabang ni. Ang DTX 500 og BTC og kining tanan related sa antioxidant activity sa phenols og flavonoids.
3: Grabe jud ning phenols og flavonoids, ha? Diri pa lang daan sa tatlo nga imong giingon, Dok Ramil. Anti-carcinogenic, anti-mutagenic og anti-inflammatory. Daog na ka sa DTX 500. Samot na jud kong ang imo na lang parisan sa may TC nga immune booster pod ug usapod ka antioxidant.
4: Huna na pagod ninyo kung pila ka bo carcinogenic compounds ang atong giatubang matag adlaw. Daghan kay Sir GP.
3: Oh, atong 2016 ha, nagpagawas ang National Cancer Institute 62 ka mga known human carcinogenic substance nga gapataas sa risgo nga magka-cancer ang tawo.
4: DTX 500, Sir GP, aduna joy more than enough o igo jud nga anti-carcinogenic properties.
3: I agree.
4: Dungagan pa jud sa anti-mutagenic properties ni ini.
3: Pinasahi kayo na, Dok, ang anti-mutagenic properties sa DTX 500. Huna-una pag jud, ang cancer musugod sa cellular mutations. Mao'y trabaho sa carcinogens, gi-corrupt kini ang mga selula aron mag-mutate into cancer cells. So, with DTX 500 and MITC, sigurado jud imong protection.
4: Onya asa pa man mo, cancer prevention ang gipangita mo, DTX 500 og MITC. Stroke og cardiovascular diseases prevention, DTX og MITC. Magkabata ang imong mga internal organs, magkabata pa jud ang imong panagway, Sir
3: GP. Munay gusto na ako.
4: Nindot nga imong tulog og dili ka magka-diabetes, dili ka mabuta og dili pud madaot ang imong mga kidneys. Mahilty pa jud ka og healthy pud ang imong atay. So pag DTX og mighty si adlaw-adlaw, Sir GP.
3: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dok Ramil Oy, saying, maing pangluwas ang pingan,
3: dili abusuhan.
0: DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
2: and anywhere in the world
1: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: K5 News FM, the home of your favorite all-time

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: P3Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa P3Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: P3Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
3: Papalit sa mga butika.
2: P3Bio.
4: Ako si Irma Harjo. 62 years old. Taga Purok Uno. Barangay 20.
5: Sa imong gibati, sa ula pa ka naginuman ng D3Bio o DTX 500.
4: Sa una, dalera ko ubuhon, dalera ko kapuyon, pero pag check na ko sa D3Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoson giyod.
5: Dalera ka maayo sa kag na naginom ka sa DTX 500 o D3Bio?
4: Dalera ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
2: DTX 500.
3: Mabalis sa mga butika.
2: D3Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500.
6: Ako sa Jubilin. Sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kusunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
3: Mabalis sa mga butika.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500.

0: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pang-adaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon Dos Ayungon Negros Oriental. Beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abre ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabihon. Domingo ala 1 sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies.

0: pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka nabag nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
0: Mag-Mighty C na
1: ang alkaline nga vitamin C.
0: Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Kita, Balagosa.
3: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang kung saan ba isa, oy, TX500.
3: So, kung saan ba ipilde sa imong bana day, ma'am? Sa
2: kuan, iyang sakit. Iyang murang numinor, ba, kung makatumar, kita sa state ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdit ba siya, basta naka-state at tumar ani?
3: So, wala pa na siya niinuman na, kung saan yung gibati, ma'am?
2: Yung luyahon siya.
3: Luyahon?
2: Kuan niya, dali siya mag-ubo. Magdala-dala yun siya sa kuan, yung gitrabahuan ani.
3: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, may kising. D3 Bio o kanang TX500.
4: TX500, mapalis sa mga butika. D3 Bio! Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok. Mag Clinica Dio Fresh kada tapos ligo. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
7: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka daha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
7: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Clinica Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Rikol ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: iCare Gold.
9: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
8: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
11: and
10: more.
11: Many more.
10: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
11: Palit na!
10: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
11: E&C Mart.
10: Your all-in-one store.
4: Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
4: Junel Clothing, nagawaligya sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
12: o Villa Amada, across Qualphone,
4: Dumaguete City, Negros Oriental.
12: Oriental, Junel Clothing. Junel Clothing.
13: Let's elevate your event.
14: Elevate your event. Siguradong ikay mo, papasayaw!

0: muna gingon diri na sa na ay nag-chat diri sa kuha nga pilion na gid nato ang sakto nga mayo nga pilion gid nato. Di kaya daga ra mo di haga putar pagkauman kamura po ay unay ra pud mo. Pilian ninyo nga dili na po ma-prank ha. Ako kuan man ko. Gamay chu kumo putar ana niya. Logaw mangyog ko, pink o green mangyog ko, katanoon lang. At dito ko green o sa pink. Wala may kadaong man. Pero karang sunod, election na po, narin ako sa green. Kasi pink na po ng hubay. Dito sa mga panghitabo karon ng mga kaki. Kinahanggan na gid nato ang sakto nga leader nga kanabitaw nga di gud mahadlok ingnon man yun nga wala safety na kuno ang Pilipinas ha safety ang Pilipinas naon siya mo
1: law man tani oy
0: wala tawa ron sa eskwelahan gid mismo na musil no? Nakapatay tulo sus kabata pa. Bata pa kayo to sila. Katuusa mo'y bata pa. Katuusa, bata naman itong naong gulangins naman itong naong. Okay, so balik ka sa pangutan ng mga gakifay. And then may hapon, the ice, ati may bata ko rin. And then, ni Sir Konsihal. Oo, nang siya na rin, nang siya na rin. Bali nang kusog ako, cellphone. So, di rin na ito sa pangutan. Dahil Jeline, ako'y pangutan na unsay buhat nun sa taong maupay na kasala, kaya di man makontento siya, di man makontento. Siya pa'y masuko, o diri sa ako ay hapak iyang kalagot, nga nagbiyaan siya sa iyang mga bayo. O, na yung deserve. kung ihapak niya ang imong kalagot, hapak kapod sa imong kalagot. Ay, sala, dahil niya mong gibulagan. Diba? Di gani, kaya nasakpan.
1: Ulaw, matani, oy.
0: Kaya wala masakpa. Wala masakpa. Udaghan, good mo. Okay, so sa tinuod ni Jiwa na ako, matuyo nga mabasa iya si Vin. Ako muna sa mga naminaw karon, sanay mga uyang, sanay mga kalibi, sanay mga asawag banang. Kabalo na mo ha, o dili ibutang ang cellphone. Kabalo na mo kung ang cellphone dili mabiyaan, kung mabiyaan man, balikan dayon. Kabalo na mo, check na sugod na mo kuan diya, sugod na mo pag-sniper diya. Ay mong sugot. Ay mong sugot, gabinuangan lang mo, then butan kayo mo na. Butan kayo ha. Okay, yun. Nakita daw daghang kachat, sus na pa dyan sa kabayan nga niingon nga mabitin. Hala! Gamay, guro! Ano mabitin man, gamay. Ano, siya naman yun. So, tinudan na ilang wala man tayo katungod nga manghilabot sa dili atong kaya private man na. Pero, kung asawag ba na mo, live-in partner na mo, no, na kay katungod, no? Ay, katungod manghilabot. Lain mo kaayog, di ka manghilabot. Niya siya sig manghilabot. Masuko pagi pa ko anon. Kamu na'y sumpay. Okay, samtang, adara, di na nin, asa naman ko pa'y nun anin. Sa laagan sa niya ko ang gandara. And then, makigbulag na siya kay lagi po. Dugay na siyang ganahan po makigbulag. Kaya, dugay naman niyang nabalaan. Or nakanapitang na siya'y nabalaan nga daghan siyong bay. By durg yun. So, ganahan na siya makigbulag po. Sa daw yung angay, buhat po. So sa ako lang man po do, kung kana dyan ka makikulag, mabuhat mo na ni mo. No, naaraman ni mo to ng desisyon. Gawas kung napakailab di ha. No, tinan mo na. Masin yun sa kapag binuan, basta gahigugma ka, magkaduha dyan kagulag. Pero kung nasakitan na kadaghan na kayong rason na bulagan ni mo, kaya man na ni mo. So, tinuod na siya mga katipay, diba? Kaya, listen mo bigay mo sige bag imon lang ka nga ganahan kang bulagan nyandot ka mura gyapon nandot ka ro mahadlo ka mo bulag na no nanao na ka pagpasakit uwan mo masakpa nangara ka ganan na day nabitin sa iya katuo kag ikaw ra ang nakapabitin sa iya nga ba day laing bitin Okay, so now I can say mo ang decision, ma'am. Oo nga, kita mga babae, kung masakit naman ta, ang insulto na pagkaito ang pagkatao. Kabalo naman ta sa akin na itong buhaton, di ba? Hindi naman ta batang way buot. Para way kong oras mga ka-K5, sa itong center ka nga salamat. Huwag man nasa tapon mag-uban-uban na SIM station. SIM digital lang gihapon sa K5 Music. Bye-bye and good day.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Three, bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Nay, may adlaw. Sino nga alam mo, Nay?
4: Hansia Clavel.
3: Kila na edad mo, Nay?
4: 75.
3: Ano na batag mo?
4: Among manang natin ako na baga daw, butakit mo lang.
3: Nag-aalay?
4: Nag-aalay.
3: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
4: Ano lang yan. DPH, Stag9PC. Sunod, ang D3 Bio.
3: Ano ang imong nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
4: Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
1: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Napamatulad sa
1: mga madamo pangaiban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500, ang atun nga suplemento.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Napamatulad sa
1: mga madamo pangaiban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500, ang atun nga suplemento.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa

Oh, my God.

0: 101.1
1: K5 News FM Tacloban,
0: 107.1
1: K5 News FM
0: Ollongabo City,
1: 103.9
0: K5 News FM Bacolod City.
1: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita,
0: kampiyon sa musika,
1: kampiyon sa drama,
0: kampiyon sa komentaryo,
1: at kampiyon sa serbisyo publiko
0: sa Dumaguete City, 97.7
1: K5 News FM,
0: championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM presents
3: FRC Rock and Country Music.
4: Best of the best.

0: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino. Victory
1: Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Victory Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: Victory Bio. Ang Victory nga may Visio. Ang Visio nga may Victory.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Victory Bio. Victory Bio.
4: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Victory Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: Victory Bio. Ang Victory nga may Visio. Ang Visio nga may Victory.
3: Mapalit sa mga
2: D3 Bio.
5: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
6: Masinug.
5: May diabetes ka?
6: Mag DTX 500 na ang DTX 500.
5: Adunay powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
5: Ug antioxidant.
6: Nga gigan sampalaya.
5: Ug de-sugared sugar cane.
6: Mga organic compound.
5: Nga effective.
6: Matok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Abang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Magudgali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mapakamagabutika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C!
3: Ang alkaline na vitamin C!
5: Mapalit sa mga butika.
6: Sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
5: Mag Clinicas, 4Biotic, 545 Probiotic.
6: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion.
5: Sa Clinicas, 4Biotic.
6: Suwabe
5: ang paggawa sa hugaw.
6: Mag Clinicas, 4Biotic.
5: Adlawadla,
3: mapalit sa iyong kasuki butika.
5: Extend Hood Super.
10: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: D3 Bio.
11: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: DTX
5: Coffee Mix.
13: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka daadlaw, nagkakape ako o DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mighty C, ang kakampyon nga estasyon
14: sa Dumaguete City. 97.7
5: K5 News FM.

0: That song was brought to you by DTX Coffee. Nagkakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Tiltree Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na gyud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
5: nga may D3.
2: Mabalik sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Inara.
7: Tajud kayo ang akong blood sugar.
6: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
3: nga may D3.
2: Mabalik sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500.
9: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
8: o bad cholesterol.
9: Nga mao ang hinungdan og responsable
8: sa pagbara sa atong mga ugat.
9: Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
8: Batasano nato
9: ang pag-inom og DTX 500.
8: Highly recommended
9: sa mga eksperto.
8: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
9: No one ang makaugan sa kama.
8: Masin og
9: may diabetes ka.
8: Ang DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
8: Adlay powerful extracts.
9: Nga phytochemicals.
8: Og antioxidants.
9: Nga gigan sa palaya.
8: Og the sugar cane.
9: Mga organic compounds.
8: Nga effect.
9: Batok sa sakit ng diabetes.
8: DTX
2: 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
11: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika.
8: Mighty C,
12: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw,
2: mapalit sa inyong mga suki butika.
12: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
12: Extend Food Supplement for Men.
8: D3 Bio.
15: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
8: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
5: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging tistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ubusahay. Hinap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misalay ko ang tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok nga ng mga eksperto.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Kagayan Bayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Oras alas 4 in punto.
18: El Castigador.
20: El Castigador.
18: Ang tinig ng bawat mamamayan.
20: El Castigador.
18: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
20: El Castigador.
18: Programa na magbibigay ng patas sa pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
20: El Castigador.
21: Ang pagbutiag sa kamaturan mo ay ngingig na hinagiban araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, kandos. Komentaristang why di kalisangan, mata sa komentaryo, dili mabayran, dili masaguran mo lutos, humiyag-yag sa mga baho, sa mga paglungon sa gobyerno. Ipatay, dituwis, dilukos. Sumbong mo, kang Rex, kandos. Mutinaw sa mga lubog ng isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo, kang Rex, kandos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, kandos.
18: Castigador, Rex, Candos, on board.

0: Pasiligan, Suking, Tigpaminaw, may hapon kaninyong tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Nanapod ang inyong tulumanon, akong tulumanon. Rick Santos Candos lang sa Japon, inyong makaabang taman ta alas 6 in punto. Sagala sa mga station manager, Key 5, Sir Benny Cabusao. Area Manager Santa Catalina, Mayor Ted Obanyo Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation Key 5, Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICAS Lawa. Key 5, Engineer, Traffic Controller, Bill Racuma. Sagala sa mga Chief Engineer Key 5, Abu Nil. Kung kinatibok ang pwersa sa Key 5 News at ang Dumagiti 97.7. May hapon kaninyong tanan, ladies and gentlemen. It's a 22, adlaw karon nga Lunes, bulan sa Hunyo, tuig 2024. May hapon, sunod sa Damagiti, gilangkuban sa 30 ka mga barangay. Kabaybayunan, Kasapaan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Sikihir area, gilangkuban sa 6 ka mga munisipyo. Apo Island, area sa May Cebu, Oslob, Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Buluon, Dalagi, Barili, Dumanhog, Mualbual, Malabuyo, Alegria, Alcantara, Runda, Bajan. May hapon ka ninyong tanan taga South Cebu, North Cebu. May hapon nagkaroon sa mga drivers sa mga tricycles, AC ride, mga bus drivers, Bihar, o sa masakinan niya padulong sa May North and Southbound area. May hapon nagkaroon sa mga habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-bikes drivers, motorsika drivers. O gilabi na karoon sa mga drivers sa mga tricycles, AC ride, mga bus drivers, Bihar. May hapon Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, CIDG, Highway Patrol, SOT, Maritime Police, Coast Guard, PDEO, SWAT and Team 1, Og 2, Og 3, Og 4 na nagmotor sa probinsya sa Negros Oriental, Philippine Army, PNP SAT, Philippine Army Detachment, Manyapon, PNP Detachment, Manyapon, ang ilabi na karoon sa mga security guard on duty sa may Pantalan, Sunod, Sinumagiti, sa may Tampi, Liloan, Bato, Larina, Sikihor, Sikihor, Sikihor. Mga security guard on duty sa mga pawn shop, bangko, Kapitolyo, City Hall. O sa tanan nga nakahukap po nato sa Kipad News FM Dumagiti, 97.7. Nakahukap nato ang tanan ng mga Kipad News FM, Kipad News FM sa may Bayawan City, Kipad News FM sa may Siaton, Kipad News FM sa may Sambuanggita, Kipad News FM sa may Bakong, Kipad News FM sa may Tanhay City, Kipad News FM sa may Baes City, Kipad News FM sa may Ayungon, Kipad News FM sa may Himalalot, Kipad News FM sa may Gihulngan City, Kipad News FM sa may Kalaong City, o sa Kipad News FM sa may Sikihor, Sikihor, may Hapon. Ilabi na karoon sa Changi, Sinod, Sinamagiti, sa Maisdaan, Lamasan, Bularan, Painitan. May hapon kaninyong tanan, ilabi na karoon sa May Dunya, Milagros, Parmers, o sa May South Pole. Nga kanunay silang aninaw sa ato. O da po sa May Changi, sa May Secure, Secure, kumusta na mo niya? O sa May OMB Mitsap, marag available na karoon sa OMB Mitsap ang Bisayang Manok. Kumusta mo niya? Wiley Suay sa dial sa inyong radyo para makaibalo ka mo kung usay mga panghitabo sunod sa 24 oras.
1: Kini pasayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isumbong mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos. Karistang, why gikalisangan, Rex Candos. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamato, uran sa kanginan. Wanted ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na, Rex Candos. Para sa komentaryo.
0: Okay mga siligan, Suking Tibunaw, para itakaroon sa tuga programang El Castigador. At ang iya mga pipila ka mga balit.

dili na ko makita ang mga pipila ka mga kuampunato kay gipangkaon. Karong taon-taon, busgong tamo sa mga report. Mga police report o paghitabo sunod sa 24 oras at tangi. Boy na mga siligan, soking tigpaminaw, PNP sa San Jose. Nakadakop o bansinko ka mga wanted engineer. O sa maning nakubiran, iubos gabay. PNP sa San Juan, nakadakop o mga wanted person. LTO NIR, hugot nga magmonitor sa ilang mga kawani aron malikayan ang mga korupsyon. Baboy nga gawas sa lungsod, ginadili. Ginabitaan sa La Castellana. Pre-trial sa impeachment ni VP Sara, nagpadayon. MDRNC sa Santa Catarina nagpahigayon og emergency meeting alang sa tabang sa mga mag-uuma nakaapekto sa kalaminat. Okay na kasibigan, so kindi minaw para intakaroon sa tuga programang Il Castigador. Atangi! Huwag na taon-taon sa mga kompletong detalye. May naman siligan, so kindi minaw, ayaw mo kalimot, kanunay nga magmaitisi mo. Ang maitisi na kung kinikalipay sa atong kalawasan, makahatag kinikaligo sa atong immune system. Kung ikaw taas kang diabetes, o gana kay sugar, o kana imong blood pressure, medyo alanganin ha, abnormal na, magamit na ka o ga DTX 500 capsule. O dili ka gusto dali matakbuyan o sakit, mag-deprebio ka. Kung ikaw adik na ka sa pagpangapi, ang imong gamiton na kapi ang DTX Kupinex. Sa rason, nakakapi ka pa, na-detox ka pa. Kung ikaw lalaki, bahok kang ilok, matasana. Na kung ikaw maligo, gamit gud ka o ga klinika, Jopre Sumanimo o ga kaligo, mag-ilis na ka para humot-humot ang imong ilok. Kakisa po'y ganahan mo doon, lumbi mo bawa kang ilok. Kung ikaw lalaki or babae, gusto ka nga magpabilin kutis por sila na ang imong panit. Patasana kung ikaw maligo ang imong gamiton na sabon ang DTX Beauty Soap. O kaning probiotics mo dapin na kadako kinigtabang sa itong kaugalingon, ayaw mo pag kinureport. At kung mag kinureport mo, sama ra nga inyong ginatunglo ang inyong lawas. Kung ikaw lalaki, medyo dili na ka maka-entertain sa imong asawa, batasan na. Pag oras na ikaw na kay plano nga imong tukhangon imong asawa, tumar ka o ga extend food supplement. Kaya ang extend food supplement na winikatabang sa itong kaugalingon, labi na sa mga lalaki, lihat na gabi mo ma-entertain ang imong asawa, gika sa imong pagtumar, 30 minutos o sa nimo ma-entertain ang imong asawa. Bayno mga siligan, soaking tigpaminaw ang tanan ng mga produkto ni Doc Ramiloy. Mapalit sa tanan mga Hamara Center sa may Satanay City. Good morning, may hapon dahil karoon ni Mayor Pepe Orlino. Dahil sa may Tanay City, kumusta mo riyan, taga Tanay City? Ilabi na karoon ni sa may Changi sa may Tanay City, kumusta mo riyan? Hamara Center sa may Sudan, Sinamagiti, likod sa may Palawan Ponsyap at bang sa may Nicanor Hotel. Hamara Center sa may Siato. Ang tanan ng mga produkto ni Doc Ramiloy, kung wala mga Hamara Center sa inyong lugar, siyudad man o mamunisipyo, ang tanan ng mga produkto ni Doc Ramiloy, mapalit sa tanan mga butikag parmasya. Ang produkto ni Doc Ramiloy, gikagubtan Luzon, Visayas, Mindanao.

0: Okay, mga siligan, soaking na, parang takaroon sa tuga programang El Castigador. Alas 4:09 na. Nangyapon na yung karoon sa kong kumpare, si Manager Duna Dayot. Pre, kamusta lang kanya, pre? O sa mga report na muna, pre. I-MP San Jose. Mga siligan, soaking ting paminaw. I-MP San Jose Negros Oriental, nakadakop ang bansinko ka mga wanted person. Dito maglanga, naka-standby sa pikas niya si Kipag Saril Ripi sa mga report. Kipag Saril Ripi, ikipag mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
0: Say!
2: Gipaladog sa San Jose Police Station aton sa ilang programa or no po at your service sa K5DSF do Baguete ni atong Domingo dagot ang ilang kampanya patong sa kriminalidad di natala ang pagsiko sa 25 ka mga wanted person sa unong kabulan karutiga base sa ilang accomplishment report nga ipresentar ang kapulisan sa San Jose nagpatala ang kinidisyoso kooperasyon patong sa wanted person nga resulta sa 11 ka mga wanted person o 14 kada wanted person gikan sa Enero hangtod Hunyo 26 ang nasikop. Gawas sa pagpita sa 70 person, aktibo sab ang gamambotan sa pagsupo sa legal nga sugal. Tala sa San Jose, PNP, ang siyam kaparasyon ng resulta sa pagkasikop sa 20 ka-individual din na tanan, ipasakan o kaso sa korte. Ang balita ng debate, ato na kanina sa Mighty C, alkaline-based vitamin C, ipalingo na itong immune system, mag-Mighty C na. Kaki-5 sa Real DTX-5 Debe. Para sa kaming kapalita, servisyo balik ko Cleo sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, suking tipaminaw, report ni K5 sa Real Ripe. So, sa ato pa, kung mauni ang report ni K5 sa Real Ripe, so, galihok, o wala po nagkaangka ang nagpaluya-luya ang PNP San Jose. Kaya kung paluya-luya pa sila, dili kaabot o dili madakpan kaning mga wanted person. So, congratulations sa may PNP San Jose. Kaya kung magpakaangkaang mo ang mga wanted, magpadayon lang gyapon sila nga maglakaw-lakaw sa ilang mga lugar. So, nagpasabot mga siligan, soaking tigpaminaw, ang PNP sa may San Jose nagtrabaho dyan o wala nagpatulog-tulog.
3: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Kahit kung nagpatulog-tulog ang mga PNP, mantiaw mo aning 25 kabuok ng mga wanted person o dili na mga dakpan. Di problema lang gihapon sa mga pagsa-pagsa nila ka mga lugar o barangay. Kay magpabadlog man ang mga tunto. So karon nagpakita na gyud ang PNP. Hangtod karon sa una pa hangtod karon nagpakita gyud ang PNP diha sa may San Jose nga ila gyud gipang sikop kaning mga wanted person. So salamat kay ha PNP San Jose. Ang atong cellphone number na pwedeng matiksan o pwedeng matawagan. Pwede ka mo makatawag sa cellphone number 0999-537-2151. 0299-537-2151. Alas 4:13 na mga siligan, soki di minaw. Lain niya mga balita.

0: GPM sa race na unsa na maning atong kalibutan, sir. Halos kada adlaw pusil pareha gani ang buntag. Estudyante na pusilan o estudyante dito sa Mahay. Tatlo ba nito eh? Relax lang mo. Kaya murag ang mga tao karon muraba o ang mga tao karon o mga batan o murag minus na kay pasensya. LTO NIR! Hugot nga nag-monitor sa ilang mga kawani aron malikayan ang mga pa-corruption. Ah, maone. Naka-standby si Kipad James Manduquillo. James, ikipad mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
0: James!
2: Uman sa pagkasikop sa mga kawani sa LTO Caraga tungod sa pagkalambigit na sa matod pa usa ka kalihukan sa korupsyon. Ang LTO Negros Island Region hugot nga nag-monitor sa ilang mga kawani bisan pa man nga wala sila'y nadawat na ng mga reklamo batok sa ilang mga ahente nga nagbuhat o korupsyon na. Sa eksklusibong pakiginabi sa K5 News FM Dumaguete, kang Visa Jennifer Bonete, ang Chief Operation of Land Transportation Office sa Negros Island Region, siya nagkanayon nga kung ugaling aduna sila'y madawat ng mga reklamo batok sila mga kawani, dali nila kining ipatawag aron ipailalom sa investigasyon. Sumala pa ni Misa Bonete nga ilang gimonitor ang mga kawani ni ini pinagi usab sa pagpahimangdo kanila. Nalikayan ang pagdawat sa bisan unsa nga mga regalo gikan sa mga tawo na dili nila kaila aron dili malambigit sa korupsyon na. Ana sa ilang protocols sa pagpawahinumdom kanila nga dili mudawat sa bisan unsa o bisan paman nga ipugos kini paghatag ang bisan unsang klase nga regalo tungod kay sa oras nga ila na kining dawaton makonsiderar na kini nga usa ka korupsyon na.
3: Protocols abi nga to remind them nga dili gyud mudawat bisag i-offer sa ilaha, no? Mm-hmm. Na mag-offer sila any amount na dili amual gid nang gina-remind sila nga do not in any way because that is already corruption.
2: Dugang pa ni Ms. Jennifer Bonete nga aron da malikayan ang korupsyon, kinahanglan nga likayan usab sila mga ahente o kawani ang pagdawat sa mga regalo nga ihatag ngadto kanila hilabi na panahon sa ilang pagtrabaho.
4: Mga kag-K5 sa karon, napadayon naggihapon gipahimangduan ni Ms. Jennifer Bonita, ang Chief Operation Officer sa Negros Island Region, ang tanang mga kawani sa LTO aron likayan ang mga kalihukan nga maglambigit kanila sa korupsyon. Balita gikan sa gawas kini si K5 James Dittre Bayo Baduquillo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, suking tigpaminaw, report ni K5 James Baduquillo. So, mas maayo manggid ni kanang ingana bitaw engineer kay di po nato malikayan gawas nga naa sa opisina mismo sa LTO kaning mga LTO usahay naa sa gawas kada mag-checkpoint sila. For example, moingon dayon sa uban nga unya o sa uban na to ni ang imong violation, ilabi na ang violation, moingon dayon ang imong violation, kinahanglan mabayaran ni mo ni imong lisensya makuha sa LTO. Mahangyo man to nadakpan, moingon dayon, sir, maluoy ka sir. Maadto big opisina, makabayad big 5,000, pwede ra sir. Mahatag lang big 2,000 niha, amo lang ihulog sa unahan. Nakada mga hong-hong ba? Diba, taga LTO? Kaning naasa gawas? Ambot lang ni mga LTO na to dire sa Dumaguete. Kaya wapang mo kayo nahibal, ang diya ka mga wartahay. Or diya sa LTO na to Dumaguete, diya sa sunod. Pero kung maunay mahitabo nga dili gyud mo dawat og mga gitawag nato nga mga SOP ang pipila ka mga personnel sa LTO, malikayan gyud kani bang mga pagpangurakot sa mga pipila ka mga personnel diya sa may LTO.
5: Rex Dandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Tanawa karon diya sa may LTO, diya sa may lalibertad. Dili LTO sa lalibertad ang atong gina-issue dire ang sagawas. Ang gareklamo na to, o ang gireklamo, ako nang gitawagan kaganiha. Off-air! Nihangyo na kung pwede, dili lagi on-air ang iyang pangalan. So ako siyang giingnan, ultimatum karong si Manaha, iuli ang kwarta sa tao na nagpa-process sa sakyanan. Sir, respetuhon tikaw, sir, giingnan tikaw. Ha? Giingnan tikaw, para dili magsumpaki ng imong kilay o dili pa magsulaw, iuli ang kwarta nga kantidad og 30,000. Gisugda na tigaw, sir. Nganong dilitok na ko ang 30,000 na kwarta? Kay tungod ikaw mismo ang niingon ako, sir, ga istorya namin ni sir, mauna, kamalumi, nga mo nang reklamo ni mo. So dili na ko pwede magkapanghinaw ni mo, sir. Picture sa LTO de sa may lalibertad. Kinahanglan karong si Manaha, sir. Ultimatum, iuli, 930,000 para dili ta magsulaway.
5: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Ako, dali magkuhang yun. Wala may problema sa kwa, dali kuhang yun. Kapoy ra kayining tawag ta magkaunay na lain sa ato. Pero magmagahi mo sa akong hangyo, kisi huda kinsa mong impakto ha, pag maabot ang reklamo din sa akong lintik na walang gante.
5: Taristang Huawei Gikalisangan
6: Rex Candos.
0: Ako magkasabot ko, ma-pressure ko sa akong programa. Kay basig unya makaingon ang reklamo sa ako, dili pud kagasabot si Rex Santos. Sa usa ka tawo nga gireklamo nako basi na bahigan si Rex Santos, mao na rason nga nagpakahibalo, nagpakahilom si Rex Santos sa bahin sa akong problema.
5: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Sabot na ang tasir, ha? Para di ka maulawan niya sa may lalibertad. Pero kung di ka manutag-ulaw, sabot na to. Karong si Manaha, ultimatum. Iulit yun ang 30,000 sa usa ka tao para di ka magsulaway.
5: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Dapot sa may amlan! Bukinan sa may amlan, sir! Wako makingon nga gihadlok tikaw, pero salamat sa imong pagrespeto. Nagbulalat pa ang ginikanan ni mo ang imong mga iyaan o guyuan. Kanang titulo, salamat nga imong giuli. Kaya pag-ingon nga muari ka sa kipag, Rex Santos, imong giuli. Sir, salamat kayo. Ayaw ninyong himua. Ayaw mo pag-adap o kahadlok sa ako. Pag-adap lang mong respeto sa akong programa. Kaya masumbong ako. Garespito sa ako. Pero wala ah, kanang kahadlok o ayaw mo kahadlok sa ako. Kung dili, pagrespito lang mo kay para dili ka magsumpaki ay dili sa ere. Okay na nga siligan, sokin ting paminaw. Dita maglangay. Baboy nga gawa sa lungsod, nagdumili ah. Gidumilian sa La Castilla na mga siligan, sokin ting paminaw. Naka-standby si Kipaib, siyempre si Gio. Sa Kipad News FM, Calaon City. Dito maglangay, nakaroon sa pikas niya. Kipad, Sir, Sipre, ikipad mo. Calaon, Candos!
1: K5 News FM, live report!
7: Mani Mayor Anihio Nicor, nga magpahigayon ang lungsod sa La Castellana o border control sa kada entry point sa lugar, kabahin sa ban o pagdumili sa pagsulod sa mga baboy sa lugar. Sa interview sa K5 News FM ni Mayor Nicor, gipahayag nga kini ang kabahin sa executive order nga iyang gipagawas.

0: Bansa. Kini nga balita atud ganato sa DTX 500, D3 Bio ug Mighty C. Balita gikan sa K5 News FM kanlaon. Kini si K5 Sepre Serio para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo, publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Okay, mga siligal, Soking Munoz Report, Wiki 5, Sepre, Zerio. Ano ka, dat direktamente sa my K5 News FM, Kalaon City. Mas maayo na, nga naay boundary to boundary. Kay ang mga baboy karon usahay, matingala na lamang ta, nga nung nangamatay dito, nangamatay dito. Mas maayo man na, parihaan na nga sa Negros. Dili pwede mo tabok dito sa Cebu. Kay magka-problema o niya mga baboy sa Cebu. Ang mataga boundary nato diri sa Negros Oriental o Occidental or every municipality dapat dili magtatabok-tabok gawas lang sa matag every municipality kay dugol-dugol ra man kaning mga boundary nato every probinsya pareha aning Occidental o Oriental north o south dapat dili magtabukanay ang mga baboy niya di apoy mga bayer pud sa mga baboy purya gaba pud usahay. Mupalit og mga baktin, mupalit og mga baboy, ilan lang paghimuslan in town ang mga pobre. Muadto sila og bukid, halos pangayoon na lamang ang baboy. Kay kuno aga, barato karon ang baboy, rabi na tig-indron, mauni ang mawala sa mga pipila ka mga bayer sa mamalitay og baboy. Kay kaning mga bayer po sa baboy, murabag dili ba sila manuoy sa nagbuhi og baboy. Ang ilang gihuna-huna lang, na barato karon ang baboy. Wala sila maghuna-huna sa gipanit sa pagkaon sa mga pobre. Ilabi na kaning naa sa mga bukid-bukid. In town, gipasaan ang baboy, padulhog sa kanang gitawag ito, tapukanan o sa'y tawag, ana, kanang tabuanan. Ha? Tapos sa niyong niyon. Kisa may mo ang magpasaan ng baboy pa ulig bukid? Mapugos na lang in town? So kamupod nga mga bayer, timbang normal man ha, na dapat kamo makaganan siya. Pero kanyang ganan sa po din yung kanang liniog, murag pang pangluko na ng inyo ay po tragis, binuangan ng inyo.
1: Rex Tandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
2: Okay mga siligan, Soking Tigpaminaw, ang ako kinakusgang kumpare, way paglubad, macho guapo, ang operation manager or manager sa K5 News FM, secure, nailhan na. Na street individual na sikop sa drug bypass operation sa isla sa sitio. Dito maglanga na karoon sa pika sa linya. Si K5 Dunay Dayot, ikipay mo, pray, kandos pray!
1: K5 News FM Live Report!
2: Pray!
3: Daon salamat pray, o hiniusang pwersa sa operatiba. Gimo bypass operation o resulta sa pagkasikop sa Osaka inilang street level individual tungod sa gituhoang pagbaligya o ginadiling droga kagapong adlaw alas 12:46 sa Uto, Hunyo 21, tuig 2026. Nasikop ang Osaka alias Eroy, 37 anyos, laki minyo, backhoe operator o lumulot nyo sa barangay kang adjing secure. Narecover gikan kaniya sa posisyon ang duha ka ginagmayng pakete sa gituwaang na Cebu o adunay gibanabanang hipokaton na 0.2 gramos o adunay standard value na 1,360 kapesos. Nagpausap kaniya ang usa ka unit nga Xiaomi Rimini cellphone ug usa ka Honda Click motorsiklo ug pula kay itong mga kombinasyon na color ug usa ka 1000 ka piso nga marka money kados.
2: Ape.
3: Pre.
2: Ano istorya sa pa?
3: Sige.
2: Mira, gimingaw na ko ni Mubra. Wapay na lintan di, wapay na dagpan di, kaya ka nang hiwi ang bakba. Kanang mo gamit, traba. Na usa, o usa siya magyaw-yaw, pero murag tama sa wapay na dagpan di, ha?
3: Hapit na, pre.
2: Hapit na.
3: Huwag mo tabok, di has gumagitig.
2: Huwag mo tabok, buot masabot, nagkuhang supply na, wala ba na maabot ng yapon sa mga PNP or sa PDIAC Intel, na pag mo tabok sa Dumaguete, gadalat na siya o kanang para masimhot-simhot niya diya sa secure.
3: Dili lang na ito enable spray, pero ang mga PNP, na nikamot ko rin siya, na karang ngayon na ang mga tao, doon ay mga

0: Resibo sa ilang ipangbuhat.
1: Okay, pre. Sa final report, pre. Kamus, pre?
0: Ipahibalo sa basa suspitsado ang katungol pinagi sa pinulungan sa iyang nasabtan. Umani ni Ugal, ginala siya sa secure municipal police station alang sa proper disposition o pagkumpito sa legal ng mga pamagi samtang gandam sa kapulisan sa kasong pagtrilapas sa Section 5 o pamaligya sa druga o Section 11 o panag-iya sa ginaling druga sa Republic Act 9165. Para sa kampiyon ng sesyon, kampiyon pabalita, serbisyo publiko, kaliwang, kaningawan sa itong Isla del Fuego Secure, kiniyong kakipay, Donald Dayo, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
1: Okay mga silingan, so kiminaw report ni K5 Donald Dayo, nanukag direktamente sa may isla sa province of Siquijor sa K5 News FM, Siquijor, Siquijor. So, mauna. So, saan doon pa? Atong makita karon ang mga PNP or PIDIA or mga Intel diha sa Siquijor. So, wala lang hapon sila nag-tulog-tulog o wak nagkaangkaang. Pero, sir, kami, sir, kada adlaw mo report na baya po ang K5 News FM sa may Siquijor-Siquijor, wak na ba ilain doon madakpan ninyo, sir? Kana bang imposible? Di ba? Sa bagay, good news man lang yapon eh, nga ang ing-ana karon nga nagpayot o nga gadali nga droga, okay man po. Pero sala si Siquijor, sir, wagan. O king kaso, maghinaot lang ta sa mga field reporter na to, diya sa may Siquijor-Siquijor nga ma-advisan po ni manager doon na dayot nga, para mausan na lang siguro inyong lakaw, pre, dasmag na lamang mo dritso sa kampo. Kay kita nakahibalo man ta mismo, 24 hours maghatag og report ang every municipality sa Marasala si Siquijor. Alang-alang po mo adto ba mo dito nga atang astang layo ah. Okay lang sa San Juan, Larina or Siquijor-Siquijor kay Muraga duol-duol raman. Pero sa Maria o sa Palinting Kinanglan atong masilip o inyong masilip o usay mga paghitabo sulod sa 24 oras o kisa na nadakpan sa mga PNP.
2: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
1: Tanawa ha, usaka bako. Pero atangis akong pagbalik mga siligan so kiniminaw. At usan pa sa pikas lawak sa pipila ka mga paybalo. Engineer Bell Candos!
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: D3Bio. Ako sir, Riel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Kainom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtaini, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
5: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
5: D3Bio. D3Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
5: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
8: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mapalit sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rundan. Dali kay ko magkasakit ug ilanat, ubo dela sipon. Kaapi kayo, strobo sa akong pagsikila kay sige ko absent, mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. Sukad so, pagtik na ko og Mighty C, ginijud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C
6: sa mga butika.
5: Wala may ganahan makikistorya nimo bukod sa imong bad breath. Mag-Clinicas 4 Biotic. Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Ginapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4 Biotic.
11: gaan.
12: Mag-joyride man tabi ka.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko.
14: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga, mag-joyride na ta.
13: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
12: Kidia?
13: Siyempre! Naka-extend ko ya!
12: Basta sagad nga driver! Extend, lover!
14: Extend! Supplement for men! D3 Bio!
15: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
14: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
6: Apalit sa mga butika!
14: D3 Bio! DTX Coffee Mix!
16: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix!
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
18: Number one,
17: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras, alas 4:33.
19: Justicia! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
1: Okay, mga siligari, soking tinuminaw para yung kakaroon sa tuga programang El Castigador. Bayo na mga siligari, soking tinuminaw, live. Related kini sa shooting incident dito mismo sa may nahitabo dito sa may Tacloban City sa Osaka, duha ka mga estudyante nga namusil dito sulod sa eskwelahan. Kani Adonel Villa ka nangamatay, naapoy ka nangituwag po nato nga nga hospital. So di po nato malikayan mga siligas o kinigin ako papaghinabi po sa kapilak po nato ka mga field reporter kamahin karon sa mga pag-interview kato sa mga maestra o sa mga taga-defend. Naka-standby karon si K5 Roy Bustillo. K5 Roy, K5 mo, kandos, Roy!
17: K5 News FM Live Report!
1: Roy!
20: Yes, K5 Rex, maayong hapon. Kumusta kong audio?
1: Ah, okay kayo, pre. Karo yun kayo na ikaw yun. Si K5 Rebustillo, si K5 Rewind. Why, pre? Asa imang location ka rin, pre?
20: Okay. Nasa ko, sa ko, bangan net, pre. May kumakalaman na.
1: Pre, pangita o ga, ikis gamay, pre. Para imong signal, dili, chapi. Asa imong location ka rin, pre?
20: Okay na, makita,
1: Negros Royal Downstate. Okay. Okay, pre, makita na, pre. Sige, okay, pre. Makita na ko ang estudyante po din, eh. Sige, pre, medyo halap-halap lang gamay, pero ang imong tingog, klaro na, pre. Sige, okay, pre. Pre?
20: Ito po, ganyan mong tagtiyo sa batong shooting, pre.
1: Okay, pre, go ahead.
20: Pangita ko gan mo posting mo tarong nila.
1: Pangita o ga tarong nga signal pre kay. Pangita og tarong nga signal, gamit ta tong gamhana nimong antiparad ya bala layo ka kakita ra ka. Para pangita lang ka og Okay pre, go pre.
20: Nagamit ko sa gamhana.
1: Okay, nagamit ko gamhana. Okay pre, sige pre, go ahead pre.
20: K5 Rex, kinakabalo mo ito sa pagkita po ganyan ko dito sa Jose.
1: Pre, chapi-chapi lang gapon ka, pre. Chapi-chapi lang gapon ka. Okay. I-check daw si K5 Rebustillo. Naasya karon dito sa may Osaka eskwilahan diri sa Dumaguete. Kaya lagi tagaan na ito pagtagad kaning nahitabo dito sa may San Jose, sa may Tacloban City. Kaning nahitabo sa mga duha ka mga estudyante nga namusil dito sulod sa eskwelahan na nangamatay nga mga estudyante tulo ba or duha tulo o naaputoy nang hospital tungod aning bullying. So mao ni karon ang atong tagaan o pagtagad. Tapos kani gawas nga katong nangaging katuigan nga nahitabo da sa Minorso katong naapoy nga pabuto og pusing. Lahi na po nga pagpamusil dito sa may San Jose, Barangay San Jose, o sa barangay dito sa Tacloban City, mga estudyante, gipusil sa estudyante nga grade 9 student, gamit ang usa, nadakpan ang usa mi-surrender. Nag-edad og mga 15 anyos. Tua karon nagpadayon ng gapog pag-imbestigar ang mga PNP dito sa may Tacloban City. Gani, adunay mga pipila ka mga follow-up report karon, makigahook up ta mismo dito di sa may Bacolod, Bacolod going to Tacloban City. Tacloban City og nakahook up po ang mga pipila ka mga K5 Luzon, Visayas, Mindanao. Nibalik karon si K5 Rumusilla. Pre, K5 mo pre? Why pre? K5 Roy! Pray, go ahead, pray!
11: Hello, sir. Mga panggo?
1: Okay na, pray, go ahead, pray! K5 Roy!
11: Pray,
1: go ahead, go ahead, pray, go ahead, pray!
11: Google Meet po, sir, Google Meet.
1: Okay, okay, sir, Google Meet, Google Meet.
11: Google Meet po, sir.
1: Okay, Google Meet, Google Meet. Kaya, para makita po na to ang sitwasyon karon sa mga estudyante. That mismo sa eskwelahan, sa lakaw karon ni K5 Roy Bostelia. Kay manguha siya og mga impormasyon kung usay agi kana bang or mo istrikto ba karon ang mga pipila ka mga principal og siyempre ang mga eskwelahan diri na agi mga security guard or mo request ba ang mga maestra o principal sa PNP Sudan City Magdite nga kung pwede mabutangan sa oras nga panahon nga tingsunod sa mga estudyante para masiguro nato ang mga estudyante nga walay mga dala nga mga hinaniban or kaning gitawag na kotselyo or mga posilba para malikayan po nato dire mismo sa Negros Oriental or Occidental kaning nahitabo karon dito sa may San Jose o sa barangay dito sa may Tacloban City. Alas sa 4:39 na mga siligan, soaking tigpamina. Matay tagaan o pagtagad rin ng mga text. Ito sa tagaan o pagtagad rin mga text rin. Kaninga namina po sa ato. Good PM, Sir Rix, naunsa naman yung atong kalibutan, sir. Halos kadaadlaw po, sir. Pariha gani, kanihang buntag, estudyante na musil o estudyante dito sa may Tacloban. Later. Good PM, Sir Rix. Always ming naninaw sa mga kandos nimo. Sa Badlungon, sa Katilingban, labi na sa mga nagapungko sa panggoberno sa mga dili tarong poryagama lang sa tinuod nga nagservisyo. Salamat, Sir Amping. O nga, ato pong isbutan, usaka radio commentator dito sa may Ruha City, gimanhigan, dito mismo sa may Natay Video na, usaka radio commentator sa Osaka radio station dito, manager, gibanhigan og mga armado. Dito mismo sa may Ruhas, diya sa may intersection mismo, gani ang mga radio commentator na usa sa manager, luwas na karon sa kahimpang mga siligan, soaking din mo na. Dirikaduhan ay engineer na. Bantog na si Jan Siligid, mukuyog na ako engineer, huwag mo yung ko dyan. Kuyong, tas balay dyan. Kadili ko, sir. Magpaulahin lang ko, mag-una ko. Murang nga kasimot po si Jan Sino nga ang mga radio commentator palatsyonan. Pero dyan, wak may mapatay na ako, dire. Kaysa kayo mapatay? Gino ako. Kabuotan ang taga ni Gross. Dira? Walay mapatay na ako. Kay kaning akong programa, para ni Satanan. Mapobre magkagmadato. Ha? Mapobre kagmadato, kaning programa na ako. Ikikirta mo. Pero para Satanan yung mga reklamante, paminaw mo, ha? Katong nagarikmanay mga reklamo sa ako, ha? Paminaw gud mo maayo. Paminaw mo maayo kay para dili na mo magkalitsilitsi o dili na mo kanabang o sa tawag niya ini, dili na mo magkahago-hago bitaw o sara ka istorya o sara ka kitaan na to para dili mahimo mag-tiksmit patag-on siya na ako'y oras or adlaw na ako ma-entertain sa inyo, ha? Mga reklamo, pamina mo, katong reklamo, pamina mo niya, ha? Okay, diyan ay kinakusga sa bayawan. Maunin, kinakusga sa bayawan, mga siligan, so kinin mo na. Usapon ni ka-angkor, mo report. Naka-standby na. NDRRMC sa Santa Catalina, nagpahigayon o emergency meeting alang sa tabang sa mga mag-uuma na naipiktuhan sa kalamidad. Dito maglangan mga siligan sa ginayaw na karoon sa pika sa linya si K5 Ayeng Makahilos. K5 Ayeng, ikandos mo!
18: K5 News FM Live Report. Nagpahigayon og usa ka dinalian og subsob nga emergency meeting ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa lungsod sa Santa Catalina aron plansahon ang mga dinalian nga tabang alang sa sektor sa agrikultura. Ang maong tigom gipatawag ni Mayor Pefo Banyana Ligan aron tutukan ang dinalian nga pagluwas og pag-assister sa mga mag-uuma og mga mamumuo sa umahana nga grabing naapektuhan sa niaging daotang panahon o kalamidad. Gihisgutan usab ang saktong pamaagi og sistema sa distribusyon aron mahimong hapsay, luwas og paspas ang pag-abot sa tabang adto sa mga nagkalayong barangay. Gilauman nga humana sa maong tigom, dinalian nga i-roll out sa lokal nga pangagamhanan sa Santa Catalina ang mga hinabang aron makabangon dayon ang mga naapektuhang pamilya nga nagsalig sa pagpanguma.
21: Ikan dinhi sa K5 News FM Payawan. Kini si K5 Aying Defri Payo Makahilos para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. Ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
22: K5 News FM Live Report.
1: Okay mga kasaligan, isokin din mo na report ni K5 Aying Makahilos. Nanukad direktamente sa mga K5 News FM Bayawan. Marag malipay ang mga mag-uuma karon. Kasagaran karon ha, kaning mga mag-uuma, malipay baya po na sila nga naay bitaw mga suborno or tabang gikan mismo sa LGU. Kay kaning mga mag-uuma, tanan. Misang kita na adres sa patag, di itakakaon o mga presko ka mga gulay o kusa pa. Gawas pa ni ana. O di itakakaon sila po din po nakaon o di maningkamot. Pero usaon po nila na paningkamot o wala po itabang gika sa gobyerno. Maminaw ta sa mga taga-LGO o umap pa mga LGO gika sa gobyerno. Milyones, trilyones ang tabang sa mga mag-uuma. Pero atak kay malog yung sa klaseng pagtabang. So kaming karon klaro, og tataw, nga giayog yun, nga para ma-distribute og tarog, og maabot yun mismo sa mga hintundan dito sa kabukiran sa mga mag-uuma.
22: Rex Dandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
1: So, tama nang gihimo ni Mayor Feb Obanya Naligan. Diya sa may Santa Catalina. Kay kaluoy po in town sa mga mag-uuma, ilabi na diya sa may kabukiran, sa tinuod lang. In town ka na sila matulog toob. Ang ilang trabaho successful, pero ang ilang huna-huna galupan. Matulog ba man gani sila kanang itawag po na ito nga halos mga siligan, soaking diminaw. Okay, related sa shooting incident dito sa may Tacloban, gipahigayon karon mo pagsubay ni Kipad Bray Basilio. Kipad Bray! Ikipad mo, Bray! Kandos, Bray!
22: K5 News FM Live Report!
1: Bray!
23: May hapon kita, Bex, pag-usab?
1: May hapon, Bray! Okay na kayo! Okay na gid kayo, Bray!
23: Okay. O, sige, may hapon kita, Bex, no? Sa diin nga ato ang gayong gipasayuhan ang provincial high school sa Negros Oriental na diin muning murag sa company central school kini sa provincial.
1: Okay.
23: Ang principal dayon regarding sa shooting dito sa Tacloban. So, pagsulod na ito kay Fabrex, nahimamat na ito si Police Lieutenant Colonel Don Rich Kunag, ang hipi sa Dumaguete. O na hinabi na ito sa kay Fabrex.
1: Maayo pre kayo na hinabi nimo si Sir Kunag ang hipi sa Dumaguete. So karon pre, usa may tubag ni yes. Sir Kunag pre, ngad pre.
23: Mga ilang gihimo ni kay Paris, although sige, bato pa, sige na sila bisita ang mga eskwelahan, no? Dito lang dito sa Inopie o InOHS. Dito na ang mga eskwelahan, ilan nang ipang magnoan kayo. Labi na ang security kay Paris, ang security guard, no? Sa pagsulod sa maong tunghaanan, ano na kayo random check?
1: Correct!
23: Imagina, no, kay Paris, mo...
1: Ha? Okay na pre, kanang may random check, okay na para safety po ang mga estudyante.
23: Oh. Oga. Yes, Mr. Bex, kaning Negros Oriental Provincial High School, aduna kini mga dulaan 5,000 ka mga estudyante, no? So, isod Mr. Bex na ma-monitor kini sa apan ang gimo sa langyo kayo sa kapunta ini sa pag-register sa panimangay. Okay. Ang effect ni mga anak, kumusahan nyo kanalaw, istoryahan nyo, binila pagbos balay. Mag tabi na yun, mag-cellphone na dayon. Wala
1: nang
23: hita mo, no? Sa pinamalay, bato pa ni Police Colonel Kunag, Kipa Brakes, nga, sa palipadaan, sa panimalay pa, kita, ang unang ginikanan, dili ng ginikanan sa, or mga teacher ba?
1: Correct.
23: Dili, kita mismo sa panimalay, mag-talantaw na sa atong lantaw, mag-monitor, mag-check atong mga anak.
1: Ang mga maestra,
23: kumusta lang adlaw, kumusta?
1: Ang mga maestro pe, murag pinising taxes na lamang sa mga estudyante. Ang final na agad sa ginikanan, pag uli sa mga anak, dapat ang mga ginikanan, mangumusta sa ilang mga anak. Dili lang ang mga ginikanan, pag abot sa ilang mga anak, tuwag silingan ng Marites. Okay, pre.
23: Ang muna sa Kipa Brakes, no? Ato yung inabiyon at mga anak, pag abot silang panimalay.
1: Correct!
23: Panimalay. Para sa ilang, yes. Kumusta ilang alang adlaw? How's your day? Kumusta adlaw? Aduna ba mo'y kwan? Aduna ba mo'y mga kanang kinahanglan nga tubangon o kinahanglan i-check, no? Kipa Brakes, no?
1: Mm.
23: So, mautod ba muna ang disiplina o siguridad gikan sa balay. I-check niyo mga bag sa inyong mga anak.
1: Ah.
23: Kasi nagdala na mga hinagiban dila.
1: Muta!
23: Oh. Kipa Kipa Brakes, aduna'y instance dili nga nagidalag murag sa kanang balusong.
1: Balisong!
23: O, apan, paglantari, panday kay Farek, katong sudlay ba? So, inanap ito, pwede madadala, gunit-gunit, apan sudlay kay Farek. So, muna, ipahimang noan kayo sa kapulisan ato. O, ang si Principal Arvin Lajong sa Inuk HF, nagpahimang noan siya nga ang mga kabataan o sa mga eskwelahan o labi na sa classroom advisory yang gipinunuan ang mga teacher nga i-check kayo lantaw ng binagsak ang mga estudyante ilang mga lihok ilang mga gihimo gusto ilang mga activities nga para mahibalaan labi na kay matud pa Kipa Brakes nato usab to kay insidente sa bullying nga nitabo sa Kipa Brakes sa Tacloban.
1: Okay,
23: matud pa niya siya na
1: pre, wala ba kayo na istorya? Wala ba nimo na istorya ang principal diya sa mga eskwelahan nga imong gibisita diya, pre?
23: Yes, muna Kipa Brakes, pag human ni Colonel Kunag, midiritso ko sa opisina kayo sa principal.
1: No? Okay.
23: Tumatong pa niya Kipa Brakes, katong insidente, murang kwento, doon ay bullying na pahitabo. Kusubro kayo, dali ara kayo.
1: Bito.
23: Niya, sama siya ng experience niya Kipa Brakes, last week, barang bully na last week, over the weekend, pag weekend, plano na.
1: Okay, pre, pre, unya, pre, ato lang isgutan, pre, unya, pagbalik ni Mudrin niya, pre, ato isgutan na, ang kapipila ka mga isgutanan, kay doon na ta sa critical na oras, pre. Okay. Okay, pre.
23: Balik lang ko na karoon. So, karoon, at ang iwala, singko para sa ito ang strat, or, yung strat of Korea. Kira-kira,
0: K5 News FM Live Report.
1: Okay mga siligan, soaking tigpani na o Kipa Roy Bostillo nanukad direktamente sa gawas itong nga rin siyoteng isinit mismo na hitabo dito mismo sa may San Jose, sakop sa maya Lite, Ortacloban City. Back to back sa mga balita. Alas 4:51 na mga siligan, soaking tigpami na. So mauna, kamo nga maginikanan, pag uli sa inyong mga anak, dili lang kay wala mo sa inyong panimalay. Pag uli sa inyong panimalay, ang inyong mga anak na nasa balay, kamo maginikanan, to silingan, nagmaritis pa mo. Kinahanan, pag uli sa inyong anak, i-check ang bag sa inyong anak, o pangutana mo. Sa to in English ni Pare Roy Bustillo, House of the inyong adlaw karon. Okay, naka-standby na mga sindika, so kinig namin na. Retrial sa impeachment ni BP Sara. Nagpadayon mga sindika, so kinig namin na. Nagkaroon sa pika sa linya, si Kipa Divina Tindo. Sama na engineer. Sa mga report, ikipay mo, Divina, kandos!
0: K5 News FM Live Report.
2: Ni sulod na sa ikarong adlaw ang pre-trial conference sa impeachment case batok ang Presidente Sara Duterte. ang House of Representatives Prosecution Panel ug ang defense team ni Duterte. Gilauman nga magparayon sa pagmarka sa mga ebidensya samtang maghisgot usab sa proseso sa stipulasyon o mga kamaturan nga mahimong uyunan na sa duha ka habig. Sa upat ka articles of impeachment nga gi-issue, halos sa sabutan niya sa duha ka kampo ang mga ebidensya ug mga testigo sa ikatulong nga artikulo. Sa unang adlaw sa pre-trial nga conference ang prosecution ug panel sa depensa adunay init nga pagbinayloay sa mga argumento. Bisan kung ang duha ka kinid minister nga kini normal sa kini nga matang sa pagdungog. Kahinong dumaan nga mga abogado ug tigpangaba sa depensa nga si Michael Pua, na ganun nga nanginuot ang kampo ni Duterte, nga matapos na sa labing daling panahon ng pre-trial conference. Gikan sa K5 News FM News Center, ako si K5, Didi Natindog, kaparin sa kampiyon na balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report!
1: At yung mga sinigan, sukin tindog na K5 report ni K5 Dibina Tindog. Ikay sa Maya News Center K5. Alas 4:53 na mga siligan soking tigpaminaw. At agi sa akong pagbalik, ato sa tasa pikas lawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Bal Kandos!
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
7: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: TTX 500.
24: Mabali sa mga butika.
25: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
26: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
25: Kanunay na itong madungog ang pulong nga inflammation o gitawag nga hubag. Pero unsa ba yun ang inflammation o unsa man ang matabang ni DTX 500 o Mighty C?
26: Inflammation ang tawag sa proseso sa atong lawas sa pagsukol sa mga butang nga makaguba nini sama sa infection. Pwede mahubag ang imong lawas kung may infection ka. Injuries, kanang madisgrasya ka o toxins.
25: Sa panahon nga mga ma-damage ang atong mga sidula, ang lawas ang mupagawas sa mga chemicals nga makatrigger sa immune system response sama sa paggawas sa antibodies, proteins, pagtaas sa blood flow sa napiktuan nga parte. Kasagaran ang healing process maabtan og pila ka oras abot sa pila ka adlaw.
26: Kana kung inflammation sir GP, ang problema kay kung chronic inflammation kini kay magdugay jud ni.
25: Yes.
26: Unya sa kadugayan ini, mo resulta na pud kini og dili maayo sa mga tissues og mga organs. Adunay mga pagtuon nga gilink ang chronic inflammation sa pagdevelop sa asthma og mga cancer. Mao nang kinahanglan jud mag-DTX 500 o mag-MITC Sir GP kadadlaw kay naani mga anti-inflammatory substances. Dakong tuluman nun Sir GP aron makontrol ang inflammation. Mayor akong ang inflammation anaara sa gawa sa lawas. Kay makita ra nimo unsaon man kung pananglita na nakini sa sulod sa imong lawas. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o MITC ang mupugong sa tanan nga mga inflammatory substances.
25: Yes.
26: O mubantay pa jud ni sa imong mga selula aron dili makaka ang mga toxin nga musulod sa lawas.
25: Ang chronic inflammation, adunay mga common sets of symptoms sama sa kakapoy, paghilanat, mouth sores, rashes, abdominal pain, or even chest pain. Ug kini magdugay ug binulan o tinuig depende sa kaso niini.
7: DTX 500.
27: Kada si Mario, na ako diabetes, 250 akong sugar. Nang tumarko DTX 500 kaya akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktik, wujud kayo yung DTX 500.
7: DTX 500.
24: Pumali sa mga butika.
26: Kung regular ka or sige-sige gag inom og DTX 500 og Mighty Sir GP, tanang klase ng inflammation sa imong lawas makorek yun na niya.
25: I agree.
26: Usa sa mga epekto sa chronic inflammation mao ang autoimmune disorder. Pasabot ng imong immune system ang sundalo sa imong lawas mismo ang gataki sa parte sa lawas.
25: Yes.
26: Nimo nga wala tuyo a. Sige kong gibalik-balik jud sa ato ang programa nga ang bugo nga immune system ang nag-atake sa imong lawas mismo kung asa dapit unta ang iya nga depensahan. Dako ang matabang sa Mighty C o kining DTX 500 tungod kay ginakorek sa Mighty C o DTX 500 ang mga abnormalities sa imong immune system. Unsaon man pagtabang sa DTX 500?
25: Yes.
26: Pinaagi sa iyang flavonoids, polyphenols o pinoli compounds nga mga kusgang antioxidants o anti-inflammatory. Sa imo palang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C Sir GP kadadlaw, hinay-hinayon nga mubalik ang mga function sa imong lawas. I-appeal na ang hormones
25: Hana.
26: O hormones producing organs sama sa pang pancreas, kidneys o thyroid gland.
25: Dili jud maayo ang chronic inflammation tungod sa dala ni ining hulga sa atong panglawas sama sa asthma, rheumatoid arthritis, heart disease, type 2 diabetes o cancer.
26: Kung diabetes ang isgutan, Sir JP, wala na ilain pang makapildi sa DTX 500. Sa kadaghang testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo nini kontra sa taas nga blood sugar level, ang cancer mugawas pinaagi sa pag-mutate sa genes og DNA og kini tungod sa oxidative stress og uncontrolled inflammatory processes. Mm-hmm. DTX 500 usa ka anti-carcinogenic og anti-mutagenic. Dili ka magka-cancer kung sige kag inom nining power combination, ang DTX 500 og ang MyTC.
25: Ilabi na kung sige kag exercise,
26: yes,
25: kaon prutas o
26: gutan,
25: intermittent fasting. Mm. Oglikayi ang pagkaon sa tamis ug karne, dako jud ang katabang sa maayong panglawas. Hmm.
26: Ngano pa man kang mag-anto sa chronic pains tungod sa chronic inflammation?
25: Yes!
26: Mag-DTX 500 ug MyTC na. Ayaw naghulat nga magka-cancer ka pa.
25: Of course! Wa na jud ang igong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Paul Hinoroso.
26: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, saying maayong panglawas ang pingan,
25: dili abusuhan.
5: DTX 500!
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuway ko sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Glimicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na nangutang kini sa Skull B2 Villa Masillas Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Funeral. Ug anaasa kini sa Palawan Building, San Jose Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
12: Hamara Herbal Products Center. Your one stop herbal shop in town.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Oras, alas 5 in punto.
19: Justicia! Justicia! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
1: Ake mga siligan, so kinting paminaw, panayin na karoon sa itong programang El Castigo. May paminaw karoon sa may IMAP General Merchandise o sa pundi ka mga usaka distributor pundi sa mga produkto ni Doc Ramil Oy, diyan mismo sa may ayokon. IMAP General Merchandise may hapon ang tinabi na karo kang Sir Panyong Agustino o kang Ma'am Marilo Agustino may hapon kaninyong tanan. Kanunay na sila DTX Coupinex sa rason nakakapi ka pa na detox ka pa. O sa Ian Simay, Erwin Anchuna Agustino o sa Jonil Cloteng. Katong gareklamo nako kabahin sa usa ka picture niya sa may La Libertad Sir. Ako nang nahinabi ilang paningkamutan na karong adlaw ilang mauli ang kwarta ni mga kantidad na 30,000. Okay, engineer, nakalihira na ang ato mga gwapong mga angkor sa nagkadaiya ng mga radio station nanukad dito mismo sa may Bacolod area o dito mismo sa Tacloban City o sa may Cagayan de Oro City. Okay.
15: High school kung sa diin magkakipag tatlo diri ang patay sa magpanglutang kagduwa diri ka mga suspect ang mga grade 9 student sa nasambitan man nga eskwilahan. Ti ang rason diri nila kinadakpan na sila bullying. Ti amo giningin ang balglaw. Ini mga kabataan nga ti naka-experiensya nga ti pagsulod sa eskwilahan imbis si maeskwala may mga kabataan gidya nga mahilig mang bully. Gulpiada ka lang sunlugon, daog-daogon, tingi ba nagahupot na sang kalain buot, na nagasiling nga ti mabalos kami, Amo ni ila rason, we don't know kung sila ang nagbully o kung basi sila man ang bully, bla? Nga inaablang may arat tao, yung ati, ay may armas ko, di karun, tiruhon ta ka. Ang iba da, ay bunon ta ka. O, bantayan ta ka sagwa, liputon ta ka. Damo, amo na lang ang pagpamahog. Even kita, nakaagi man kita na, sang pamatanun pa kita. Nga ginapahog kita, o, patyon ta nila, bugbugon ta nila, pulihan ta nila. Muning ang quiz ang sa sina nga stage class ang pag-eskwela. That's why ang high school magka-K5 dapat ginatagaan, ginatutukan din sa Department of Education. Kay di rin yung form of group la, mga gang-gang na sang una. Kung di ka mag-upod sa ila siling grupo, kastiguhon ka nila. Kung gusto ka nga maging safe ka, ti mabayad ka, o kung maupod ka sa grupo. Ang mga lang nag-disa ang kwan mo. Arina, Abiyo. Audio. Okay? Hindi pa ko kabati kay K5, Adrian. Oh. Upod tama kay K5. Sa Tacloban. Oh, bilog na rin K5 News FM station sa San Jose Antique. Ara naman sa Cagayan de Oro. Ara man. Sa Tacloban. Sino pa gining ibad nga rin sa punsing linya. Okay? Why pa sila? Sige, but anyway, magka-K5, amunig gamay lang nga ano ha, kagina, may nagluntad nga shooting. Tarang ito mga alas 9, sang aga, higka kugmat, iris ang taga-kwan mo, taga-Tacloban, bisan ako, ganigin kulbaan man. Ito yung bata, ako nag-eskwela, magdito sa Tacloban High School. Ang akon, sining nga babae, nag-eskwela na first year high school, that's why pagkabalo ko, tapos ko kinapagpamutos, nagin kulbaan ko. O nga nagsin ko, nagkuntak ko ng eskwelahan. Mailanggit kay layo ang eskwelahan niya sa eskwelahan masang nga akon sige nga prinsesa. Oh. So ara na. Nagatlastar pa mga K5 sa sini nga matiniwan ng aton sige mga partners, ng aton sige mga El Castigador sa ning nagapang punishment dito sa iban nga mga lugar usaliin may K5 News FM. So subong nga hapon gin confirm ni gidya tatlo gidya nagkalamat tayo sa pagpanglutang sa eskwelahan. Kasi ko lang mga suspect na rin K5, mga grade 9 students, no, sa San Jose National High School, mga K5. And suno sa ila, kanilakpan sa mga otoridad, niya bully, ginabully kami dilabi. Nakita, grabe, babatsyagan yung mga K5, ang feeling na ginabully ka, no, kagbabatsyagan man nga daw permi ka lang ginadaog-daog, that's why, basi amunib lang rason, nga pinangtiro nila. Pero questionably, there is no armas. Kay based on the report, halin naman sa Regional Office Eastern Visayas, o kung Police Regional Office Eastern Visayas, ang 9mm Glock pistol nga gingamit naman sa isa sa mga suspect sa San Jose National High School, mga K-5 sa Tacloban, no? Ang iyagli ka pulis. Ay, glain. Iya ka pulis mga K5 nga babae, no? Babae yung pulis tagiya. Kaya mga police officers na ton, may mga tawag na sila nga issued firearms. Ti ang iya nga serial number, naka ina nga armas, gin-issue sa kay amuni, bla bla bla. Ti naka-record sa iya. So, police officer nga babae, ang tagiya sitting Glock, ining 9mm o kon 9mm, Glock pistol magkakipag magigamit sing isa ka mga suspect sa pagpanglutang. That's why tatlo itong nagkalamat ay kaglimang pilason. And ang isa naman is .38 caliber revolver mga K5 nga ginapanagiyahan naman sa isa ka private security agency nga nakabase naman sa Cebu City. Paano no? Paano sila nakapuses? Iniayhan ba lang mga K5? Oh, grabe. Pero tingin kita pa din paburot ni ano? I-check sila K5 K5 Adrian, no? Nakasulod na tanaton. Contact wipe pa sila nakasugo daw. Alas 5 size na. Wipe pa kabalik da ang kwan. Wipe pa. Oo. Limitadong oras na daan na K5 Adrian. I-kwan sila, i-chat sila pang nga nagasulod na nagaupod na ta sa ila. Dagko na lang alang ti Buyis lanay, mabalik nang ta karon digdugay kay may mga pipila pa ta mga balita nga dapat naton nga tagaan sa nagakaigo nga atensyon. Sinong Zoom aton? Basi wala mo daw na mute na nimo or ano? Aton Zoom or ila? Alas 5:07 magka T5, dali lang gida kay ginaplastar patos ang takluban ang sining komunikasyon. And nga ton sing ulan-ulan subong. Oy, kuan ha? Bagyong Francisco, mga ka-K5. Grabing bagyo subong ma. Bagyo, mga ka-K5. Hatag ko na i-update, weather update ha. Ipanayon subong nga nagpakita sa pagbaskog, mga ka-K5. Ang bagyo nga si Francisco, suno naman sa monitoring sa pag-asa. Ngayara sa Gyapon, subong ang tawag na ton, nga nakita mga ka-K5, 545 kilometros na sidlangan nga bahin sa siyudad sang Tugi, Garao, sa Cagayan, mga ka-K5. Ting maximum sustained winds siya, ang yara sa 135 kilometros per ora. O, samtang ang iya naman nga pulupagmulumadlos niya, ara naman sa 210 dasig ba? Madasig ang hulag sa bagyo nga nagkapadulong naman sa west-northwestward sang kadasigon nga 20 kilometros per ora. Ara na pang? Okay. Oh, sige. Wala man iyang bagyo mga ka-K5 ba? Ara na?
9: Okay.
15: Okay. Upod na tapang?
9: Alas 5:08 na mga ka-K5. Sunod na ba kita ka-K5 Bacolod?
15: Yes, magdadag hapon po. Mga ka-K5 na no, naka-hook up na po kami dito sa Bacolod at ready na po kami dito sa mga updates kung ano po yung kaganapan, ano po yung latest update doon sa Tacloban.
9: Yes po, ka-K5 Roads ano, mula po dito sa lungsod ng Tacloban, sa K5 Juice FM Tacloban. Maya-maya po ay makakasama po natin yung mga kasamahan po natin dito sa K5 o K5 Joseph M. Tacloban. Makakasama natin si K5 Edward Sanyagan mula po sa San Jose National High School, kung saan kukunin natin yung pinakahuling update mula sa pinangyarihan ng insidente. At tutungo rin po tayo sa punerarya kung saan dinala ang mga labi ng mga estudyanteng kumpirmadong nasawi sa loob mismo ng silid-aralan. Makakasama natin naroon si ka-K5 Carlo Arisgado upang maghatid ng mga detalye. At samantala, mula rin sa K5 News FM Tacloban News Center, nakahanda rin po si ka-K5 Carol Milino upang ihatid ng mga opisyal na pahayag mula sa mga otoridad at iba pang mahalagang mga impormasyon kaugnay sa patuloy na investigasyon at mga detalye. Sa mga insidente na naganap sa San Jose National High School at
15: ipinahiwatig ko lang po sa inyo na yung K5 Palawan po ay nakasunod po tayo dito sa K5 Palawan at sila po ay handa na po at naka-hook up na po yung K5 Palawan.
9: Yes po, maganda nga po ito po sa lahat po ng mga ka-K5 nationwide po. Okay, so yung pinakahuling detalye po, hindi lang po lima yung mga sugatan, kundi 15 na mga estudyante ang nasugatan. Oo, at hindi lang, yung iba dito, hindi lang dahil nasugatan dahil sa bala, pero yung iba dito ay batay po sa ano sa initial na datos, umabot po ng 15 estudyante ang nasugatan at ilan sa mga ito ay tinamaan ng bala at habang iba naman ay nagtamo po ng mga pinsala dulot ng pagkakagulo. Yung iba dito talon sa mga bintana ng kanilang mga silid-aralan. Siyam sa mga nasugatan ay mga kababaihan at anim naman po ay mga lalaki. Ang edad ng mga biktima ay nasa pagitan ng 12 taong gulang hanggang 17 taong gulang at karamihan sa kanila ay mag-aaral sa grade 9. At sa kasalukuyan, pito ang mga sa mga sugatan ang ginagamot ngayon sa Leyte Provincial Hospital. Isa naman na lalaki ang dinala sa ASA Medical Center, habang pito ang kasalukuyang nasa Eastern Visayas Medical Center. Samantala, tatlo ang kumpirmadong nasawi sa insidente, kabilang dalawang babaeng estudyante at isang lalaki. Yung namatay, dalawang babae at isang lalaki po. Dalawa yung dead on the spot, isa yung naitakbo pa sa paggamutan, ngunit dead on arrival. Kakipaib Rhodes, baka may
15: mga... Okay. Yes po, ito po kasi yung iniisip po namin, sa ngayon po 15 na po yung nasugatan, pero hindi lahat po yung sugat na galing po doon sa bala na ginamit ng mga suspect. Iba yoy, may katatungan po ako. Ito po yung room ng grade 9, ito po ba nasa ikalawang palapag, building po ba ito, or parang one story lang yung eskwelahan?
9: Bali, one story lang po na building yung sa grade 9. Oo, yung pamamaril naman ay halos buong compound po pinasyalan at nagpapaputok yung mga suspect. At
15: yan ang gusto kong malaman, kasi paggaling niya, pagpasok niya sa paralan, sino po yung silid-aralan ang kaniyang pinuntahan na una, at saka doon po nagpaputok ng baril. Ito po ba'y grade 9 na classroom agad ang kanyang pinuntahan at saka pinaputokan yung mga mag-aaral doon?
9: Bali po, huli na po yung sa grade 9. Doon nag-umpisa, doon sa may sulok na doon ng school, nagkaroon muna ng isang putok as warning shot. At dito siguro, dito na nag-umpisa, kasi magkaiwalay po yung mga suspect habang nagpaputok ng kanilang mga baril.
15: So magkahiwalay sila, yung isa andun sa kabila, ang isa naman sa kabila. Yung ito po yung hindi po ba ma-determine ngayon kung sino po yung gumamit ng 9mm, nag-lock 9mm pistol, at sino po yung nasa .38 revolver takluban?
9: Batay po sa mga kumakalat po ng mga picture dito sa social media, yung medyo malaki, may katabaan na estudyante, ito po yung may hawak ng .38 caliber, at yung medyo payat, siya naman yung may hawak ng 9mm. Kung ano po yung picture na nakikita sa social media, yun na po yun.
15: Okay, so batay po ba sa report, galing po ba sa otoridad ni Dan, sa police, yung mga bala na kumitil ng tatlong buhay, ito po ba'y bala galing sa .38 caliber pistol or galing po sa 9mm?
9: Sa kasalukuyan po, kanina, pagkatapos ng proseso o pagproseso ng scene of the crime operative, hindi naman po nagpa-unlock ng panayam. So far, blanco pa tayo, hindi pa natin nakuha yung information na kung yung mga ballistic report, at saka yung siguro mamaya gagawin din po yung autopsy report para malaman kung sa anong baril ang tumama dito sa mga namatay na mga biktima. Pero maraming naiputok yung 9mm kasi batay sa account ng mga teacher na nakausap natin, na pagkatapos ng isang magazine, agad na pinapalitan na naman ng isang magazine pa para putok na putok po.
15: So meaning, hindi ito basta kinuha lang ng suspect yung 9mm, ito'y talaga, mayroon talaga siyang reserba yung ibang magazine. Meaning, intention po ng batang to na pumatay. Dahil po mayroon siyang dalang extra magazine, nag-chain mag siya. Pagkatapos niyang pumutok at naubusan ng bala yung magazine niya, nag-chain mag at pumutok ulit.
9: Yun po ang sabihin sa account po ng mga teachers na nakausap natin. At walang habas pong pumuputok kahit sino, pinuputokan yung mga classrooms. In fact, sa may harapan, kasi lalong-lalo na pag may lock yung pintuan, iniikutag pa niya sa kabilang bintana ng classroom. Hmm. Doon din po nagpuputok yung suspect.
15: So meaning, at 9 o'clock, di ba yung nangyari? At sa lahat po, may klase na po yun eh, 9 o'clock.
9: Oh, second period na po yun.
15: So doon, marami po yung mga tinamaan doon. So lahat po ba yung mga biktima, yung mga maraming sugatan, doon sa grade 9 na classroom, wala na po sa iba?
9: Sa mga tama ng baril, mostly doon po sa grade 9.
15: Mm-hmm. Kasi ito naman yung sagot ng mga suspect dahil po sa bullying. Doon po ba nag-aaral yung nang bubuli sa kanila? Doon po sa classroom na binaril nila? Walang habas na pamamaril?
9: Actually, marami po yung anggulo na naglalabasan ngayon. Lalo-lalo na yung isinesed sa mga group chat. Meron nagsasabi na mga selos, hindi pa naka-move on yung suspect, kaya yun ang ginawa. Meron din bullying, sabi doon. Pero kung titingnan mo yung laki ng katawan ng suspect, sino kaya ang magbubuli doon?
15: At ano po ba yung katotohanan? Kasi mayroong information po na pumasok dito sa amin. Ano po yung, gusto ko lang po ipa-confirm dito, doon po sa kay Sir Edward, yung rason po sa Sangyawan Festival, yung result, parang ganon? Ano po yan? May kinalaman po ba yung resulta ng Sangyawan Festival doon K5 Tacloban?
9: Hindi pa po yung Sangyawa Festival, hindi pa po nagaganap dito kasi sa 29 pa siguro. Ongoing pa ngayon yung mga activity dito sa Tacloban kasi paparating na po yung kapiestahan. Pero June 30 pa, wala pang nangyari mga kumpiyahan.
15: Wala pa?
9: Opo.
15: Okay, so wala na to kasi merong nagchat-chat dito ba, nagbibigay ng information, gusto namin i-confirm, salamat. Yung contest sa yung parang contest, wala pa yung parang ang layo ng angulo diyan. Yung pinakamalapit yung bullying at saka yung selos.
9: Opo, oo. At tinanong din po natin yung mga teacher doon kung may existing po na mga fraternity doon. Pero sinabi na parang nabuwag na yung mga fraternity doon. At saka dalawa lang tong mga magbarkada, no? Pero ilang teacher at estudyante yung nagsabi na parang tatlo yung mga suspect. But verify pa ito ng pulisiya. Kasi nung nandun yung K5 News FM Tacloban, habang tayo ay nagtatanong dito sa mga teacher at sa mga estudyante, sinasabing tatlo yung hinihinala nilang suspect kasi dalawa raw yung may hawak ng short firearm at isa yung long arm, parang shotgun o M16, ano? Pero baka naman yung mga estudyante ay nalito na doon kasi may mga police din po na
15: pumasok na
9: rin after ng ilang beses na namamaril. Pumasok na rin po yung mga pulis. Baka yun ang nakita ng mga estudyante.
15: Okay. Kasi, Pebo, Jer, yung security po, wala po bang security guard yung paaralan?
9: Yung paaralan po ay may security guard po. Pero siguro hindi na chinecheck yung mga dala, especially yung bag. Hindi na iniisa-isa yung pag-check. Inikot din po natin yung campus. Paanang po pwede pumasok kahit doon sa pag-over the bar lang po.
15: Okay. So ilan po yung security guard ng ng paaralan?
9: Opo. Isa lang po. Oo.
15: May service firearm po ba yung security guard o batuta lang or ano po yung dala po ng security guard diyan?
9: May service firearm po. Oo. K5 Roads, yung mga hipilan po natin sa K5 Giuseppe Philippines. Puntahan po natin si K5 Edward Sanyagan kung saan nandun ngayon sa San Jose National High School. I-update po natin yung mga ano mga kaganapan doon mismo sa pinangyarihan ng insidente. And doon po si KK5 Edward Sanyagan. KK5 Edward, go ahead.
11: KK5 Roger at mga kasamahan natin sa KK5 News FM Philippines. Dito tayo ngayon sa San Jose National High School. Kukuha sana tayo ng video, ano, but unfortunately, nagkaroon ng malakas na ulan sa mga oras na ito and tumilong muna tayo, okay? But medyo tahimik na dito sa...

0: are minors, okay? They are covered by the Juvenile Welfare Act. Okay, so kinausap natin si director, meron tayong interview sa kanya, if okay lang, mga K-5 sa buong Pilipinas, na may parinig natin ating interview kung ano yung magiging disposition ngayon ng DSWD considering that yung mga suspect ay mga minors. Okay? So, iparinig natin ang ating interview, mga K-5. Ano po ang disposition nyo ngayon considering that yung mga suspect ay mga minor at sila ay saklaw pa ng batas sa Juvenile Welfare Act? Ano ang disposition nyo ngayon?
1: Yeah. Kami po sa DSWD, no, we are now closely coordinating po sa lahat ng mga ating mga partners, lalo na po sa DepEd, no? So we understand sa ngayon ang mga bata ay nasa ano pa, nasa TNP na sila ngayon,
0: oh,
1: no?
0: Okay. Yung suspect.
1: Okay. So, nandoon pa sila. And then, of course, ang chances are, dahil yan ay mga minors, of course, we have also to look into them. Now, based on the initial report, I was informed that may isa daw doon na 14 years old, no? And then may isa doon na 15 years old. Now, okay. If you look at dito, under the law, yung isa, wala talaga siyang criminal liability considering that 14. No, wala pa siya ang sa atin ang ano natin ang age doon is the 15 na meron siyang discernment. Now, yung isa possible yan kaya we are already preparing the center ng ating RRCY, no, in the event after matapos siya doon sa mga investigations ngayon na ginagawa sa mga bata. Okay. So while we also handle the victim, we also have to look into we doon sa mga itong mga minors na suspect nga. So ang initially the LGU sila kasi yung nagahandle ngayon at kami po ay tumutulong, tinitingnan namin kung ano bang pwede nating matulong sa DSWD. So isa, meron tayong center. And possible yung isa mahanapan din natin ng bahay pag-asa. No? So ito yung mga tinitingnan na mga possible action doon sa ating mga suspect children.
0: Okay. So, from the investigation, dahil hindi naman ikakaila na talagang sila yung gumawa ng krimen as per investigation ng mga pulis. So, what will happen now? Anong mayayari sa mga bata? Nasa custody muna sila ng pulis and pagkatapos?
1: Usually, no, magre-recommend yan sila kung saan yung mga bata. No? So, kami, we are very much ready naman. Meron tayong facility, yung RRCY natin. So, ang possible niyan yung lalo na yung 15, no, so possibly yan dito sa amin sa RRCY yung nandoon sa tanawa natin na facility.
0: Okay, all right. O sige, so how about ang mga biktima? Ano ang intervention niyo dahil hindi biro ang maka, you know, experience ka ng ganitong very traumatic incident? Ano ang naging intervention ng DSWD sa mga sa psychosocial aspect naman ng intervention ninyo?
1: Oh, una when we heard the news nung nabalitaan po namin, no, we send yung aming isang coaster dito, pinadala namin doon sa school kasi kailangan mo nang ma-vacate yung lugar at saka yung mga bata ma-ferry natin na yung safety ng mga bata, no, and also yung ating social workers, they already have a meeting with the LGU kasi kasama nila na tinitingnan doon yung mga ano ba yung mga psychosocial na mga support na kailangan natin. Now, when we talk with DepEd, ang sabi nila sa ngayon yung mga bata ay ano pa kanang yung mga teachers ay parang hindi pa pwedeng makausap kasi sila mismo din na trauma din,
0: okay,
1: na shock din sila. So probably mga the next 2 days, no, so para makausap na natin sila and mayroon pa rin sila mga inaayos din. So as of now, ang importante, we already pull all our social workers who will conduct the psychological first aid, no, and also we also coordinated doon sa mga bata na dinala sa mga ospital para matulungan din natin, no, mga financial assistance natin para doon sa medical needs ng mga

0: Okay, so tutulong ang DSWD sa financial needs ng mga bata na na-hospitalized because of this incident, Director?
1: Yes po, we will.
0: Okay.
1: So,
0: anong tulong ang ibibigay ninyo? Is it in cash?
1: We have the medical assistance.
0: Okay.
1: Magkano
0: yan yung medical financial assistance?
1: Depende usually sa ating assessment, no? And usually, meron tayong, mag-i-issue lang naman tayo ng guarantee letter direct to our service out to the hospital. Kasi itong, ang isa ay nandyan, dinala ngayon. Isa sa hospital ay dito sa ACE.
0: Okay.
1: And we have, of course, our, isa sila sa aming mga service provider. So in the event na may need, we can also extend, no, the medical assistance.
0: Okay. So ikaw ang front line, na babibigay ng support sa mga biktima ng shooting incident, Director?
1: Yes, kami, nag-talk na kami, no, may coordination na tayo doon mismo sa ospital. And we understand maraming gustong tumulong. So in the event, no, na meron pa talagang kailangan pang support, then we will provide.
0: Okay. Director, maraming salamat sa pagpapa-unlock ninyo na kayo aming makapanayam ngayong hapong ito. Thank you very much, Director.
1: Sige, salamat din, Sir Edward.
0: Okay, yun ang interview natin, ano, kay... Director Grace Subo ng Department of Social Welfare and Development, handa silang tumulong sa mga biktima, yung mga teachers, mga students, pati yung medical assistance na ibibigay nila yung sa mga na-hospitalized, okay? And hinahanda na rin yung magiging proseso in the event na matapos ng investigation kung saan dadalhin yung mga suspect considering that they are 14 and 15 years old. So yun lang muna may bibigyan natin na update back to you, Kakipay Roger.
2: Maraming salamat, Kakipay Edward, doon po sa update. Samantala, Kakipay Philippines, puntahan din natin si Kakipay Carlo Arisgado mula po sa Puneraria kung saan dinala ang labi ng mga estudyanteng kumpirmadong nasawi sa loob ng mga silid na aralan. Kakipay Carlo...
3: Yes, Kakipay Rhodes, ganun din ano kay Kakipay Roger. Ngayon ay live tayo dito sa San Jose, no, Tacloban City. So 50 meters lang yung layo ano mula sa San Jose National High School kung saan doon nangyari yung incident kaninang umaga. So ngayon ano mga Kakipay, medyo malakas yung ulan, so that's why na sumilong muna tayo dito sa gilid no ng kalsada. Pero nandito tayo ngayon sa LFS Funeral Services kung saan dalawa yung bangkay ng mga estudyante yung dadalhin dito ano. Actually ngayon ay nandoon pa sa Tacloban City Hospital for proper documentation at gayon din kung ano pa yung mga kailangan ng mga papeles nitong mga estudyante. So maya-maya ay dadalhin dito yung bangkay ng dalawang estudyante na na-recover mismo doon na sa crime scene kaninang mga alas 3 ng hapon kung saan in personal natin itong pinuntahan at bago pa matapos yung investigation ng suko ay agad naman itong kinuha ng mga funeral services at dinala sa Tacloban City Hospital. At maya-maya after ng proper documentation ng hospital ay dadalhin na dito yung bangkay ng dalawa. So for clarification lang ano ka K5 Roger, dalawa lang yung bangkay na hawak nitong LFS Funeral Services. Kasi yung isa ay nandoon na mismo sa hospital. Kaya sabi pa nga kanina ng mga kapulisan ay naisugod pa ito sa ospital pero hindi na umabot ano kay K5 Roger. So that's why dalawa yung bangkay, mga dead on the spot ito na doon mismo sa paaralan na sa mga classrooms no, yung mga bangkay. So ngayon ay maya-maya ay dadating na ano mga K5 dito sa funeral services. So regarding naman sa mga expenses no dito sa mga parents or dito sa mga magulang itong dalawang bangkay, ayon pa nga ng Department of Education, ay magte-take responsibility sila dito ano mga ka-K5 kung ano yung maitutulong nila. Aside from that, ay isa din yung city government ng Tacloban City ang magpaunlaka ng tulong, hindi lamang financial, kundi rin yung proper disposition nitong mga bangkay ng mga estudyante na nasawi kanina sa incident ng pamamaril dito sa Tacloban City sa San Jose National High School, mga ka-K5.
2: Okay, ka-K5 Carlo, maraming salamat. Okay, KK5 Rods, baka may mga katanungan po mula po dito sa mga hipilan natin, mga sister station nationwide.
4: Okay, KK5 Roger, ano? Kasi yung dalawang bangkay, dalawang babae doon, yung lalaki andun pa sa ospital. Yung mga pamilya ng mga namatayan, ano po yung mga bangkay, ipa-autopsy or continuous ano yan, investigation ng mga police kung saan po yung mga tama ng mga batang yon?
2: Hindi pa po nagpa-unlock po ng panayaman, no? Yung mga parents, mga magulang ng mga biktima, but definitely para sa investigasyon na possible magkaroon ng autopsy para malaman kung anong baril yung tumama doon sa mga katawan ng mga biktima.
4: Okay. So, KK5 Roger, ano, last ng katanungan ng galing dito sa Bacolod, yung mga may-ari po ng mga baril, kasi sa report po, yung policewoman yung may-ari ng baril nung 9mm Glock 9mm pistol. Yung isa naman po ay parang security agency na nakabase sa Cebu City. Is that correct?
2: Dito po sa amin, hindi pa kami nag-confirm, no? But may mga lumalabas na information na yung Glock 9mm ay may tatak na PNP property yung naglalabasan, no? But hindi po confirm ng PNP dito sa Region 8 kung totoo itong mga naglalabasan na mga information po.
4: Parang mayroon na sila yata, kagiba Roger, na pinalabas po na report na galing po sa Region 8 doon po sa ano, sa may-ari po, parang policewoman yung may-ari ng Glock 9mm. Para pinapalabas na po nila yung ano, yung impormasyon na yan?
2: Based po sa mga naglalabasan ng mga picture sa social media, ito pong isang police woman na sa kasalukuyan ay abogada po, KK5 Rhodes, ano? Possible siya po yung may-ari ng baril. At yung picture na parang tinuturuan yung pamangkin niya na pumutok o pumaril. Yun po yung nasa picture. Possible, ganun.
4: Okay. So, in a way, paki-confirm na po doon po sa police o sino po ba yung ano yung lead investigator diyan, kasi kailangan po talaga may managot dito. Yung mga bata, sabi nga kanina, yung 14 year old parang wala pang criminal liabilities diyan. Yung 15 year old meron na. So paano naman yung mga namatay? Ganun-ganun na lang po ba yung mangyayari? Kailangan po talaga may managot diyan. Yung may-ari po ng mga baril, kailangan po maimbestigahan yan. Kailangan po pa talagang mabigyan ng ustisya yung mga kabataan na KK5 Roger?
2: Yes po. Pero ipuntahan po natin yung news center dito sa KK5 News FM na Tacloban. Parang may inaano sila na confirm, no? Na nagpalabas na yung PNP dito po sa Region 8 kung kaninong mga baril yung nakuha doon sa mga suspect. Check po natin yung K5 News at Tacloban News Center. Okay. Alas 5:36 na po, mga K5. Si K5 Carol Medino, baka pwede natin mapuntahan sa News Center. Okay, so para sa confirmation po, dito po sa mga baril na nakuha dito po sa mga suspect ng pamamaril sa San Jose National High School. At ilang mga detalye din po mula po dito sa news center ng K5 News FM Tacloban. Si KK5 Carol? Okay. Okay, anything more mula po dito sa ating mga KK5 na impilan?
4: KK5 Roger, kasi minomonitor po namin yung press con kanina po sa Camp Crame. Sabi po nga ni ano, sabi po ni Police Colonel, yung acting chief of the Public Information Office, o PIO po, ni Colonel Allen Ray Co, isa pong police woman assigned at the Police Regional Office, Eastern Visayas Pro 8, yung may-ari ng 9mm Glock pistol na isa pong gumamit doon ay yung 14-year-old. Parang nephew niya yung nagpaputok, yung suspect. So, kasi itong 14-year-old, sabi nga kanina ni director, sa interview ni Station Manager Edward, walang criminal liabilities doon. Pero wag na lang hanggang doon yung investigasyon. Kailangan talaga may managot yan. So, ito talaga yung ating pinakonfirm po sa inyo kung ano po yung pwedeng sagot ng PNP, ano po yung kaso na pwede pong ipataw doon sa patrol woman na yan.
2: Yes po, definitely may criminal liability din po, especially dito sa kasong administratibo, kaugnay po sa baril na ginamit ng suspect dito sa pamamaril, ano? In fact, may mga abogado rin na nagpunta, no, from Department of Justice, Regional Prosecutor's Office, ang nagpunta po sa pinangyarihan sa San Jose National High School upang i-process din po kung ano ang mga pangyayari. Kanina, pumunta doon.
4: Tingnan po natin, Kakipa Roger, hindi lang basta baril. Yung baril, may isang magazine yan. At saka merong extra magazine pa eh. So meaning, parang may permission to use yung pamangkin na dalhin po yung baril. O kung pwede namang i-reason out ng police na kinuha niya. So may kaso pa rin po yung police kasi hindi niya po inaalagaan yung parang asawa niya yung baril niya eh. Yun talaga yung ano. But anyway, ibigay niya po natin yan sa mga kapulisan natin. Yung ito naman po yung .38 caliber pistol, yung security agency, kinonfirm naman po sa press briefing kanina sa Camp Crame, ay parang nakabase sa Cebu City. So ito na lang po yung maybe, kasi yung .38 ginamit po ng 15-year-old. Yung 9mm Glock pistol ginamit naman ng 14-year-old na pamangkin ng police. Parang ganun po, Kakipa Roger.
2: Yes po, kanina, yung po, yung mga lumabas na mga picture ng makuha yung baril mula sa suspect. At talagang na confirm na baril na may nakatatak na PNP property po.
4: Oh, sige po. In a way, maraming salamat po kay K5 Roger. Bukas na po pag mayroong update na po kayo doon kasi... mayroon na po tayong mga ibang information dito sa Bacolod at baka po may mga katanungan din po yung mga kapatid natin, yung mga kakikipad natin po sa iba't ibang stations sa Kakipad Roger. All good sa po kami dito sa Bacolod, Kakipad Roger.
2: Okay po. Yung iba po nating mga himpilan, baka may mga katanungan po.
5: Yan, K5 Roger, K5 Palawan ito, K5 Gilbert Basho, sir. Hello, sir. Pala yata.
2: Okay. Yes, go ahead po.
5: Ayun. K5 Roger, tatanong ko lang kasi yung isa sa anggulo na tinitingnan ng ating mga otoridad, itong sinasabing pambubuli. Tama, sir, no? Pambubuli?
2: Yes po. Oo. Pero wala pang confirmation po doon sa school mismo.
5: Ito bang dalawa, sir, ay estudyante rin dyan sa... area or dyan sa mismong paaralan na yan?
2: Yes po, mga estudyante, itong mga estudyante ng grade 9 at grade 10.
5: Ayun. Kasi kung sinasabi nga pambubuli, parang medyo questionable kasi nga mukhang mga magagaling na rin sa paghawak ng baril dahil natuturuan yung dalawa. Tama, sir, no?
2: Yung isa po, yung pamangkin ng policewoman, at yun din po yung naglalabasan ng mga pictures sa social media, parang naisasama dun sa mga firing range.
5: Mm-mm-mm. Medyo questionable dahil nga, araw may mga kamag-anak na mga authorities din to, law enforcer tayo, eto hong mga suspect. At yung isa pa hong tinasabi na itinuturo na na posibleng dahilan or sinasabing angulo ay dahil sa Seros. Ito ba sir, ay merong yung isa dito or ilan ba o maging yung mga suspect ay merong girlfriend doon mismo sa school?
2: Sa ngayon po, hindi pa po kumpirmado, no? Pero yung mga nakuha na naglalabasan ng mga group chat, ini-screenshots, ay mula po sa mga estudyante. Pero hindi pa po kumpirmado kung totoo po yung rason ng selos.
5: Okay. Kasi medyo questionable na sa pambubuli kasi kung ganun. At yung sa post, sir, na ano, kasi mayroong lumakalat ng larawan, kaugnay doon sir sa baril na yung dalawang suspect nito may hawak na baril. Ito sir ay nakalabas din sa social media, tama sir, no?
2: Yes po.
5: Oo. So yung paglabas nito sir, hindi ho ba na-alarma na agad yung mga otoridad o maging mga kamag-anak, sir, or maging yung school?
2: Actually, yung after na ng pangyayari, doon na po naglabasan yung mga picture, yung mga post sa kanilang mga Facebook account. Doon na po naglabasan.
5: Oh, okay. Sir, yun lang muna yung aking hong maitatanong. Thank you, sir.
2: Okay. Kakipa Rhodes?
4: Kita po kami dito sa Bacolod, Kakipa Roger. Baka yung ibang stations natin, baka po may katanungan.
2: Okay. Anything more mula po sa mga kapatid natin na mga himpilan?
6: Magandang hapon po, ka-K5 Roger, no? K5 na rin po ng K5 News FM Rojas. We believe na tunguhan na rin po ng ating news team ang paaralan. Nakakapagtaka lang po kasi, no, yung ano po yung sistema ng seguridad ng paaralan, paano po nakapasok yung mga suspect, hindi ba na ng mga seguridad na may mga dala itong baril?
2: Dito po sa San Jose National High School, may nakapagsabi po sa atin na hindi naman gaanong stricto, no, na may na ipatutupad na security measures, lalong-lalo na yung isa-isahin yung mga estudyante para tingnan yung mga dala-dalang bag. At possible din po, wala pa namang confirmation dito, hindi pa nagpalabas kung saan dumating, dumaan yung mga suspect, kasi po, pwede po mag-over the backwood po yung mga suspect kung hindi man dumaan doon sa... Wala pa pong confirmation na makapag-confirma kung sa main gate po ba dumaan yung mga suspect. Hanggang sa ngayon po kasi... Medyo hindi pa po nagbibigay ng kabuuang statement yung PNP base sa kanilang mga investigation, especially kung saan dumating, saan dumaan yung mga suspect.
6: Okay. Sige, follow up lang po. Yung paralan po ba, wala pong mga CCTV po sa paligid o sa mismo sa loob?
2: Pinuntahan po natin, may mga CCTV, but dito lang po sa mga hallway. Pero doon sa loob ng mga silid-aralan or dito sa mga corridors, wala po. Sa labas lang ng compound, sa loob ng compound, but labas ng mga building yung mga CCTV po.
6: Okay, sige po. Maraming salamat po ka K5 Roger.
2: Okay, mula po sa ating mga kapatid na himpilan po, baka may karagdagang mga tanong po.
7: Magandang hapon po, Sir Roger. Santike po. K5 Jason Sapa po, sir.
2: Yes, go ahead po.
7: Sir, tanong lang po natin, kasi mukhang planado po yung pagpasok ng mga estudyante na may dala po silang mga barrel. Prior of this incident po ba? Kasi pang tinitingnan natin na rason is not selos and bullying. Hindi ba napansin ng mga teacher na para bang may makakaibang kinikilos itong mga suspect na to?
2: Wala po tayo nakuhang information na gano'n. No? But doon sa mga naglabasang... screenshots ng mga conversation, parang plano na, kasi doon sa conversation sinasabing Monday na, parang planado at gawing Monday yung itong nangyari na shooting incident, parang ito yung sinasabi nila doon sa screenshots na, ng group chat na Monday na.
7: Sir, given the fact na may group chat po sila, meron po bang teacher dyan sa GC na kasama? May nakakita man lang ba na nasabi na Monday na, hindi man lang ba sila na-alarma, sir? Or wala man ba namang kaklase nila na nag-inform na parang ganun yung mangyayari, sir?
2: Parang wala, no? Kasi kanina, after po ng insidente, doon na po naglabasan itong screenshots ng group chat, conversation ng dalawa, after na po ng insidente.
7: Sige, salamat po.
2: Okay, anything more from other K-5 stations?
8: K-5, Tacloban, si Rick Santos po ito, galing ng Dumaguete City, Negros Oriental, may tanong lang ako.
2: Yes po, K-5, Rex.
8: Okay, paano ngayon yung nangamatay at saka yung nasa hospital? Ano ang legal action ngayon ng governor at saka yung mayor dyan sa city, sa Tacloban City, yung mga gagastuhin nila sa hospital?
2: Actually, yung DepEd mismo ay willing at ready po na umaksyon, tumulong sa mga gastusin ng mga biktima. To include na po yung mga namatayan at andito sa hospital. Kasama rin po yung LGU ng Tacloban na tutulong at mismo nagpalabas din po ng statement yung congressional district po ng first district ng Leyte na tutulong din po si Congressman Martin Romaldez sa mga gastusin ng mga namatayan at kasama na po yung lahat ng mga biktima yung mga pamilya ay tutulungan dito sa mga apektado na nangyaring trahedya sa San Jose National High School.
8: Sa ngayon, wala pa bang aksyon ngayon ng PNP Tacloban na hindi pa pinatawag yung patrolman na babae doon sa kampo ng Tacloban City?
2: Actually po, siguro yung PNP Regional Office 8, doon po naka-assign sa Finance Division ng PNP Regional Office 8 yung babae na police, na sinasabing may-ari ng Glock 9mm pistol po.
8: Okay, wala na akong tanong. Baka ang kasamahan natin may tanong sa iyo. Go ahead.
2: Okay, go ahead po sa mga kasamahan natin na may katanungan.
4: Okay, kagitnag Roger, wala na po tayong oras dito kasi magpe-play pa po kami ng aming mga commercials. Maraming salamat sana po, kagitnag Roger at sa ating mga kapatid sa iba't ibang stations. Out na po muna kami, kagitnag Roger. Maraming salamat po sa inyo.
2: Okay, maraming salamat po sa mga kapatid po nating impilang ng K-5 News FM Philippines.
9: Pustisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan! El Castigador! Castigador! Rex Candos! On board!
8: Okay, mga siligan, so kinti ko na mato ang atong pagsubay sa nahitabo dito sa may Tacloban City sa pagpamusil sa mga bibila ka mga estudyante. Suspect, nakabuok na anak karoon sa kustudiya sa gobyerno. Dami ang maususpect mga siligan, so kinti ko na usak estudyante ang tag-iya sa maong 9mm unit ang maong usak P1 na babae. Okay, dyan sir. Apit at ag-uras, tagayag pangtagad ang mapibila ka mga mensahe niya. May guminaw karun dyan sa may edox manok. Ilabi na karun sa may pakulanang. Ang pakulanang Rubel's Peace Vendor. Kanunay naminaw sa ato matagad Domingo. Litson, huwag mag-iha silang baboy. Unahan mismo dyan sa may Leon Kilat. Alas 5.52 na. Huwag magpadayon ka dyan sir. Tagayag pangtagad mga mapibila ka mga mensahe niya. Kaya mag-exit na ka.
10: Gikan ni Girly Ritis Dagog siya mayong hapon sa Rice o gikan ni Daddy. K-5 News FM siya nga live hook up here in 105.7 K-5 News FM Sikihor o gikan ni Jilly Reyes Padilla siya nga. Good afternoon sa Rice. Watching from Nubalas, Tanay City. Thanks po and God bless you po. O gikan ni Tata Iguatis Bindanilio siya nga mayong hapon sa Rice o Sir John Sid rin ni sa Tanay City. og gikan ni Fatima Jameson siya nga mayong hapon sa Rex pag-gate code. Belated happy 87th birthday sa akong lulu Jose Dilinga na perme nagpaminaw ni mo. Salamat sa Rex and God bless.
8: Okay mga siligang, so kinti mo na, wala itong yung oras. Huwag maatong isgutan ang mga pila ka mga pahitabo dito sa May Ruhas. Osaka Radio Announcer, gibanhigan dito mismo sa May Intersection sa May Ruhas. Luwas ang kahimtang, kapadayon lang Japon ng investigasyon sa mga PNP. Ang istorya nilip mahurot, pinang oras nagkakapos. Wala na siksikin sa makapukan sa akong baruganan. Huwag wala na siksikin sa makapatibdog sa akong balahibo, gawas lang sa taong akong ditamakan ng katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko, nakahatag ko katagbawan sa inyong gilangkuban sa mga baliktag komentaryo. Ayaw mo kalibot, kanunan nga magmaitis si mo. Kaya maitis na akong nagkahatag, makahatag inikalikon sa atong immune system. DTX 400 capsule. Bila na kay diabetes, muscle sugar, blood pressure rin mo abnormal na, ayaw kalimot at DTX 500 capsule. Kung ikaw dili ka gusto dali matakbuyan o sakit, ditribayo. Ikaw lalaki dili na ka makaintente sa imong asawa, magamit ka o ga-extend food supplement di ka sa imong pagtumar, 30 minutos o sa panimutukhangon ang imong asawa. Sa nga na sa Mustation Manager, K-5 Sir Bernie Cabusao, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pebo Banyo Naliga, CEO Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation K-5 Sir Iljan Castanyo, ako yung sparring partner sa PICAS Lawa, K-5 Engineer Traffic Controller Bill Racuma, sa nga na sa mga Chief Engineer K-5 Abonwin, o kinatibok ang buwersa sa K-5 News at Nandumagiti 97.7. Mayang gabi ikaninyong tanan, ladies and gentlemen. At ang sunod na programa, mga panghitabo sunod sa 24 oras, Police Report, Showbiz and Sports, K-5, DB na tindog, K-5, Zara. Kini si K-5 Rex Santos Campos, kanunay nakamaitis eh. Dito X-500 Capsule, D-Tribio, Extend Food Supplement. Para sa kampiyon na balita, Servisyo Publikong Kalingawan sa Negos, K-5 News FM, Dalago ng Diyos, Campos!
11: News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
12: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinin na balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio DTX 500 makatabang sa paglipyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. Mang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry to kay madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
15: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C available nationwide.
16: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotics.
2: Kabutod-butod ang tiyan?
1: Ug wala mahilisan?
2: Mag-Clinical Spore Biotics.
1: Katabang sa pagmindot sa digestion.
2: Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
1: Para healthy ang tiyan?
2: Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw.
1: Mapanit sa inyong mga suki butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.
4: Isang balang anak.
3: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
4: Extend.
3: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
5: Ka, bangbang nga naga. Sa pulmo, baby.
3: Extend. Supplement for men.
5: Isang kapsula.
3: D3 Bio.
6: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3.
1: Mapalit sa mga butik.
3: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Lagi ko nagbatsag acid. Salamat, Git DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na yun ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa yun ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
3: D3 Bio.
10: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom. Natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
2: Ang Vizio
3: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
12: No one ana makaugana sa kama.
13: Masinug.
12: May diabetes ka.
13: Ang DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Adunay powerful extracts.
12: Nga phytochemicals.
13: Ug antioxidants.
12: Nga gigan sa palaya.
13: Ug the sugared sugar cane.
12: Mga organic compounds.
13: Nga effect.
12: Batok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500.
12: Mapalit
13: sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa apon pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
1: mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rundan. Dali na kay kumagkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, turbo sa akong pagsikilila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad so, pag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C!
1: Ang alkaline, yung vitamin C!
2: Sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sinis sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. P3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras alas 6:03 sa gabi.
4: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
5: Mayong gabi, siyudad sa Dumaguete ug probinsya sa Negros Oriental, na nato ang D3 Bio Evening Newscast ning adlang Lunes, Hunyo 22, 2026.
6: Makita kita live sa mga official Facebook page ng K5 News FM Digital at Dumaguete. Ingon man, sunakukap karon sa D3 Bio Evening Newscast.
5: Kami matod kaniyo sa marunang balita karong gabi una. Ako si K5 Divina Tindog.
6: Huwag ako sa si K5 Rufa De Vero.
5: Ang sideline sa itong mga balitang hatod ka nato sa DDX Set Coffee Mix. Nga doon ay ang palaya di sugar, sugar cane o chia seeds. DDX Set Coffee Mix, nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. Lalaki nga kasado sa upat ka count sa Act of Lachiness, aristado sa Vice City.
6: DANIR, niyahuwag sa paghulma sa task force alas sa RSSI infestation.
5: Gobernador Chaco sa Garbria, gipasigarbo ang dakong kalabuan sa infrastruktura sa Tamlang Valley.
6: Early Childhood Center sa Chato na nakadawat ang mga school supplies.
5: Sa mga balitang regional, mayor sa Ubay, Bohol nga si Violeta Dirias ni Panauna.
6: Proyekto nga mukabat sa 3.5 billion pesos sa Lubok River sa Bohol, gipailalom sa investigasyon.
5: Duha ka suspek sa pagpangawat sa Tagbilaran City na sikop sa kapulisan.
6: Magandang una sa balitang nasyonal, Malacanang, limando ang makuting investigasyon sa posibleng tunghaan sa Tacloban City.
5: Surprise witnesses posibleng pa sa impeachment trial bato kang VPS Sara.
6: House prosecutors, andang batukan ang disinformation sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
5: No work, no pay sa opisyal sa gobyerno, giduso ni Tulfo.
6: Sa balita international, visa fee sa Japan, musaka og lima kapilo.
5: Sa balitang sports, Cabo Verde, dunay pa yung chance sa knockout stage sa FIFA.
6: Oops, balitang showbiz, Nadia, age is grad na sa edad nga 54.
4: Evening Newscast.
5: O karon sa kumpletong detalye sa itong mga balita. Una sa balitang...
1: Balitang Duhal!
5: Nasikop sa mga intelligence operatives sa Baray City Police Station ang isang kalalaking nagutupang upat kaihap sa kasong act of lasciviousness. Ngayong Sabado, Hunyo 20, 2026, mga alas 3:21 sa hapon sa Barangay 1, Baray City, Negros Oriental.
6: Base taho, ang suspek na wala hinganli sa kapulisan bilang ang number 8 provincial most wanted person to an MWP.
5: Nariso ang akusado pinagi sa warrant kagisyo sa Regional Trial Court Branch 45, Baray City.
6: Sa pagkakaroon, anaana sa kustudya sa kapulisan sa Baray City ang hinakpan sa tanagpaabot sa husay sa kaso nga Iyanggi Atubang.
5: Samtang DANIR ni ihaawaga sa paghulma sa Task Force alang sa RSSI infestation. Sa balitang iyan, itong dawato na itong kompletong detalye ka K5 Cyril Repe, IK5O.
7: Yawag sa Department of Agriculture Negros Island o Region NIR pagmugna og mga task force sa Negros Oriental og Occidental aron magkontrol pagkuyanab o masulbad ang padagan sa Red Strip Surface Scale Insect RSI nga naapekto sa DSEA sa tumo sa Negros Island. Matod pa ni DNIR Regional Director Jose Albert Barongo aton sa sigaring quarter full Regional Development Council meeting nga kapina sa 4,000 ka hektarya nga umahan sa tubo na pigtuan sa pagdagan sa Dasang Peninsikto. Di sa Negros Oriental, ang Lusos Mabinay ang napigtuan na sabi ni Awag Usab ang DA sa duwa kombinador Gadalion ang paghimo. Lagi ba sabi sila may mahimong chairman sa Dasang Peninsikto Task Force. Pinipublita ito na kanino sa DTX Comamex. May kapi ka na nakadito ko spa. K5 Cyril, D-Tech sa 5-9. Pasok kami kumulita sa Servisyo Blikong Kreon sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
6: Dugang balitang lokal, gibutyag ni Governor Manuel Chaco Sagarbarria ang dahong kalamuan sa prastruktura sa Tamalang Valley na itong Bernes, tulog at tuig human sa iyang unang pagbisita. Din kinahalan pa silang manghulam og helicopter gikan sa militar tungod sa dili magian ng mga dalan.
5: Ipasabot sa gobernador nga karon bisan pa og naa pay pipila ka rough road. Himpit na nga magyan agyana tungod sa nahuman nga virus COVID gikan sa Valencia Peña sa Tamlang. Ang pagtrabaho sa tatayan sa City of Bukidnon sa Santa Catalina ug ang pagtukod og mga river control aron mapanalit daw ang mga bag-ong semento nga karsada.
6: Bisan pa sa nindot nga kalambuan sa kadalanan, gipunti ni Sagarbarria nga prioridad karon ang pagpadali sa pagtugod sa Tamlang Hospital aron dili na maglisod ang mga residente sa dili ang medical nga panginahanglan ug pagpanganak. Ilabi na nga mukabat pa og usa ka tunga ngadto sa duha ka oras ang biyahe paingon sa mga kasigbit nga lungsod.
5: Giingong gihangyo na niya ang provincial engineer nga si Engineer Andrew Riaz nga maningkamot sa pagistorya sa kontraktor aron mapadali ang paghuman sa maong pasilidad nga giisip sa gobernador nga dakong tabang alang sa mga tao sa maong dapit.
6: Katapusan nga bahin sa balitang lokal, Early Childhood Center sa Shato na kadawat mga school supplies. Alas pa ito natalya ng dawaton si K5, James Bando Kilio, K5 Mo.
1: K5 News FM, live report!
8: Abugos ka suporta ni Mayor Albert Ator, uban sa Municipal Social Welfare and Development ta Office sa lungsod sa Shato, ang mga magtutudlo sa Early Childhood Center malampusong nakadawat o mga school kids aron mapalambo ang ilang mga kahinguhaan sa pagtudlo o pagsuporta sa dekalidad ng Early Childhood Education. Kini nga mga school kids sa adunay mga importanteng materyales nga makatabang sa mga magtutudlo sa pagkaton sa mas epektibo, makadani ug interactive nga mga kalihukan sa pagkaton alang sa mga bata nga na-enroll sa Early Childhood Center. Pinaagi niining inisyatiba ang mga magtutudlo mas nasangkapan sa paghatag og usa ka mga pag-amuma, makapanasig ug produktibo nga palibot sa pagkaton nga nagpasiug daw sa holistic nga pagtubo o paglambo sa mga batan-ong estudyante siya. Ang ilang kadasig o pasalig sa edukasyon sa sayong pagkabata adunay mahinungdanon nga papel sa pag-uswag sa tibuok komunidad o kalampusan sa umaabot nga mga henerasyon. Kini nga balita nga hatod kanato sa DTX 500 Capsule, D3 Bio and DTX Cofemax. Nagkakapikanan naka-detox ka pa. Para sa D3 Bio Evening Newscast, kinilagapon si Kaki5 James sa D3 Bio Banukilo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report.
5: Yagang salamat ka K5 James Bando Kilio. sa ito mga balitang regional.
9: Balitang regional.
5: Gikumpirma sa Municipality of Ubay sa lalawigan sa Bohol ang pagpanaw sa ilang pinalanggang mayor, Honorable Violeta D. Rias, pinagisaw sa kapisyal nga pamahayag.
6: Bisan tuod, wala gidetalye sa opisyal nga gipahibalo ang hinungdan sa iyang kamatayon. Gibutyag sa mga netizens nga ang 52 anyos nga mayor nakibatok sa sakit ng liver cancer.
5: Sa ilang misay sa pahasubog, gihulagway sa lokal nga kagamanan ni Marias isip sa kalider nga naghalad sa iyang kinabuhi. Sa serbisyo publiko uban ang dakong kasingkasing ug dedikasyon nga ilang gidayeg iyahang pagkabisyonary tigdidarog ang iyahang dakong kontribusyon sa paglambo sa lungsod sa Ubay.
6: Gihandom karon sa mamulupyo sa Ubay ang iyang legasiya sa maayong pagdumala ug ang iyang gugma ngadto sa katawhan.
5: Alas 6:12, dugang balitang regional hatod kanato sa Maita Sea ang alkaline base na vitamin C. Giimbestigahan na karoon sa mga opisyal sa lalawigan sa Bohol ang kontrobersyal nga 3.5 billion pesos nga proyekto sa pagpanalipod sa Lubok River tungod sa kabalaka sa epekto nini sa kalikupan ug turismo.
6: Gipangunahan sa mga sakop sa provincial board ang usa ka inspeksyon sa lugar natong Sabado human makadawat ug mga reklamo gikan sa mga residente ug mga hintungdan sa industriya sa turismo.
5: Nakita sa mga otoridad ang posibleng pagpanghilabot sa natural nga ekosistema sa suba lagip na pagpagahawan sa mga nipa ug uban pang tanom sa pangpang.
6: Nagpahayag usab og kabalaka ang mga stakeholder nga mga pag-instalar og mga steel sheet pile makadaot sa pinuy-anan sa mga alitap-tap nga usa sa mga nauna atraksyon sa maong dapit.
5: Di punting sa mga opisyal nga kinahanglan nga maong proyekto magpabilin nga balanse. Pinaagi sa paggamit og mga pamaagi makapugong sa baha apan magrespeto sa kinaiyahan.
6: Katapusang bahin sa balitang regional, nasikop sa mga sakop sa theft and robbery section sa kapulisan sa Barrel City. Ang duha ka tawo na nabigit sa kasong robbery with force upon things kini nahitabo. Humangilos sa mga awtoridad ang usa ka hot pursuit operation kagahapon adlaw, Hunyo 21, 2025.
5: Ang pagkasikop sa mga suspek mahimo kini human daling responde. Ang kapulisan sa gitahong nga insidente sa pagpangawat sa barangay daw.
6: Dahong tabang sa operasyon ang impormasyon nga gihatag sa katestigo kinsa nakaila sa mga suspek base sa ilang mga hulagway.
5: Sa pagkakaroon para yun pang gihimong imbestigasyon sa mga otoridad ang maandam ang formal nga pagpasaw kaso batok sa mga dinang panel.
6: Tungod sa gipatuman nga Data Privacy Act, wala gibutag sa kapulisan ang pagkatawa sa duha ka mga suspetsado.
5: Balitang National Maga K5 hatod ka nato sa D3 Bio. Ang Malacanang imandog makuting imbestigasyon sa pagpamasilusulod sa San Jose National High School sa barangay San Jose, Tacloban City, Lunes sa bulaga Hulyo 22, dinto ang patay og 5 ang isamdan.
6: Sumala sa report, nakitabo ang insidente pasadong alas 9 sa buntag og dali na siko pang usa ka duha ka suspek na child in conflict with the law con CICL nga taga barangay San Jose. Ang laing suspek ay nakaikyas patayon pang gipangita.
5: Ang investigasyon sa Tacloban City Position. Walang katawo ang gipamasulod ng namatay samtang 5 ang gidali sa pagdala sa tambalanan alang sa dinilaan nga tambal.
6: Wala pagibutyag sa mga otoridad ang identity sa mga biktima samtang nagpaabot pa sa pagpahibalo sa ilang mga pamilya. Isusipa sa kapulisan ang motibo sa pamusil ug unsay relasyon sa mga suspek ug sa mga biktima. Gipahigayon usab ang manhunt operation aron masikop ay kaduha nga suspek.
5: Sa laing bahin ang mga nadapan nga CICL magpabilin sa kustodiya sa kapulisan ug ipaubos sa legal nga proseso subay sa balaod alang sa mga minor di edad.
6: Dugang balitang nasyonal, posible pa nga makapresentar ang duha ka habig sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ug surprise witnesses bisan na kasumiti na sila og listahan sa mga testigo.
5: Matod ni Senate Secretary Nato Banto, kinsa nagsilbi nga clerk of court alang sa impeachment trial ang mga lagda nagtugot sa pagdugang sa mga testigo nga wala magamit atol sa pre-trial.
6: Niatong June 18, nahuman ang pagmarka sa mga dokumentong ebidensya para sa Article 3 of 4 impeachment trial complaint.
5: Ang Artikulo 3 naglambigi sa giingong paghip-hip sa mga opisyal sa Departamento sa Edukasyon aron makalikay sa mga balaod sa paggamit sa Artikulo 4R4 naglambigi sa giingong mga hulga batok ang Presidente Ferdinand Marcos Jr., unang ginanglisa Renita Marcos ug kanhi Speaker Martin Romualdez.
6: Dugang balitang nasyonal, nagpasidaan ang mga sakop sa House Prosecution Panel batok sa nagkadaghang bakak informasyon na may kalabutan sa impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte.
5: Matod pa sa mga prosecutor, gilauman ang mas daghang pagsulay sa pagtuis sa makamaturan samtang nagkaduolang adlaw sa pagpresentar sa mga ebidensya.
6: Di makakusap nila ang mga hungihong social media, kamatod pa na pildi sila sa mga argumento at tools sa pre-trial conference.
5: Bisan pa sa mga interega, gipasalik sa grupo nga magpabili silang hugot sa ilang tumong. Araw masugda ng husay sa Senado karong Hulyo sa 2020.
6: Katapusang bahin sa Balitang Nasyonal, iduso ni Senator Erwin Tulfo ang balaod nun ng himuong pulisiya ang no work, no pay sa nanggagong opisyal sa gobyerno apil na ang mga balaod nga ni absence sa katundanan nga walang igong rason.
5: Sama ni Sen. Ronald Bato de la Rosa, walay sakop sa legislative and executive branches nga mabayaran kun muabsad kay napili ang katawhan sa sitwasyon.
6: Sa kapakiginabi, ang senador miingon nga ang balaod noon nalakip sa presidente, vice-presidente, senador, kongresista o ban pa mga piniling opisyal, mga kalihim sa gabinete o mga pangulo sa departamento.
5: Apil sa sugyo ni Tulfo ang dili panghatag og alawan sa mga opisyal nga muabsad nga walay sakto nga leave.
9: Balita International. International.
6: Sa Balita International, ang mga bayronon sa visa alas sa mga langyaw nga gustong mabiyahe sa Japan mutaas og 5 kapilo sugod sa Hulyo 1 sumala sa gobyerno sa Japan.
5: Ang bayad sa single entry visa mo sa kagikan sa 3,000 yen, mga 1,170 pesos, ngagto sa 15,000 yen, 5,850 pesos. Ang multiple entry visa mo sa kagikan sa 6,000 yen, 2,340 pesos, ngagto sa 30,000 yen, 11,700 pesos.
6: Di pahibalo sa Japanese Foreign Minister nga si Motegi Toshimitsu ang pagkabag-o pagkahuman giaprobahan ang mga pagbag-o sa ordinansa sa bayad sa visa, di na mga bagong bayad magamit sa aplikasyon nga gisumite sugod sa Hulyo 1.
5: Gingon sa Japan nga kini unang dagkong pagtaas sa bayad sa visa sa hapit 48 ka tuig ug gitubong aron matubag ang pagtaas sa gasto sa pagproseso sa mga visa ug serbisyo sa immigration.
6: Bisan pa niini, si Japanese Ambassador to the Philippines nga si Ando Kazuya bago lang miingon, kagitunan pa sa Japan ang mga lakang aron mapadali ang pagsulod sa mga Pilipino, lagip na ang posibilidad sa visa-free travel. Nagpadayon ng usapan Japan nga usa sa mga unang destinasyon alas sa mga turista o trabahante nga mga Pilipino.
5: Balitang sports, mga K5, hatod ka nato sa DTX sa 500. Naroon balik ka sa type 1 and type 2 diabetes. Magtumar na og DTX sa 500. Huwi pang paglaom ni Cabo Verde nga makasulod sa knockout stage sa ilang unang pagtunga sa FIFA World Cup.
6: Bisan pa sa lisod nga mga kaatbang, lagi pang duwa kahigayon ng mga mananaw sa World Cup ng Uruguay ug 2010 mga kampiyon sa World Cup ug naghari mga kampiyon sa Europe ng Spain. Ang gamay nga islang kang nasud, wala mahadlog.
5: Ang duwa kadula na tapos sa mga draw nga naghatag kang Cabo Verde og importanteng punto nga nagpabiling buhi ang ilahang kinahigayunan nga makaabante sa sunod nga yugto sa torneo.
6: Nisod kini nga hangit alang kanila ilabi na sa mas ligon ng magkontra nga nakalinya batok sa ilang nga team.
9: Balitang Entertainment.
5: Balitang Entertainment, hatod ka nato sa Moita C, ang alkaline-based na vitamin C. It's never too late to graduate.
6: Kinigikan mismo ni Nadia Montenegro nga sa katapusan ni graduar sa high school niya itong milabay Marso.
5: The word kay Sayo siyang misulod sa showbiz ang itawag ng Brooklyn Shields of the Philippines. Wala gin makahuman sa high school hangtod sa grade 6 lang ang nahuman ni Nadia.
6: Apang yung matudaan sa kanhi aktibong actress na dili pa ulahi ang tanan aron makakuha og diploma sa high school, natuman sa Bangyang Damgo, pinaagi sa Alternative Learning System o ALS program sa DepEd.
5: Isa ang sinadya nga sa dili pa mo graduar yung kamanghura na paningkamutan niya ang tanan. Kung nakaamgo si Nadia sa importansya sa edukasyon, mga all-out support siya sa pagtuon na siyang mga anak.
6: Nagdamgo sab siya nga makuha og degree sa kolehiyo matod ni Nadia. Kinsa ni angkon nga naglisyo siya sa senior high, wala siya maghisgot kung unsa ang kurso sa kolehiyo nga iyang plano nga kuhaon.
5: Di ba? Mara siya ginaingon nga.
6: It's never too late.
5: Yeah. Never too late to say I'm sorry. Sorry self, hindi ako na gano. Pero dili man na siya, wala na siya nag-matter kung pila ang edad, di ba? Kung kano sa kaganahan nga, like, imong hatagan bitaw o kanang mo bounce back ka sa imo hanga self nga, oy, nagkulang ko ani, so dapat nga, kung naningkamot ka, so makabuot ni mo, kung sa imo hang mga dreams, sa imo hanga life nga gusto ka mo, tapos o eskwela, wala na siya nagbase sa imong edad, di ba? Nagbase na sa imo hanga gusto nga pagpaningkamot, di ba? So it's never too late to say, I'm sorry.
10: Sorry, Dai.
5: Diba? Magkata naglangkol sa ito nga D3 Bar Evening Newscast ni Adlong Lones. Yes, it is June 22, 2026. Happy, happy evening ka K5, DJ Rufa De Vero.
10: Wow. Good evening po ka K5, Ma'am DJ Tesai. Para complete, grabe. All out.
5: Work si Ate, ano man po, Ate Beth man to. Si Ate Beth man to nga, ano, wow. Oy, mga ma'am.
10: K5, DJ, Ma'am Tesai.
5: Kompleto dyan na siya. Kompletong Italia. As usual, no, itong hinabihan na ito ang mga naka-comments ito ko Facebook Live before that. O ito, sa nung i-acknowledge sa nung ito ang mga naka-hook up karong gabi una sa ito ang D3 by Evening News ka sa K5 News FM by 1. K5 News FM diha sa may Sambungita. K5 News FM diha sa may Shoton. K5 News FM diha sa may Tanhai City. K5 News FM Baiz. Of course, K5 News FM Yungon. K5 News FM Kanlaw no sablo diha sa may K5 News FM Sikihor. O sa one pang anaminaw sa itong D3 by Evening Newscast. Alright, as usual, no, itong hinabiyon na ito, mga comments itong Facebook Live. Dito

0: Basta sa mauna siya.
1: Dakon Pabugai.
0: Pabugai. So watching from Saksak Guminto, kayuan, thank you Inday Rupa ug Inday Tisagaran kasi yah mga kaning mga apostrophe, mga Mami Rowena, hello to you.
1: Naka-default mo ko na siya cellphone. Oy kang Maggie Esteban Estaniel Zerna. Good evening sa inyo mga ma'am. Watching from Basidan Lumboy, Barangay Tugastan, High City.
0: Alright, Amrit Kaanto Ferrer, watching from Oyungon.
1: Kang Erwin Orzoa Sanico, good evening po. Watching by One City, Barangay Nara, pa-shoutout po.
0: Hello to you, Erwin Orzoa Sanico. K5 Rupert Garciano, hello, good evening.
1: And good evening po, kang K5A, so kang Sir Melvin Dibanico. Good one sila comment, actually.
0: Salamat si mo pa, Yellow Heart. O, oh, yasar ba ni...
1: Pabudbud na po daw, Sir Ace.
0: Pabudbud na ba?
1: Ayoso na ng yellow nga heart.
0: Asan ba si K5 Bilby na? Nag-July na lang, mag-July na.
1: Uy, kuhan, Father's Day, agahapon na sa
0: oh, Happy Father's Day, no? Kang ka-K5 Melvin Balico, kang ka-K5 Ace. Ari, it's Gina Cadal, so hi mga K5 girl. Oh, nga mga guwapa. Hala, girl. Oh, nga mga guwapa, oh, good. Si Bahunggas Gamay ni Salamat sa pagbasa. Hello, Bahunggas Gamay. Nga nung gamay, daghana na lang na ang gas niya.
1: Tako daw.
0: Tako. Alright, thank you so much, no? Sa tuwa, usap no, nga mga, muan harap ko po ko, nakadugaya, oi.
1: Set na update.
0: Dugaya si mong po.
1: Sir Melvin, sa nga deadline.
0: Oh, thank you so much, happy birthday, by the way, sa mga birthday today. And sa mga birthday tomorrow, advance happy birthday. Hello to Daddy Jewel, of course. Nagam mo, dear family, mga Tinder family, mayayin pagpamina. Thank you so much, no, for having us. Ito nga, D3 Bio Evening News, kas. Ning Adla. Sa katapusan, sa kalibutan, ikaw pag-una. thank you so much and one of the igong oras no you'll be once ka K5 DJ Rufa at 8 o'clock in the evening ako kauwan si ka K5 DJ Abu Twain grabe din sila uy mga tambagi ko ba
1: tambag mo
0: sulbad mo alright nagiging salamat ha of course sa tuwang mga namino sa mga public market mga private vehicles Ma'am Joy Fry hello to you Ma'am Joy Fry of course sa tuwang mga namino and sa uban pang mga avid listener nga namino karong gabi na. Alright, wala tigong oras ang alam nila sa itong CEO, Dr. Kermel Oy.
1: Sa mong area manager, Mayor Peeve Oligan.
0: At sa ito ang station manager, Sir Vernie Cabusao.
1: Sa itong technicians at Bicas Lawak, K5, Bill Andrew Racoma.
0: At sa ito ang usap sa ito ang mga nag-birthday, usap no sa Manila. Hello, happy birthday. Hello to my monong. Of course, ako si K5, Divina Tindog.
1: Mag-usap si K5, Rufa De Vero.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko galing ngayon sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaag kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Kaday si Sheila Grace Mendoza. So, oh, na-permi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. O sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat. Pero kay ni Himsog na ang akong panina sa akong lawas.
9: Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na niya.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mighty C!
7: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Jenna Tagaamlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sige line akong paminaw. Magsige ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kaigong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
7: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Mabalit sa mga butika.
11: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo?
12: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya.

0: nakakatulog din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Tier 3 Bio.
4: Ako si Linita Gandalaw na ay Kidney Stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. O usahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhaw ng itong mga lagumba sa akong panit. O niingon lang kung ikagaw nga, sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw, nampungan na dito akong gibati nga anemic. Nawala na dito ang lagumlagong sa akong.
2: Mighty C!
8: Mapalit sa mga butika.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutan na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niining nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Luzon, Visayas og Mindanao, maayong gabi. Pilipinas, kini ang inyong higalang igsuon. Brother Jerry Gabaya Ayuban, makikaw man sab karon sa atong tulumanon og inyong tulumanon. Hangtod tas alas 7 migala karon sa atong panag-uban live kita sa gihapon niyata na nukadri sa Q5 News FM Dumaguete. Sa kalan sa atong migala karon nga panag-uban sa ato dinhing 30 minutos na usab ang atong pagpadayon sa higala sa atong weekdays, no, resume ta sa atong tag 30 minutes hangtod sa alas 7 nga pinaag ini higala ato yung matagaag na kong pagtagad nga si Ginoong Hesus mao'y atong sentro matagaroon niya sa atong mga panaghisgot. Og sa ngalan sa ato nining station manager nga to kang Q5, Sir Bernie Cabusao. Og sa ngalan sa atong CEO and President, Doc Ramil Oy. Sa ato igalang engineer on duty, Picas Lawa karon sa atong master control, nga to kang Q5 engineer, Bill Andro Racoma. Mga igalam, kingsunan sa ngalan sa ato tibukwil sa K5 News FM. Atong inatibaya karong antanan na ito nga mga silingan. Sa ato ni panag-uban, di ato manukad karun ini sa Negros Oriental. Mayong gabi nga ito tanan nga mga dakbayan. Sa ato din yung mga siyudad higala, gikan sa Negros Oriental, hangtod na sa Negros Occidental. Mga kalungsuran, may igalam, mga barangay sityos sa mga kabukiran o daptin sa kabaybayunan. Maayong gabi alang ka na itong tanan. Ato usab ginitimbaya, may gabi sa ato masilingan nga probinsya may gala sa Kabisayan, sa probinsya sa Sugbo, nga ato usab sa Sikihor, sa Bohol, nga ato na sa Leyte, alang sa atong panag-uban karon sa gihapon, nakahook up ta mga higala karon sa K5 News FM at Tacloban City. Atong ginatimbaya ang ato mga tigpaminaw diha tanan ng mga higala ang kingsunan sa Tacloban City. Mayong sab nga to sa Ormoc City sa gihapon atong ginatimbaya din ang atong mga kingsunan. Nadia Sister Honey nakabasi migala diha sa Kabintan, Ormoc City. Mayong gabi kanyo taga Kabintan padulong na nga to sa Albuera. Kaninyo nga tanan natong mga kingsunan din ha og mga kigalaan og lakip na ngadto sa atong matigpaminaw dito sa Mindanao, sa mga probinsya sa Mindanao. Maayong gabi ay kaninyo. May gabi ay ngadto kang Brother Emmanuel Willie Dicen diri sa Candaway alang sa ato higala karong panag-uban na siya karon sa ato nga linya. Bayo na may galam kingsunan ang ato karon nga panaghisgot sa gihapon, magpadayon ta sa ato din nga mga matutpa presente nga kamatuoran. Pagkaninduta kahisgutan ng pulong higala nga presente nga kamatuoran. Kana nagpasabot na nga dunay kamatuoran nga kagahapon pa. Doon na po'y kamatuoran nga ugma pa. Kay maghisgot ng presente, doon na po'y past. Maghisgot ng presente, doon na'y future. Nagpahisgot na higala may tungod sa kapanahonan. Doon na'y past, truth, doon ay present truth, doon ay future truth. Mauni may gala karon ang nindot kayong atong isgutan tungod kay doon ay ato higala dinhi nga nagpaabot ining maunahuna nga ato untaning matagaan po ang mga pagpasabot. Bueno, sa ato karon panag-uban may gala sa gihapon, may gabi ay nga ato kang K5 Robert Garciano higala. Pabati ko kay Miss HR Clares Rolian, maayong gabi. Okay, may gabi na yung atukang K5, Miss HR Clarice Rulian. Alang sa ato din higala nga panag-uban, salamat kanyo diha sa Tacloban City. Sa atong K5 diha, Robert Garciano. Miguel Bisas all, karon sa atong panag-uban, sa di pa ta mag-isgot, sa di pa ta magbasa, higalag mabala ang pulong sa Diyos sa ato din yung Christian textbook, sa naandan, magpahigayon sa ta sa atong binuksang pag-ampo. Mag-ampo ta mga igsoon, among amahan nga langit nun. Una sa tanan, may gabi ikanimo Diyos, og kami na usa mapasalamaton kay magdako. Tungod kay matag karoon niya, wala gyud ka magkulang kanamo. Bisan pa sa among mga panghunahuna, ikaw kanunay nagagiya, nagpahinumdom, nagdasig sa among mga katungdanan, sa among pag-alagad. Pinaagi niing maong tulumanon nga among ipabati ngadto sa tanang katawhan sa tibok kalibutan. Pinaagi din sa sibihan sa K5 News FM. Sibihan gipanag-iya sa imong anak. Imong anak nga imong gitawag gipili aron mahimong instrumentos kaluwasan sa tanang tawo sa tibok kalibutan. Na pinaagi niing sibihan ngayong gipanag-iya. Mamantala og namantala ang maayong balitas kaluwasan nga mao si Ginoong Hesus ang dalan kamatuoran ug kinabuhi. Busa magpanalangin ka o Dios sa kadagaya pa ngadto kang Doc Ramel gikan sa iyang mga ginikanan ngadto sa mga igsuon niya nga tanan sa iyahang pamilya, asawa, mga kabataan og sa tanang mga empleyado sa tibuok Pilipinas ning K5 News FM Luzon, Visayas ug Mindanao. Magpanalangin ka sa tanan nga mga namina ug maminaw niining maong tulumanon og niining maong sibihan sa tanang programang gikan pas kabuntagon hangtod sa kagabion. Dalaygon ka o Dios sa imong pagtubag kanunay sa among mga pangamuyo. Sa ngalan laman ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Okay, may galam kay sunan ato karong padayon naghisgot na adi ay karong si Kim Wanesa. Good evening, Pastor Ayuban Jerry Gabaya. God is good all the time. Okay, dalaygon ang Ginoo. Mga igalam kay sunan, kining pulong present truth, presente nga kamatuoran. Okay, mao ni mga igalam kay sunan. Kung naghisgot ta o kamatuoran, ato na nakanunan ang gipasabot. Unang-una, aplikado ka na sa personahe ni Ginoong Hesus. Aplikado na ngadto sa gitawag Jesus or Christ in person. Kay siya mismo ang nagdeklarar ana. Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, Versikulo 6, ato nang mabasa nga si Ginoong Hesus yun mismo ang nag-ingon, nga ako mao ang dalan, ako mao ang kamatuoran, og ako mao ang kinabuhi. Mao na higala ha? Primarily, ang pulong kamatuoran applicable ngadto sa personahe ni Ginoong Hesus. Og atong tun-an si Ginoong Hesus sa iyahang pagkamao, nasayod ta nga si Ginoong Hesus sa sinugdanan, mao kana siya ang pulong. Kana siya mao ang pulong nga gisulat sa basahon sa Ebanghelyo ni San Juan sa Kapitulo 1, Versikulo 1, nga nag-ingon usab, sa sinugdan mauna ang pulong uban sa Dios o Dios ang pulong. Kana lang sa, ha? Sa Versikulo 1 lang sa na. Si Ginoong Hesus, nga nung ato manang gipamatuod nga siya na ang pulong. Nga nung ato nang gipamatuod, ha? Salabtunon ba yan, ha? Ato na yung tagaagpagdagad, mga higalam king sunan. O, salamat kayo. Naasalin niya karon nga to si Miralyn si Bumit. Miralyn it si Bumit. Mayang gabi, Pastor, watching from Kabangkalan, Siaton. Okay, salamat ninyo sa mga kaigsuunan nato din, ha? Nga nagpakiguban ka nato karon from Kabangkalan, Siaton. Boy, no, ingunani mga higala. Karon doon ay mga Biblia, o nagbasa mo ini, ako mon kaayon ni. Alang sa mga magtutuong Kristohanon may galam kay suunan, adili na ni baguhan sila ni ining maong mga sitas, ni ining maong mga Bible reference ng atong gisgotan. Pero ato na ning ihanay. Aron dili ta mahimong murabag ka ng magpangutana hinuong tagdaghan kay basing murag nagkayagaw na nuuning ato ang mga hunahuna. Hangtod muratag malibog na unya. Aliso na ba kay malibog tag mga espirituhanon nga hinungdan may galam kay suunan kay naarabagi dayoy magpabugnaw nato. Sige, mangugkag basa-basa, ana. Sige, kagpaminaw, ana. Nga makabuang raba ng Biblia. Maurabag yun ay mga karaang mga panultihon. Kay kinimanggong magtuuntag mga pulong higala nga espirituhanon, mga pulong sa Dios, mga pulong nga balaan na magyudpuy, magsamok-samok nato. Kay kinimanggong kaaway sa Dios, di yun na siya musugot. Nga masayod ta sa mga pulong sa Dios. Kung ugaling doon naman tayo na sayran, tungod kay ato mangyud ng na gitinguha nga makadungog jud ta og mga maayong balita, nga ang maayong balita mo na si Ginoong Hesus. Pangitaan yung tagpaagi sa kaaway kay kinis Ginoong Hesus, dunay kaaway mahigala. Ang Dios nga atong ialagaran nga buhi, dunay kaaway. Dili man imangaway ang atong ialagaran nga Dios higala. Dunag yoy palaaway. Ito ang tawag og palaaway kay maumang punay naguna-una mga higala og panghilabot. Wa man na hilabde. Mauna yung higalam kay suunan. Okay. Sa sinugdan, mauna ang pulong. Ha? Kiman ina, Juan 1, versikulo 1. Og ang pulong, uban sa Dios. Og Dios ang pulong. Okay. Wa tamalibog ana. Kanang pulong, dunay giubanan sa sinugdan. Ang giubanan niya mo ang Dios. Mangutana ta. Kinsa man nga Dios? Di na lang nato sa dugangan, anang maong verse kon sa karon na kailaman ta nga doon na may Diyos amahan, doon na po'y Diyos anak. O inanak naman, ano na may mga pagtulunan karon nga ingon anak, doon na Diyos amahan, doon na po'y Diyos anak. O yun anak. O sige, di lang sa nato na tagaan na yung conclusion nga kanang versikulo 1 sa kapitulo 1 sa Juan, amahan ka na o anak po na. Dili lang sa, atulang inaon ba, pagsaysay, arumahin mo bang matinaw. Total, dili man po ta magsulting atong kagalingon na pong huna-huna atong agulingon rapod nga mga panabot. Ato lang ning itandi-tandi, tigomon tani ang mga nakasulat kay kining tanang mga pulunga nga ato din hinggi pang basa kamatuuran baya pod kini mga higala o makaigsunan. Ato yun ning pamatudan. Kamatuuran yun pod ni. Di lang ni mahimong kamatuuran kung masayop ang atong aplikasyon og masayop ang atong interpretasyon. Pero ang balaang espiritu nga maoy naglamdag ining balaang kasulatan, maulang gyud ang magagiya pod sa atong hunahuna nga iyatang pasabton, wala gyud day sayop higala ni ining atong pagbasa. Kay bulahan mangani hinuon ang magbasa nga ang uban maingog, makabaw ang raman ng Biblia, o dili, o mabulahan hinuon ta. Mabasa yun na, bulahan silang nagbasa, bulahan silang naminaw, bulahan silang nagtuman, kay ang panahon haduol na, o asa man diha ng makabuang, mabulahan man hinuon. Okay. Sa sinugdan, unsa ganito, mauna ang pulong. Sa English na, in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. Okay. Atong nasabtan. Nag-isgot ba din na, nga dunay amahan, dunay anak? Wala. Wala na. Kana nga bersikulo, wala na. Pero panayunong natugbasa, aron nasabtan na to, ayaw lang sa deno. Matod pa ka na bang period. Okay. Na may bersikulo 2 pa na, nga nagpahayag po. Unsa may gipahayag sa bersikulo 2. Yunanin ito pagsaysaya kay ang presenting kamatuoran, masabdang yun nato ni. Okay. Sa bersikulo 2, nag-ingon, kinisya sa sinugdan uban sa Dios. Mauni ang bersikulo 2. Kinsa may gipasabot ining siya na sa sinugdan uban sa Dios? Wala po nganli. Basta mauni ang pulong. Kaya may laing sa sinugdan, mauna ang pulong, o ang pulong uban sa Dios. Nga sa versikulo 2, giingon, kinisya sa sinugdan uban sa Dios. Okay. Ang pulong niya, ang pulong ni nga uban sa Dios. Ang versikulo 3, unsa may giingon, ang tanang mga butang na nangahimo pinaagi kaniya, o kinsa man sabling kaniya. Okay, person man eh, kinsa man eh. Kinsa maning kaniya nga ang tanang mga butang na nangahimo pinaagi kaniya ang sumpay og niadtong mga nangahimo na sa ato pa nabuhat na walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Buot ipasabot nga kining pulong nga mao ang uban sa Dios nga pinaagi kaniya, nabuhat ang tanang butang sa kalibutan, ikaw na magkonklud kung Dios ba ni o dili
2: kay pulong man eh, pero atong mabasa nga, bisan siya pulong, Dios siya, pero sa versikulo 3, creator kini siya. Nasabta nato? O anita sa English version? Unsa may giingon des English version? Oh, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Versikulo 2, the same was in the beginning with God. Versikulo 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Gisainan ka ini mga higalam kigsunan? Nga walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Kinsa man ni? Ang pulong ni? Atong padayonos versikulo 4, aromorag tinaw-tinaw na gamay. Okay, versikulo 4, atong padayonon ha? Sa versikulo 4, nag-ingon sa English, in Him, kaning Him, mauni ang pulong ha? Nga Dios, okay, in Him was life, and the life was the light of men. Dini sa atong mabasa sa Sinibuano, diha kaniya ang kinabuhi, o ang maong kinabuhi, mao ang kahayag alang sa mga tao. Sa versikulo 5, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Sa Sinibuano, og ang kahayag nagadanag sa taliwala sa kangitngitan, og ang kangitngitan wala makabuntog kaniya. Okay, period. Ato ning gibasag klaro. Aron dili ta malibog, pero atong tinaon nga kaning pulong sa sinugdan, nga uban sa Dios, bisan pa og pulong siya, pero Dios na ha? Dios yun na. Nga nung may matag Dios na. Sige daw. Kay maumanay na i-describe nga mao'y naghimo sa tanang butang sa kalibutan. Eh, mura nagnanatay pangutana, no? Dili di ito ang amahan ang creator? O, murag pangutana po na. Pero ako ning gisgutan, bisag magisgut po ta kabahin sa amahan, pero ako ning gisgutan, kay ang atong ipasantop ini karon kaning gitawag presente nga kamatuoran. Pero ato sang giuna, paghisgot, kinsa ning kamatuoran. Unsa kining kamatuoran. Maunang din hita nanukad. Ato konong lakturon ha, pero basahon tanig padayon yun. Padayon nung tanig basa, bisag ato lang ibutang sa versikulo 11. O, niadin ni atong basa, bisang ganit sa versikulo 10. Okay, nagsintro man ni Ginoong Hesus, Christ-centered, biya niyang ato, yun din yung mga panag-isgot kanunay. Sa versikulo 10, nagaingon, og siya din hina sa kalibutan, og ang kalibutan na himo pinagi kaniya, ngani ang kalibutan wala makaila kaniya. Alas, sige, ato na niyang tanawon, og di ba ni maaplikar nga ito kang Ginoong Hesus? Ala, padayon ang tagbasa. Dire sa versikulo 4, 14, on sa giingon, og ang pulong nahimong tao. Nahimong tao og ipon kanamo, mipuyo siya nga puno sa grasya og sa kamatuoran. Og among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. O naghisgot na. Naghisgot na og anak, naghisgot nag-amahan. Ato nasabdan. Okay, doon na mo ikapangutana. Itong anam-anam mo na, ha? Oh, sige. Say-say-sa, ta? Okay, ato ning tagag-pagtagad kay dili man ang atong panahon higala taas. Pero di na ito ni undangan, ha? Bisan pa o karon maputol sa ato ang limitado ng mga gigahin, ng mga panaghisgot. Apan, ato ning padayon nun. Bisan maputol ni karon. Ang tuyo na ito, mga kaigsunan, ang tinguha sa Dios nga ang tanang mga tao mga luwas unta og managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Unta matuman na dinhi kanimo, dinhi kanako, dinhi kanato. Kay kung dili man ta makahibalo sa kamatuoran, pwede yun tang malimbungan o donay mga maglilimbong. O donay tikasan, ha, kanaara bagay mutong ha, nga mga mini, nga mga Kristo, mini nga mga profeta o manalagna, mini nga magtutudlo sa ulahing mga adlaw, ginasulti na ni Ginoong Hesus nga sa duol na siya biya bubalik ining kalibutana, dunay mga mini nga mga magtutudlo. Unya, ang tuyo ana, magpahisalaag. Unsa man ang pulong uban pahisalaag, kana bang, imbis unta naaka sa insakto, nga dalan nga imong gisubay adto jud ka pagion ditos dalan nga dili mao hangtod mawala na noon ka dito, masungok na ka dito, matupasuban mura na ka gimino ha sa Mindanao na imino kanang pulong mino higala mura ka ana gyud og ana ilaing huban ana mura lalom-lalom na kanang na kuan ka ba aha unsay ana na oh nasaag lagi ina na so mao na. Mawala ka ba? Di nakakamao mo balik kung asa ka dapit ni Agi nagagikan. Ingon anang mahitabo. Busa makatalagmanon biyagyapo na mahigalam kayong suunan sa ispirtuhanong bahin sa tong kinabuhi kinibitang makulangan tagkahibalo. Makulangan tagkahibalo. Doon nagyog isulti ang Diyos pinaaging manalag na Osiyas nga itong mabasa sa Osiyas Kapitulo 4, Versikulo 6 nga ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Muna dili yun taka matud pa ka kumpiyansa. Di taka kumpiyansa. Kay bisan pag atong hunahuna, atong pagtuo, atong mga handom, atong mga pag-ampo, atong mga pangandoy, atong mga pagbati, tuag yun sa Dios, tuag yun sa langit, tuag yun sa mga butang maayo o balaan, apadunay kaaway. Ang kaaway sa Dios may gala nga gikan sa langit, dili na basta-basta nato mahimong mabuntog. Dili na basta-basta nya ngano man nga magbuntog-buntog ang bunta. Ay dili man kitay mantuyo ana, magbantay lang ta kay nagpasidaan man si Ginoong Hesus. Nagpasidaan man siya, magbantay gyud mo ha. Magtukaw gyud mo. Kay dunay mutungha nga magpahisalaag kaninyo. Gisaynan ka ana migala mo abot ang panahon nga bisan pa gani ang mga pinili sa Dios, kaning mga pinili, mga predestined ba nga mga tao? Kining mga tao ba nga ang Dios gayud ang nagpili niya nga bisag wa pa at matukod ang kalibutan, gipili na niya ng tawhana. Mismos Ginoong Hesus, ha? Si Ginoong Hesus gipili na siya daan wa pa'y kalibutan nga nabuhat. Pulong pa na siya. Wa pa'y kalibutan na buhat. Naanana si Ginoong Hesus pinaagi sa pulong, sumala sa itong gibasa. Nag-exist, naglungtad na na siyang daan. Bisag wala pa nabuhat ang kalibutan. Ato na nang ginabasa mahigalam kigsuunan nga gipredestined si Ginoong Hesus sa amahan nga langit nun. Kining amahan nga langit nun, mauning gisulti ni Salmista David sa iyahang sinulat sa basahon sa Salmo sa Kapitulo 90, Versikulo 1, Versikulo 2, nga mauni siya ang gitawag from everlasting to everlasting. Dios kini siya nga walay sinugdan o walay katapusan. No beginning and no end. Pero kini si Ginoong Hesus na ani sinugdan. Lahi ni sa amahan, ang amahan na ay walay sinugdan, wapoy katapusan. Pero si Ginoong Hesus na ay sinugdan, sa sinugdan pulong ni siya. Muning gisgutan sa pinadiyag na si Ginoong Hesus, muning gitawag og Alpha and Omega, beginning and the end. Muna nga, usahay makaingontag, murag libog nun, arabay mga pagtulunan ron nga ng gawas, mga higala nga, one true God, about na sa gitawag o Godhead. Nga ang Diyos daw, usara gayod ang Diyos nga matuod. Ay na lang nagsupaka, kay na ay mabasa yun, nga ang Diyos matuod. Dili bakak o dili bakak. Ang uban po, naimingon nga, duha ang Diyos, oy, ang amahan o ang anak. Naingon ana ha, kanang gitawag o sa ilaing term na na ha, kay sa tulo pa na, nga ang Diyos tulo, aka sa persona, na po yung mga pagtulo ni Higala, doon ay itawag oneness, doon ay trinity, o doon ay amahan, ragyodong anak, duhara sila. Dili trinity, di po oneness, pero dili taan na magtapik. Kay kanang tanan, naana sa kasulatan, di na angayan natong himuan o argumento, di tanan di nato na angayang kaligan, ang importante, ang gikinahanglan sa Dios kanato nga mahimo kitang mapasig-uli. Kay kitang tanan nga nahimong nahulog ngadto sa kalapasan pagpakasala, wala nagyudtay gahom nga mahimo tang mahibalik sa ato ang amahan nga maoy na nag-iya sa atong tagsa-tagsa kamaginhawas kinabuhi karon. Bisang makasasala ta makigsuonan, tanang taos tibok kalibutan, bisan pag mga hayop ang tag-iya ining kinabuhi migala, bisan pa sa mga tanom, bisan pa sa mga langgam, bisan pa sa mga isda, sanglit adunay magbubuhat niya ng tanan, ang tag-iya anang kinabuhi mga higala, way lain ang Dios gayod nga maoy maglalalang sa tanang butang sa kalibutan. Bosa, dili na to tagaana og matod pa kanabang panag sa laing huban ani, kanabang panagdistansya. Adi angayan maghimutag mga barriers, adunay mga denominational or kanabang mga gap sa laing huban ani sa Sinibuano. Aduna ba'y mga wall? Wall of partition. Doon ay bumbong. Pareho sa tabo nga kining hintil nga mga tao nga wala Dios, ang mga Hudiyo nga mga tao nga nakaila og doon ay buhi nga Dios, dili sila makigsandurot. Di sila makigistorya, di sila yun magtagad-tagad ngadto sa mga tao nga di yun pareho nila og rasa, di pareho nila og tribo, di pareho nila og hunahuna, di pareho nila hitsura, labi na yung dili pareho og pagtuo. Naa ingon ana manghigalam king sunan nga matang sa mga tao nga naabtan pagyod na ni Ginoong Hesus. Ngani si Ginoong Hesus ang nagbungkag ni anang balabag kanang barriers, wall, denominational barriers, ha? No, adunay mga bisag pareho Christians, pareho rag amahan, gituuhan, pareho rag ampuan, pareho ra og ebanghelyo, halos pareho rag pangalan, naagyoy uban, pareho rag yung pagtulunan, apan dili gyud magkasandurot. Dili gyud mahimo nga kanabang ang pagbati inigsuon. Dili gyud mahimo nga ang gugmang balaan makahatag yun o gahom sa pagbuntog sa mga balabag sa kadugtungan alang sa mga gipanghigugma sa Dios. Once gigugma sa Dios ka na, bisag atong kaaway na mga higala. Sanglit ang atong kaaway, bisag maingontang dautan na siya, makasasala siya, wa na siya hinungdan, pero hinumduman na to, nga kita pariho punta ana sa sinugdan. Dautan puta, wa puta hinungdan, pariho ta, makasasala ta gihapon tanan, way taos kalibutan, nga dili ni agi o pagpakasala. Kay ang tanang mga tao, pulos ni patyonon, og wala gayoy Dios nga nahigugma sa tibuok kalibutan para ang makasasala, dili sinutag kamatayon. Mga matay, yun lagi ta mahigalam king sunan. Mga matay, manganit ng mga balaan na, kanang nakahinulsol na, mga matarong na, sumala. Ang mga apostoles sa atong tanaw, dito mga makasasala sila. Ang mga nahimong hari, nga mga naagyod sa basahon, naa ilang pangalan. Pero, bisan pag nahimong balaan mahigala, makasasala ang atong mga kaliwatanan. Tingali mga inutang, nakauna lang ta pagreporma, nakauna lang ta paghinulsol, nakauna lang ginta sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Busa kaning mga katawhan sa atong palibot, bisan pagkinsa nga mga tao ato nakita nga mga dautan daw halos wala na'y paglaom sa kinabuhi, daw halos wala na'y kausaban o wa na'y kaluwasan, pero ang tinud-anay, dili ginta makahukom anak kanila. Kay ang Dios nga maoy nagbuhat sa tanan o naghatag ka na ito gininhawas kinabuhi, may galam kigsunan, gihigugma ka na sa Dios ang tanan. Kita lang, mamili lang tag atong higugmaon. Mamili lang tag atong tagdon. Pero ang Dios may galam kigsunan, why pinalabi? Why pinalabi? Gawas nga ang Dios gugma, duna se kaangayan, justice and mercy. Maluoy ang Dios. Maluloy on yun siya, maanghop. So susunod ato ng tunan ay gala, diha na punta mag-isgot sa anam-anamong talang niya kay ako, paspasada biya na ako ng sulti arong madaghantag may mong isgotan, may galam king sunan. Pero ani amang takaroon sa atong weekdays nga, atong normal nga panahon gihatag na to, mga meditation lang ni. Ang sa di pata mamahulay sa atong tagsa-tagsa ka mga pahulayan sa atong mga pagkatulog, gikan sa atong mga pangabudlay sa tibuok adlaw, sa atong lawas, sa atong kakapoy, atong mabalon kini mga espertuhan ng mga balaang pulong sa Dios aron sa atong pagbangon, magpadayon ta nga adun naghapon tayo buhing kadugtungan ngadto sa Dios. Boy na may galam kay sunan, wanta igong panahon gyud no sa atong panag-uban. Salamat alamang kanar kanatong tanan karon. Alang sa ato makigsuunan nga ni anaking uban ka na ito, kanyo di diha sa Kabangkalan si aton, kaninyo nga tanan din ha, labi na stakloban, atong ginapaabot kaninyo ang mga panghinaot, nga unta, ang ato nga mga panaghiskot, kinimahimo ninda kong bindisyon, adi lang kutubra ka na ito, karun nga kita nakadungog, kundili ang ma-extend tani, nga ito sa ato usab, mga isig ka, tao, labi na una sa ato magkauban na sa panimalay. Boy na may galam king sunan sa ato panag-uban, karuman tayo kong oras, sa kalan lamang sa ato din ng Station Manager ng K5 News FM Dumaguete, nga to kang K5 Sir Bernie Cabusaw, o sa ngalan, usab, sa atong CEO and President Doc Ramel Oy, sa atong Engineer Duty, galapikas na sa atong Master Control, nga to kang K5 Engineer Bel Andro Racuma, sa Tibuok Pilsa, sa K5 News FM. Kini na lamang yung galing suon sa kanunay sa gihapon, Brother Jerry Gabaya Ayub, sa atong tulumanon, yung tulumanon, hinaot ng Diyos, magpanalangin kanato sa kanunay, sa managayaon pa, sa iyang balaan nga pulong. Sa makausap pa, mayong gabi alang kanatong tanan, o magpahigayon ta sa atong pag-ampo alang sa atong pagtapos. Among amahan ng langit nun, daghan kayong salamat o Diyos sa imong pagtubag sa among mga pangamuyo. Ikaw mo ang tinubdan sa tanang mga butang. Salamat kaayo sa dugang kaalam, kahibalo, sa imong balaang pulong na imong gilamdag ka namo. Pinaagi nining sibihan sa K5 News FM na panalanginan ang tanang mga kigalaan na mong kigsunan nga nakaminaw o maminaw diin nakaabot kining maong signal sa sibihan, kutob sa maabot ang tanan, mahimong mabindisyonan, labaw sa tanan. Magpanalangin pa sa kadagaya pa sa tag-iya tagdumala ning sibihan ng tukang Doc Ramel o ilabi na sa tanan usab nga mga empleyado ining sibihan sa K5 News FM Philippines, Luzon, Visayas o Mindanao. Panalanginan mo ang tanan na kadungog sa mga programa ining sibihan gikan pas kabuntagon hangtod sa kagabion. Dalaygon ka sa walay katapusan sa imong papakiguban ka namo sa ngalan lamang na Ginoong Hesus nga among personal nga manuluwas.

0: Higala inyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kung kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapadalangin ka na ko.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio!
4: Ang Visio
3: gamay D3!
4: Kapalit sa mga butika!
3: D3 Bio!
4: D3 Bio!
5: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako gusto lang nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahini na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio!
4: Ang Visio
3: gamay D3!
4: Kapalit sa mga butika!
3: D3 Bio.
6: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Mabalit sa mga butika.
6: No one ang makauga na sa kama. Masinug. May diabetes ka.
4: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compound.
4: Effective.
6: Matok sa sakit ng diabetes.
4: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika.
8: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga pagkaon. Naapay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
10: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
12: Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At 280 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw.
4: Mapalit sa inyong mga suki-butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
12: Extend Food Superman for Men.
4: D3 Bio.
14: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio!
3: Ang D3 gamay Visio!
4: Ang Visio
3: gamay D3!
4: Kapalit sa mga butika!
3: DTX Coffee Mix!
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix! Pumaka sa mga butika!
1: DTX Coffee Mix!
16: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibati ng panglipong-lipong ugusahay na pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulok kapsula sa usga adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tinaw na usap bang akong pananda. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika.
3: Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto.
18: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Gitri Bayo.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bear. Painom ko sa akong mama o Gitri Bayo. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang Gitri Bayo.
1: Gitri Bayo. Ang Gitri nga may Visio. Ang Visio nga may Gitri.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Gitri Bayo. Gitri Bayo.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Gitri Bayo. Dali lang na ayo akong sama.
1: Gitri Bayo. Ang Gitri nga may Visio. Ang Visio nga may Gitri.
3: D3
1: Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. So buong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ug hunagsip unon nako. Nagtiko og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rondan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C!
3: Sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na maglabalaga. Ang solusyon, yari na! Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
8: Tumag sa imong bed rest?
1: Mag-Clinicas 4 Biotic. Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4 Biotics.
9: Gah, ma-joy ride man tabi ga.
10: Wala sa kondisyon ang makin ako ga.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tiga, ma-joy ride na ta.
10: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno ha.
9: Kitiya?
10: Siyempre! Naka-extend ko yan!
9: Basta sa God nga driver, extend, love.
1: Extend Superman for Men! D3 Bio!
11: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
3: Mapalit sa mga butika!
1: D3 Bio! DTX Coffee Mix!
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar na mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
0: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
13: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: Ang kakakampyon ni Estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Timoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut untang na inom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ko, D3 Bio batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imo nga probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio naa siya monolaurin sir GP. From lauric acid sa MCT i-convert ni sa imong atay into monolaurin. Nya kanang monolaurin wadto na siya sa tanan nimo nga mga selula sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
4: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
5: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
4: Wala.
5: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas?
4: Daghan kayo, uy.
5: Gipanindot niya ang imong metabolism.
4: Correct.
5: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
4: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagataon sa mga good fats, pero kung mainom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
5: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
1: D3 Bio!
6: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
3: Mapalit sa mga butika!
1: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo nini.
5: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya, mag D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
1: D3 Bio.
4: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
5: Dire jud nako nakita sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gunga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko sir GP.
4: Husto, maokini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
1: D3 Bio.
4: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
5: Naay pangutana na sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi sir GP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
4: Mo di ay na.
1: D3 Bio.
4: Ang brain.
5: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
4: Siyempre, Doc, 100% makatabang.
5: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
4: Wala.
5: Naarajod na sa D3 Bio. Correct. Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
1: D3 Bio!
5: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, di rin nato makita o masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
4: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
4: ayaw gabusuhon.
1: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3
3: D3Bio after 2 months of pagtengi na yun ayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio! Health News!
7: Herbal Products pa ang inang gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDS 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na motang kini sa Stall B2 Villa Masillas Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word Federal. Ug anaasa kini sa Palawan Building sa Masillas Street, Barangay Sines, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
8: Hamara Herbal Products Center. Your
1: one-stop
8: herbal shop in town.
1: D3Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio. D3Bio.
11: Ako si Pili Kabung Nason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sinaing mga UTI. Mooto, nag-take of Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
10: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
14: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik o nagsip o noon ako. Nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C.
15: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas for Biotics, kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Monks for Biotics, kapahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo. Clinicas for Biotics na adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi. Sa diin ka, Pipino!
3: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-labawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahini na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit pigman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka daadlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahini na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himso. DTX 500
10: Adlaw-adlaw.
1: DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
10: sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry to kay madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
10: Pabaka sa mga butika.
8: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
12: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotic.
2: Kabutod-butod ang tiyan
1: o wala mahilisan,
2: Mag-Clinical Spore Biotic.
1: Katabang sa pagnindot sa digestion
2: o pagkuha sa mga toxins sa tinay.
1: Para healthy ang tiyan,
2: Mag-Clinical Spore Biotics at lawat-law.
1: Mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka na.
3: Ako,
4: ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
4: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
3: ikapsula mo.
4: Extend.
3: Extend. Superman for Men.
4: Gawa sa maca.
3: Isang herb
4: na nagpapataas ng ating energy.
3: Up stamina.
4: Like flavowaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
4: Stimulates libido.
3: And treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
3: Extend. Superman for Men.
5: Isang kapsula ka na.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number 1.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Time check. It's now 8:10 in the evening. That time is brought to you by D3 Bio and D3 Gamay Visio. Ang Visio Gamay D3.

0: 97.7 K5 News FM. 8:13 in the evening. Kumusta mga ka K5? Welcome back to the show, the K5 Bro fans.
1: Yes, welcome back na po.
0: Welcome back to the return. All right, mga ka K5, mayang gabi. Kumusta mo, the amigas and the amigos? Kumusta yung mga amigo dahi?
1: Amigo? Kinsa man ang amigo?
0: Depende kung kinsa imo hang gi amigo o katong gi amigo amigo ra.
1: Okay ra. Okay ra.
0: Okay ra.
1: Ikaw ba mag-expect na noon to siya ka nagkabloka nang magkuan?
0: Di, amigo. Is amigo.
1: Oo.
0: Kuan ba? Friend zone.
1: Nakasulay na ka na friend zone ka?
0: Ha?
1: Nakasulay na ka na friend zone.
0: Kasulay eh.
1: Meron sa imong gibati.
0: Kana expectation ba nga? Lami kayo ng feeling kuan kanang kanang gipakilig ka, dayon na sweet-sweet siya sa imuha, niya, di ay friend or di ay imuha.
1: At least na i-label. Kay friendship, di ba, is still a label.
0: Dili na eh. Kuha na siya. This label.
1: Okay, kaya!
0: Alright, mga ka-K5, kuha mo na kung kuha na monitor eh. Kumusta mga ka-K5 ba? Kumusta niyo ang pagpanihapon diha? Kumusta yung panihapon diha?
1: Okay ra akong panihapon. Ikaw ang siyang panihapon, D.I., by the way. Naggulay-gulay na sad ka or ni kuha na ka? Nag-bad habits na kasi muhang panihapon.
0: Sorry ka dahi.
1: Ibagutan naman di ka.
0: Mahilap ka dahi.
1: Hindi, kinangutan ako ni mo. Abi na po nag-load na. Nag-load na kasi muhang kuha niya.
0: Pag gulag mo tubag, ikaw rin tubag.
1: Kay dead air is a scene daw.
0: Wala ko monitor dahi sa. Pag-iwi mo. Pang-grade sa'yo muhang mga kuha niya.
1: Pato sila na mino eh. Nasa na ipang-grade. Katoy mo old monitor. Katong bago ni mo gi-order. Mag-feedback. ako magi hurat yun. Ano na watching?
0: Watching imong friends of watching.
1: Kuy friends uy.
0: Di pagsulti sa.
1: Ako ang gibulong ang watching. Sa ito nga page. Abud Wayne fan page. Kanina ka brown oga profile. Wala may watching sir Abu eh. May watching.
0: Okay, rade. Alright, may gabi mga ka-K5. Dili kini siya kakuha. Di siya kasulti o.
1: Oh, hilumon
0: mo. Oo, mayroon niya siyang mga marites ba? Kanang gahulat ra o sa issue na ay imarites. O wala imarites. Hilong panis kuan. Hilong panis. Kanang halas nga kuan ba? Halas nga manunukob.
1: Iba, kuan gali palihog.
0: Pagpaypay na eh. Tipid tag kuan ron, kurinti. Nanginit ka nga, wa man kay giyaw-yaw.
1: Iliinit kayo. Dapat magiyaw-yaw ka na eh. Ulan ba ya?
0: Mung kay ligo-good.
1: Uy, buyag yung panahin mo nga na. Basara sa ulan.
0: Ligo-ligo po panalag. Sabi sa kuan ra, once every night.
1: Once a month?
0: Sige na mag-half-bath tayo. Ika na pong full-bath po.
1: Uy, mag-full-bath man ko every day.
0: Ay, sakto, sorry. Ang half-bath din ako, full-bath naman
1: dahil mo. Init niya kayo. Wow, grabe kayo.
0: Kani siya, maligo naman siya. Kasi kabuoke naman na siya. Manang tipid kayo may tubig din.
1: Maligo po sa kabuo.
0: Nakasave, ha?
1: Bili makaligo isa kabuo eh. Bili isa kabuo? Kaya, oo.
0: Maligo? Isa kabuo? Ano, dili kaya? Kaya. Isa kapisik, sabon. Isa kapisik, waswas. Ano pa kayo, tulo kapisik? Alright, so mga ka-K5, that was Closer You and I by Gino Padilla. And hoping close na silang duha. Kikilig ko. Lain kay feeling dahil kaning mag-edad na kaga 30 ay kapin ba yun ba? Hindi ba?
1: Pili kapin, pili kapin.
0: 30 po.
1: Ayun siya kikuha niya kung siya 37? 7 ba ang kapin?
0: The most kuhan dahil, untold secrets dahil kanang edad. Na yung pinaka-kuhan
1: dyan na siya. Kung nagdili mo ganaan, balaan ninyo ang edad.
0: Dili po sa inyong dili balaan, pero...
1: O pili mong edad. Isulti daw sa kanya.
0: Hindi ko ganahan mo sultis kung edad. Kaya basin mag-expect ka nga. Kuhan pa kaita ka ng...
1: Hota ganon.
0: Kuhan ba?
1: 37? 38?
0: Tagaan ka o usa ka sulduan kung makatagaan ka?
1: 38.
0: Ha?
1: 38.
0: Final answer? Kung dili ka katagaan, imong sweldo ako, imong ihatag na ako.
1: Ah, wala kita itong 38.
0: Ay, sorry, 38, sorry. Di, mandi na siya masugot kay napabihan na siya ikuha, napabihan na siya ipatutoy, napabihan na siya ikuha. Na,
1: no, may bada, oo.
0: Dagang obligasyon.
1: 38. Ngano mang dili kuha? Ngano secret man ang edad man?
0: Ang edad? Hindi kinahanglan i-kuanday ka nang hindi na kinahanglan i... Ano siya tawagan na? I-public, i-publicize.
1: Ang edad, ngano man? Ha? Ngano man?
0: Yan na, muna yung pinaka-kuanday, pinaka-traidor nga kuanday, information. Nga, kinahanglan ni mo i-public.
1: So may naan ang edad, oy. Ha? Or maulo lang dyan ka kay para magpabata-bata ka.
0: Dili, pwede ramang gulo.
1: Usana na.
0: Pwede ramang gulo, gulang kag naong, ya, bata kag edad. Mas lain, kung gulang gulang kag edad, pero bata kag naong.
1: Gulang kag edad, pero uy, mas okay na, uy.
0: Ha?
1: Mas okay na, kay mga
0: ganahan
1: baby
0: ka, o, ay, ikaw, para ni mo, good. Gano'n ay mong ganahan. Gulang nag edad, pero bata kag naong.
1: Ako, pila kong edad.
0: Ha?
1: Pila kong edad.
0: 30.
1: Uy, 20 pa ko. Hata pa sron kasi.
0: Ah, muli na ipag-iod.
1: Uy, 20
0: diba mo na yung ganahan?
1: Kasi
0: mo. Ang sakag.
1: O, diba, ingon ako
0: pila kong mag-edad na nag-50 ni bataan eh.
1: Well, pila yung edad ay nag-change. Ang anaman na sa Facebook, no? Kung pila ang kuhan. Makita mo po dito na sa Facebook.
0: Paan kaya niya ba? Marag dako kaya niya kuhan. Dako kaya niya kalagot na akong edad. Alright, so... Mga ka-K5, maulanong gabi inyo tanan diya. Niya, hoping ligunin ang immune system ninyo diya. Ligun ang inyuhang panglawas. Samot na o nakatumar ka mo o mighty smooth.
2: Lami kayo!
0: Lami kayo mga ka-K5 kung wala kay trangkaso niya kung mataligsikan ka. Anyways mga ka-K5, there is Valencia and some part of Dumaguete. Gaulan-ulan mga ka-K5. Benya, kusukas Valencia. Pabot na there is Dumaguete.
1: Wala yung ulan, hinay lang. Hinay.
0: Kusog pa man ako ang wanato, panuluto.
1: Uy, kusog man good.
0: Ha?
1: Kusog ba yung ulan ka ganina?
0: Wala man, malala naman.
1: Dili ba si pag-arinin mo na?
0: Malala pa mas kamanay.
1: Dili ka init man, so gisuyop sa kuan.
0: Gisuyop.
1: Scientific explanation.
0: Sana all, manuyupay.
1: Wait, wala lagi kay edad mo sa Facebook, no? Wala ni mo kibutan.
0: No need to, panaday. No need to expose. Alright, so... Mga ka-K5 ha, immune system ninyo, paliguna, pinagi sa pagtumar sa Mighty C, the alkaline base vitamin C niya. Of course, kaubanan ninyo ni Oga D3 Bio and DTX 500 capsule, paliguna ang yung immune system mga ka-K5. Kanya, kung taas ninyong blood sugar, ang DTX 500 capsule mga ka-K5 na kung ikatabang sa inyong pang-adlaw. Adlaw nga, panginahang lang sa inyong lawas mga ka-K5. Samot nagkusog kay kang mukha o rice. Tamot na tong rice nga, kuhan, katong lami kay nga rice. So, muna'y rice yun. Nga daghan po kayo sugar. Muna'ng lami. So, katong nga, dili mo palit yag mga baratuhong rice. Ginahan yung katong mahalon, lapot kaayo, nga tamis-tamis. So, daghan ka nag-sugar mga K5, ha? Bantay mo, ana. Kaya, matingala na lang kang, daghan ng lagom sa imuhang panit. Halap na imong pananaw. Dali kay kang malimtano, no? Ang pagkamalimtano na, sign na siya mga ka-K5 nga taas ang imuhang sugar. Kana magka-Alzheimer's disease dayon. Grabe na mga K5. Malibantay ha, taas niyong sugar kung malimtano na mo mga K5. Muna kinanglan, kanunay niyong ginainom ang klinika DTX 500 capsule. O, di ba? Ikaw, Day, unsa may mong product yung may promote, Day?
1: Ako lang giinom.
0: Ha?
1: Ako giinom lang.
0: Wala kay labot sa kuha niya sa TF.
1: Okay, wala man dun.
0: Wala, Day, kay TF. Sunod, okay. Half na lang yung sweldo para kuha
1: niya. Ginatumar po, di ba, niyo na ang mga supplements? Ginatumar ba, niyo na mga supplements?
0: Kinarto na nga akong kuha, Day.
1: May na akong pang tinda lang to. Niyo po itong for personal consumption.
0: Uy, double purpose na nga ako dahi. For sale and for self.
1: For sale and for self.
0: Oh. Double purpose na nga ako ang pagpangumpra. Dere, kabantay ka ng kinarto na nga akong ginapalit.
1: Ay, wala po kunin mo ka, kita nga nagpalit ka.
0: Wala, kabantay.
1: Oh, mga sa'yo ka mga oras mo palit eh.
0: Kumpra ko dahil buntag sa'yo mga before kumuha mga 8 o'clock. Ay, ako ang kuhan. Pero i-check nimo dito akong record ay taas-taas na pong sale. Hapit na nakumap si K5 Jonathan.
1: Ikaw na ang top 2? Top 2 ba ito, kuya, sa una?
0: Top 2 ng Jonathan.
1: So, ikaw na ang top 2 sunod.
0: Ako may top 2. Sunod sa top 2. Kaya top 1 ba yan? Pero may kabalo kasi top 1.
1: Si manager.
0: Kaya wala man naligya. Pero top 1.
1: May namaligya na siya. Ha? Namaligya.
0: Oh, sorry. Dili,

0: herbal ka pa. No? Oh, herbal nga kape, mga K-5. And ano siya, di sugar cane o chia seeds. No? Naapo ni siya, kuhan, ampalaya leaves. No? Ako kaya nag-ikataba, mga K-5. Anyways, mga bobords eh, nato riya ang extend na ay kalimti. Samot na tong mga kuhan na to, riya, mga conductor, das kuhan. BT Transport.
1: Conductor na po na yung ginagisgutan.
0: Ay, okay mga kusgan, bina sila.
1: So last time, conductor to, karong conductor niya po.
0: Pwede po, kuhan. Kun na lang. Atong isgutan sa man, driver na po, or katong kuhan?
1: Inspector.
0: Inspector.
1: Ayun na, uyahuan na mga series. Ito pa, sa queue na nasunod dito ka uli.
0: Manggani ka, libre sakay. Gamotor, manggani.
1: Isang ano? Alay pa niya mag-ipasabot. Ikaw ba? Kaya ano ka, magpunta ko na mag-ipasabot. Dito. Oo.
0: Maritis ko kayo niya mataan. Dili ra bagod baka sulti og siya-siya ra. Ganun ra siya musumpay-sumpay istorya.
1: Dili kay para na ako iko na ako istaw ka na pa intro. Ako ang body, ikaw ang tail. Mura bag ko an. Unsa lang mangingon?
0: Na kay details nga. E Marites.
1: Ganun na lang, ganun lang.
0: Ay, ganun mataan eh. Lagyan kita chikahan ro na asa mo atong kwan.
1: Oy.
0: Asa mo sibulan? Anyways, mga K-5. Maying gabi, dahil sa may Balugo, Dumaguete City. Dahil sa may Scandinavian, maying gabi inyo dahil dia. And, ang inyohang DTX Coffee Mix dia, napa ba? Dugay-dugay ro ba kung kasi nga kung nawalaan na po itong number. At doon nyo po na ako guro to ugma. May na lang. Na ako i-sale. Importante kaya na sale. Dahil kay malay ni mo, mudouble atong kuhan. Mid-year. Alright, so mga ka-K5. May gabi rin sa may Sikihor. May gabi nyo diha mga naka-tune in. Sikihor! Sa may San Juan, Sikihor. Dari sa may Lasi. Ora, the signal diha. 97.7. Kusog rin ito diha. May gabi niya diyan mga sano. And there is sa may parts sa Sambuan, Cebu. May gabi niya diyan diha. Sa mga naka-tune in. And also there is sa may Baay City. Siya to atong listener guys sa Baay City.
1: Nalimot ko sa iyang pangalan. Umat siya lang pa ila-ila or nalimutan lang na to.
0: Muna na. Hindi mo magusigi siyang ginahon na. Kung sa'yo ngalan ko niya, be?
1: Wala ay ko kabalo.
0: Ha?
1: Wala ko pala. Basta Jay ba ito gasugod siyang pangalan?
0: Jonathan.
1: Jonathan Kalpog.
0: Ah, dili, dahi. Sino tingalan na ito niya?
1: Nalimot ko. Basta Jay.
0: Basta tambok mo na ito. Ano ito nga, bais? Ang gabi niyo din niya. Alright, so nagasalamat dahil diyan sa may kuwan. Ano itong pangalan sa shop diyan sa San Jose? Ay, kusog din ito diyan na 97.7 diyan. Motor shop diyan sa may San Jose. Nagasalamat niyo diyan. Stranded ang akong motor diyan. Salamat sa kuwan. Salamat sa pagsabot. Taningot yung tao, mekaniko. Ay, pero wag yapon maayo. Alright, so kinahanglan na kayong mag-ilis yung motor. And, ngita tag sponsor. Ano na ka dali ka mo sponsor
1: sa man
0: na naroon sige pag chat lang sa mo pag program rata niya balik. Alright mga ka K5, enjoy some sets of music only here at 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bayo. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa Petri Bayo. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: Petri Bayo. Ang Petri nga may Vizio. Ang Vizio nga may Petri.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Petri Bayo. Petri Bayo.
4: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Petri Bayo. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: Petri Bayo. Ang Petri nga may Vizio. Ang Vizio nga may Petri.
3: Mapalit sa
2: D3 Bio.
5: Taspang imo blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 kang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samosa, charantine, nagkapo mo buo sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ato na kini mo Mordica charantia compound. Kikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 at lawadlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katapis. Inaag kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka na.
8: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
8: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo.
9: Extend.
8: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
8: Extend. Supplement for men.
10: Isang kapsula ka na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.

97.7 K5 News FM. That was maghintay ka lamang. Kaya ba nimong maghintay? Kaya ba nimong hulaton ang iyahang pag-ando? Diba K5 Ropa? King of Dendia. Alright, so mga K5, may gabi. And daghang salamat sa mga nakiguban, ha? And kumusta ang inyohang paghihintay? Naa ba po'y kuan maayo nga pag na ay nipadulungan ang imuhang paghintay. Alright, so mga ka-K5, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hanggat may buhay, may pag-asa mga ka-K5. Alright, so we are back and of course, we are live sa 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. And akong kapartner mga ka-K5, ito apas koan, apas laing kalibutan. Alright, so mga ka-K5, as I have said and ginabalik-balik inamo niya, ang G3 Bio, and then Mighty C, og ang DTX 500 capsule, kaning Power Trio mga ka-K5. Ako nagkikatabang sa mga kwan. Tato ang alawas, brother. Alright, so daghang salamat sa mga nakiguban ha sa ato ang live. Ma'am Junaline sa Panta, may gabi inyo niya, madam. And VT Transport, Dudu Grupe, official ha. May gabi iniha, invisible nakak... Ansa daw? Invisible nakita... ko. Ah, nakakuan siya, naka-transparent kuan siya, transparent costume. Pal nga na day, ganahan ka. Oh. Naka-transparent ko saan siya, bro. Alright, so mag K5 ba? Daghan kayong mga controversial karon ng mga balita, no? And grabe ang pagkauyog, ha? Dako kayong kalisang sa mga estudyante, labi na sa mga nahitabo sa May Tacloban. And labi na sa DepEd, ang nahitabo sa ato ang sa mga estudyante. So mga K5, it is kuanan niha sa mga parents, dapat nato bantayan ang ato mga anak. Labi na sa ato mga anak nga gahilom-hilom radya, kumusta o ninyo? O inyuhaning gina-check kung unsalan ang ilahang pag-eskwela, kumusta ang ilang pag-eskwela mga K5. Ga-eskwela ba ba po? Or basin na na-stress na ang imuhang anak kay kuana kanang dili na siya komportable sa iyang pag-eskwela. Inangla nato ning hatkuaag leksyon mga ka-K5 ba. Labi na sa mga ginikanan diha kay gatuo lang ta basin gatuo lang ta nga atong anak. Okay lang ang ilang pag-eskwela, no? Without checking them, without kuan them, pag ilang taon nimo nga ay enough na ning maghatag kag kadaadlawong badlo balon, enough na nimo ang paglungag og sayo para nila pabalo nila without checking their emotions. Mga ka-K5, tinanglan ninyong balon kung kumusta ng inyong anak. Hanggang insidente ron tungod aning bullying mga ka-K5. So dapat mga ginikanan, isa na to ng responsibility para sa tong mga anak to check kung kumusta ang ilang pag-eskwela, ang wala ba'y nag-bully sa ilaha, kumusta ang ilang mga emotions. Kay mga batanon karon mga ka-K5, grabe na ang emotions nila. Dali kayong matandog. Ha? Dali para sa to sa unang strong kayong mga emotions. Kinahanglan, mauli ta, maglukdog yun o kuan, sugnod, kaya di maglukdog, sugnod. kuan yun, makapisog yun, hindi guli. Walay kuan, walay malunga, walay ikalungag. Yan ang kuan sa mga bataan on sa una. But now,
wag na mga batan-on karon tungod aning aning balaod punila eh. Magining kuan ganing ang mga maestra dili na pwedeng mo mga saba sa estudyante, ang maestra dili na pwedeng mo pitol sa ilahang estudyante, no? Unlike sa una mang lupad gining eraser. Niya paglantaw ko kong tagas na ay nang itong itom na napot potong lapok. Mabunalan yung stick. Kanya di cancer, why assignment, tindog kas gawas. Magsige kagkuhan, gunit atong libros gawas. Tingnan na ang mga silot sa una, or di ba, kung di ka mo tabang o panglimpyo sa classroom, pa, ibulad kas init. Or di ba, kung malit kas plug ceremony. Ibulad kas init. Ambot karon kung napabay plug ceremony. Ayan ay mga eskwelahan ron gani nga diretso na og klase ha, wala na ikuan eh atong pagka makabayan. Anyway, so wala ta nag meaning condemn anang sa itong mga eskwelahan, but instead no, mga teachers as much as possible paningkamutan nato nga ang atong mga estudyante disiplinado lang gihapon sama nato sa una, di ba? Mga teachers karon nga 40s above or mga maestra karon mga 30s above. I'm sure nga na-experience ninyo ang mga ang type of teaching nato sa una, oh, before the technology. Tawa. Okay kayo nga to ang teaching or learning system nato sa unang panahon mga K-5. Uso pa flag ceremony until now, ha? Pero wala na yung flag retreat. sabi kami sa una mga ka-K5, bisan gaulan ha, dili man pwede magtalay dito sa plug pool, pero naagid mi room ha, classroom plug ceremony. Di ko na mawala, kung makusog kayong ulan buntag sayo, mag plug ceremony gud mi before mi magklase. Agay pag kuan gud sa ngalan ni lupang hinirang, no? Kada classroom na tapos panatang makabayan. Kumusta inyo ang panatang makabayan ng mga batan-on karon, nakamemorize pa ba? Pila ka mga batan-on karon be ang nakamemorize ba og panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. okay ka ayo kung namemorize pa na ninyo. Daghan din ng mga high school student karon nga di kabalong dili ka memorize or dili ka recite completely sa lupang hinirang. Matod pa nila bayang magiliw. So muna mga ka-K5 ha, dapat mga ako lang na to ha, pahimangno lang ni sa to ang mga ginikanan ha, dapat gina-check na to ang ato ang mga estudyante, ang ato ang mga anak, ang inyuhang mga estudyante sa inyong balay, kung dili ninyo na anak na to, check kung kumusta ang ilahang pag-eskwela. Waka kabalo nga ginabuli na diay na sila pagay. Actually, ato nga time na mo mga ka-K5. On my high school days, naagihaponing bullying. Pero, ato nga time mga ka-K5, mahadlok ni mag-away sa kabuli na mo mga ka-K5 tungod kay mahadlok ni madalas sa guidance counselor. Kuya, mahadlok kun ming maabot dito sa mo ang kuan kaning sa ngalan ani amo ang baksidor nga guidance counselor. Okay na moro gani kadlok ka na mga ka K5 ha, tamot na nang inaton din imong kilid ani imong kuan, no? Imong patilya, so makaulaw kay mga K5 kung patindugon ka das plug pool painitan hantod recess. So, but karon mga ka-K5, no? Maragwa naman ang kuan, mga eskwelahan nga kinahanglan na disciplinary action sa mga estudyante nga magpabuyag, o disciplinary action sa mga estudyante di manilhig, o estudyante nga maulahi sa plug ceremony, o dili mo appeal o plug retreat.
ako ang mga eskilahan, kuan gyud na experience gyud ako na late ha. Na late ko og plug ceremony. Kabalo sa gihimo mga K5, gipabunlay ko dito sa plug pool the field. Okay, wala may classroom nga na-assign dito sa plug pool, na moonlay ko dito. Hangtod mga hapit pud tunga sa oras, so, di ba? Kaya na na mga K5 ha. So dako kayo nga balita ni karon ang nahitabo dito sa may Tacloban, particular in San Jose National High School. Grabe ang insidente mga K5. Anyways, di na nato ni padak-an mga K5, but for kuha na lang ni for reminders na ninyo sa mga ginikanan to check your children ha. Kaya although nga na sila sa eskwelahan mga K5, but still you're a parent, responsibility lang gihapon na nimo. Tamot na ning kuana nahitabo po dito sa may gihulngan ha, ang sa kabata nga kuan no, tungod pod sa bullying ha, nanunggab mao gihapon ang nahitabo mga kita, bullying ang gihapon. So karon lang nga semana bilang ang kuan. Anyway, so mientras wala pa na nahitabo sa inyo ha, mga K5, ginanglan check your children. Alright, so may gabi mga ka-K5. Nagkasalamat sa mga nakiguban ha. Same kuno, matata ni kuan Ethan James Sarmiento, aka Boy Inspector. Alright, so may gabi ni mo dia bro. May gabi niyo dia Negros Occidental, particular address may Bacolod City. May gabi, Villa Car Transit, Series, Bus Terminals, mga Bowboards nato diyang mga drivers, mga conductors, so may gabi inyo diya. Dari sa may Dumaguete City, diya sa may Baay City, may gabi inyo diya, Baay City, kuna naka-tune in. Dari sa may Maayo Shipping po, may gabi inyo, ambot na pa by biyahirong oras. Marag na pa nagpadulong. Alright. So, salamat sa mga nakiguban mga ka-K5. And of course, gasulo flight ko karon kay tungod aning insidente karon nga nahitabo, no? Ako ang baby girl dere. Exit sa kay most important kaayo nga kinahanglan. Latest ug presko ang akong mga balita. Ang mga balita ang gipa yag-yag diya sa ato ang page. More updates and mga bagong balita mga K5, no? I-follow ang K5 News FM Dumaguete Das Digital. And to check ang mga latest update nga na panghitabo, no? Mga local, mga regional, mga national, international mga K5, of even ang showbiz o ang sports. Updated na ta mga K5, ha? Di na ta magpaulahi. Okay, mo man ni ato ang kuan, ato ang trabaho isip media. Tigpahayag og priskong balita. K5 News FM, ang kampiyon na istasyon. Oh, di ba? Kompleto mga K5. All right, so ana ta igong oras and it's 9 o'clock. Some more minutes to go. Importante na guwapo, ha? Importante nga guwapo. Importante guwapo. Pero ay kabala ka bro, kaya kanina akong baby girl riwa ni nangita guwapo. Nangita ko na siya kuhaan ka ng daghag savings. Na magsugod nag-open og ATM bro. ay may gabi, dito sa may puro kamaysan kamanhak Dumaguete City, ha? Kaya salamat sa mga nakiguban ninyo din, ha? And dahil sa may public market Dumaguete, mga mamang guard, security guard nato diya sa may kuan,
Dari sa may Siliman, may gabi niya di ha. Okay. Salamat sa mga kika-uban mga K5. Alright, so wala tayo kong oras. Kinalang si Gihapon, si ka K5 Abu Joy, na kanunay na ka Mighty C, D3 Bio, o DTX Coffee Mix. Para sa kampiyon o balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno.

0: Islam, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawa. The doctor is in DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagkayutiayod ko. Sakit ipangihi o ako po niyo pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Kung tulog po kakapsos sa gabi. Simala lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na sab si Dr. Ramil Uy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC. Ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog ng panglawas.
3: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Na-gym kung baya ako, Sir GP.
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto.
4: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition. Matunaw ang toang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
4: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Di rin na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga pagpupo.
3: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
4: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlison ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang itawag nila almoranas.
3: Almoranas.
4: Unya, kinahanglan dyan natong mag-inom o DTX 500 o MITC aron dili ta magkalmuranas.
3: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
4: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP.
3: Walay the best.
4: Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 o MITC makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong hugaw, ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa iyong mga digestive tract.
3: Correct.
0: DTX 500.
5: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo yun kayong DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
4: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2 indicate na nga constipated ka or may constipation ka. Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
3: Oy.
4: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
3: Mao
4: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og MITC tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pod sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang MITC sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
3: Ah, brown.
4: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Muna hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang namig sa imong stall. Mm. Ang itom nga po Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal oy, bleeding.
3: Unay kuyaw.
4: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Mm. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. Mm. So Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-mighty si Jude. Tungod kay kining duha, makatabang Jude sa inyuhang intestinal health.
2: DTX 500!
6: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
2: DTX 500! Pabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna Taga-Amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong asid. Magsigi ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C! Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Mm. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang tsura.
3: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
4: Di na sila kinanglan pag magproblema Sir GP kay natay klinik ka diyo fresh. Kayang-kaya jud, walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira jud Sir GP kung puti ng imong ilok kunya humot pa jud.
3: O bitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jud klinika diyo fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na da Sir GP sa added benefits.
3: Austo.
4: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Najay panahon Sir GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX coffee mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung ni wang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
3: So ang pinaka-advantage dok, aning DTX coffee mix, is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Muna igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: pa. Of course. Pero dok, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
4: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir GP. DTX premium coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga yung kagaw nga naa sa imong tiyan.
3: Good bacteria.
4: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga anong mo inom ang kaaning D3 Bio? para sa maayo nimong tiyan.
3: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
4: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
3: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok?
4: 100 to 300 trillion apan ang imong selula ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
3: Correct.
4: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og ditribayo, sa baba pa lang ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa tiyan, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
9: D3 Bio. Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Sa tua palang ba-ba, nanatay probiotics.
4: Correct.
3: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kong imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
4: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
3: Ah, dili.
4: So balik ta, pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
3: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siya medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
4: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
3: Iyahapa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
4: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
3: Wala jud.
4: Wala jud.
3: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
4: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
3: O kadagat, sunod-sunod di ayun, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
4: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
3: Correct.
4: Muna nga importante, nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
3: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
4: Importante na sa imuhang kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud nako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
3: Gusto ko happy ka.
4: Naman jud mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud, iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
3: Wala.
4: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
10: D3 Bio.
11: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Sa normal lang akong blood pressure.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna Tagaamla. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay effective.
4: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung nakay good circulation, indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
3: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, jud, wa tay panahon para mag-exercise.
4: Naay pamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
3: Ay, perfect.
4: Ang extend food supplement, Sir GP na imaka o glavuwas ka nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation.
3: Mm.
4: Wala kini side effects or GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud na side effects doc. Nay pakapinoon frontal effect.
4: Hello? Tay, pwede ka na.
3: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok.
4: Mm.
3: Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
4: Mm-hmm.
3: Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
4: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
3: Aha.
4: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko. Bahala na si Mrs.
4: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inumpog kagkuhan ng extend. Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi,
3: gusto.
4: Isip usa ka Pinoy.
3: Mm.
4: Lahi na Jude kung makakapi ka.
3: Mm-hmm.
4: Muna, kung na-DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect Jude ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Dok, kay lasang kapi jod. Unsa, special pa.
4: Hmm.
3: Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
4: Hmm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
3: Hmm.
4: Kining pundo mo ay gamiton, aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalupod ka, nga makatabang bangkas mga pobre.
4: Maudyod, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3.
3: Mm.
4: Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa Plain Vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ.
3: Mm.
4: Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-Plain D3 ka lang.
3: Mm.
4: Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya imunulaw rin, Sir GP.
3: Oo.
4: From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into monolaw rin. Niya kanang monolaw rin, maadto na siya sa tanan imong mga selula, Sir GP.
3: Mm.
4: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
3: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
4: Mm. Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
3: Wala.
4: Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3.
3: Mm.
4: Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones naa sa D3 Bio.
3: Mm.
4: Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas?
3: Dagan kayo, uy.
4: Mm. Gipanindot niya ang imong metabolism.
3: Correct.
4: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
3: Ang nakanindot jud dok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
4: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
12: D3 Bio.
14: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
4: Grabe sa.

0: payo.
1: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang ditribayo.
2: Naipanguta na Sir JP, kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
1: Mo di ay na.
0: D3 Bio.
1: Ang brain.
2: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. O ang magamit rajud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
1: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
2: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3 Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
1: Wala.
2: Naarajud na sa D3 Bio.
1: Correct.
2: Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
0: D3 Bio.
2: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naarajud na sa D3 Bio.
1: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Uga ko na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon ayaw abusuhon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: kauban ang mga health expert, kasayuran sa maayong panglawas, ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: Ang kasabay mo sa oras ng siesta.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: Ang kasabay mo sa oras ng siesta. Ito.